0: aga sanang unga kay Madam Jinky Sunyo Adok nga nagapamati makaron Sunyo ag Adok family sa Tinigaw. Ag siyempre una sa mag-asawang Kapitan Lourdes Nini Perocho Reyes aga dating Kapitan Toto Lando Reyes. Good morning. Kumusta bakasyon? Pasalubong. Daw daw feeling kita nimo SB nag-abroad. Kung hindi mo lang alam, akong ilabas kahapon siupaw sa series pa ako nag-ilabas. Mario Nistigarapon tadingdong. Ha? Pag-abot pungko, istorya, uli. Ha? Gaoy, tulog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Haplak ta, haplak. Kay Mayor Alex Magno, ganag pabati makaroon. Oh, medyo pagpabati, gid. Wala sa barangay New Buswang. Watay ta, bantay. Ano ra? Watay ta, wat bantay ro, alin? Pag alas 9 agahon, kabo-abo sa daya sa New Washington, nagabato niyang Itswildo. Ano ro, nagabantay? Sin oreng nagabinantay niyo Itswildo gang? Abi, clarify a bit mayan. Dagol na yun na kung na-available si Mayor Francisco, ipangutahan na talang ka na. Happy birthday today to my one and only sister, Teresita Inday Serbato Sapanta. Happy birthday gid ng Inday Serbato Sapanta. More years to come. Good health. God bless. Yan kay Nini Landa Serbatos de la Cruz. Liso kita sa pihak ng linya. Dali lang gid ha. Good morning, Vice Mayor Toto Stanley Makahiligit Banga. May balita ko sa Banga. Pamati ka, Vice Mayor Toto Stanley Makahilig, ha? Eh, may akong nga update sa Banga. Pero hapang mentionar ka ng mga banwar, akong nga tarakayon. Pero wala na mentionar, ay iniuna itong pagtarakayon. Pero ay suryahan yung kahapon namon, ha? Nga banwa. Burwanga, Numansya, Tangalan, ano pa? Makato, Banga, New Washington, Altabas, Agbatan. Wago. Awa ko banwagang. Imaw malang hatabik istorya naman kahapon eh. Kaya rwa ko istoryahan yang ruwagong kabanwagang. Ha? Wagong kabanwagang. Karon, ha? May update ako sa wagong kabanwa. Op, hindi. Yan. Wag yan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Amatamatan, tanay. Para dire-diretso kita. Kay kagawad to be dun-dun-dun-dun-dok. Kaya doon si Priano, nasa Mabilo, Calibo. Good morning, kid. Kay Carly Tornea Santiago sa Manok-Manok sa Boracay. Nagatabid may katon. Aras sa bilog manog kagawad matambak ra. Oscar Judosio. Kay graduating o tagali ra eh. Manog graduate ko tingali kagawad. Kumari. Antipa. Nancy Soto Season. Kay ang kununo. Nga manog kapitan it pampangon. Ha? Pampango. Si ang kununo season gali. Maengkwintro kay ABC President. Dala ita pampangon. Guman kon sa inkampod naman anang kuan nga ra. Kapitan nga rat pampangon. Guman kon sa inkampod man da. Niyang kununo season. Pero maengkwintro gitsan da sa barangay. Hindi na gitmapunggan banwa. Doong pagpapili ni uno season sa Pampango versus Liga President aga Barangay Captain Dala it Pampango e masadyara. Wala kay Budyong Inday sa DYJJ Budyong Panay nga nagapamati man mayong aga kag TGIF man Jojo Hupanda kay Nay Patring ng Nancy Igos ag kay ng Josephine de la Cruz ag kay ng Lilian Sablaon ag sa mag-amang Jake aga Lucas Krell Rupa. Ma'am Gima Tolentino, happy viewing. Junalyn Vega, eh, kahapon. Agin hambay ko naman. Ha? Out of the province ako kahapon. Good morning kay Junalyn Vega, una sa naman siya. Thank you gali kay Sir Mario Torreya. Agin, nagbakasyon iya sa Aklan. Oh, thank you gali, good morning kay. Salamat sa pagbisita kayo na sa station. Sir Mario Torreya, Halin Paimora sa San Francisco, California. O kakabot siyang from California. Nagbabalik bayan siya. Kay Madam Pinidwell and Diluna, good morning. Sir Roger Delgado Macabales, una sa San Ramon sa Malinaw. Ma'am Maribel C. Chanko Ramos, happy monitoring man. Arlon Francisco, una sa Parula, Lagatik sa New Washington. Kay Roger Lozero Nagales, itatun nga LGU Kalibo, una sa Obisina, ita Barangay Affairs. Happy Friday, God bless man. TGIF, nabutan kamit kanas-kanas itugan sa puok. Eh, hambag ko gin, maugan makon eh. Agwa kaginit masyadong mapanilungan, siren taman nagasunod man lang Roma nga guard iya sa Aklan Food Terminal nga isecure gidong in transit building pero kunta ginalaw man anay ro mga joggers or walkers nga makasugod sa building agud makapanilong may anan may man anay. Thanks and God bless. Dapat magbutang rigaw net kwan 10 bisan 10 dun lang. Kung mabutat uwan una o nagpamashare support, may panilungan man, open area gidabi eh. Maliban sa food terminal nga ron, building. O, diba, sirado man ko na dilaw. O, patiro iwag una sa GD Port, hamando iwag kung gabi madugumuta. Kato sa may pagdot ka ano, okay tari kato, kahayag. Pero tagdikara sa may pagdot lambingan, hamanit kaabo tanang pundi. Wagid ginakay ara ron. Madugum. Ha? Madugom de karon nga area inako ko siyang at gabi eh. Bilang kay wag puro punde. Ama nila na to mabailuhan doon. Madugom na. Ini na mahayag ang boulevard. Ako na di ka nakapag to ita lambingan area na. Pero di ka to sa pagdot ka ano mahayag. Oh, di ka ragit sa tag pinakauna gid nga boulevard. Madugom.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agabo pa mang tao nga nag-aagto kong gabi eh, kapin na makaroon niya summer season, punong-puno, perme. Madugo mo tarong area rin makarikaroon. O pakitanaw nyo, pakicheck nyo rin mga iwag rikaroon. O nagagana ding-dong. O good morning man kay GB Matore, guna kay Atina Elis, Gayavel, Greenery Gray, Mabuhay Radyo Todo. Agsay mo man nga programa. Thank you good kay GB Matore. Dali ang dong ha. Kay Kagawad Michael Binano Basulina, TJIF man. Market day sa naman siya. Manindahan si Kagawad Michael Sulina. Kay Bliss Taharan. Taharan Pabilit Kabatanga. Si Bliss yata sa Tahara. Sa Taharan. Sa Libakaw na rin mo. Sa Hanlod yata si Bliss Taharan eh. Happy monitoring man. Alas 8, Jess. Rora sa Tugye Johnny. Former Barangay Kagawad, Mila, Inocencio Taiko, Itanyo Buswang. Agro oras man hatod kinyo, it PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
1: Todo komentaryo.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Anli! Free Anli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: Fred Marpa, since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
1: Yes, John, thank you, Gib, and thank you, Gib, sa atong mga loyal, Gib, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
0: Okay, pag-istoryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gin kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers ay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina ay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa ng mga maintenance requests. Abogid nga sa gamat.
4: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag gamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod.

0: Twilight, gaan ng may kasama.
1: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tan Twilight. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
7: Balik sa aton nga pagpangalagad banwa. Oy, good morning kini kapamati makaron taga libas. Una sa residensya ni former Congressman Carlito Marquez. Oy, good morning kita. Na kay Taylasyo kay nung Ray Rugan. Kay ba kay Dinong Lino Japo. Aga sa dating congressman, siyempre, nga nag-monitor man makaron. Eh, interesante, Abira, eh. Ha? Interesante. Doon pinakalitis nga rin political development sa Aklan. Dali lang, siyan yun to. Naduga doon, eh. Dong, dali lang doon, ha? Ayan. Plaster na to, dali lang. Ubuson, tanay, bago na to ni plaster na kinatabo kahapon. Sa among kahaba-habang conversation. ni Oswag Ilonggo Congressman James Jojoang Jr. Bago nga ni inabot kami 3 oras, ha? Inabot po kami ng almost 3 hours. Sin kita na pundo kay Inadong. San tayo na putol? Dali lang gid. Ara. Pa shout out, happy Friday. Monitoring video here in Iloilo. Una kagil sa Iloilo. Galing ka sa Iloilo, Tita Lucy. Good morning, Tita Lucy. Villaruel Lumiba, wag kay Chef Rodel. Una, makaroon ko din mo sa Iloilo. Kapitan Bernabe Boy Aquino. Good morning, Kapitan. Una sa Bakhausur. Kay Jerome Vlog. Good morning, pa-shoutout man. From Bagong Bayan sa Family Pinya Randa. Aga Magarzo. Bagong Bayan, sin ba? Bagong Bayan, Borwanga. Oh, good morning sa pamilya Piñaranda aga Magarso. Kaya nang tinagubuy tambong sa Tamalagon. Blessed weekend everyone. As for God, His way is perfect. Yes, perfect. The Lord's word is true. He shields all who take refuge Him. Glory be to God. Worthy of all our praises. For whom nothing is impossible. Amen. Thanks yet and God bless you and your family. Likewise, nang rolin na Goyo Tabora kay nung Noel o nasa istansya. Good morning man kay Ibata Dedo Reyes o nasa California. Amigo Jet, pa-shoutout kay Dr. Jones sa Mabilio New Washington. Aling kay Tres Hermanos. Madam Ninya Bilarmino sa Poblasyon Altabas. Agiya sa Yahog Katmon. May God bless us all. O naman sa Masadya may Altabas. Update kita sa Altabas. Every gising is a blessing. Good morning, Katulong Jet. God bless. Correct, good. Oh, God bless man, Madam Bill Arsula sa Hong Kong. Kaya nung Rijeri Bukan sa Mubo, ruan ang gin istoryahan siguro, hay, ruindi matapos-tapos nga kalibo, public market. Ay, tao nga ni. Pero hindi na, masayaran tayo na rin. Ano kita rin istoryahan? Sa inyo to. Dapat man kunta, pinasugod man kunta kamu ag pinapungko for human consideration. Dahil taga-kalibo ka, maskin bukon ka man, taga-kalibo nil, maugan, natawag ag sambilog gundong tourist spot, lambingan na ron na agtunan ni tawo. Ayer sabat yung mo, Engineer Bernard ni Arbitore, ay gwardya man na imaw, agwa at akabu pinasunit gwardya sa food terminal. Ba, Nonoy! Oh, good morning, Gidnoy! Christopher Nonoy Solat. Ba, long time no si kitang daywanoy, ah. Ako mabuot niya, classmate niya, sa mabuhay-buhay kita huwag nagkilita. Nag-ihaw sanda, Migjet, itsang muhapon. Sang muhapon malang. May hambagon nga, matamis na gapait man. What forever sa politics? Correct, Gid. Nagabilirahan, pagang makarunron. It maging kaapin, pero pag abot eleksyon, iba rakaimaw. Politikos number one, Gid, nga sa lawahan. Aling kay Tres Hermanos, papang kanami mamati sa imong program habang mainit pa ang kape. Bagay sa mainit niya topic. Ay, good morning. Sa noro launching by ANC? Aklan News Channel. Papang Noel Kabobos. Kakagraduate yung daimaw sa kwan eh. Farming eh. Ha? Mga late blooming mga farmers. Grabe pa nga. Nag-screen lang kagali farming pang. Ay, naima sa Pook na makaroon eh. Ha? Good morning, Gilda. Papang Noel Kabobos na sa Pook. Nag-graduate ita it farming ko no eh. Ang mga late blooming kwan, mga farmers. Ayos pang. Good morning everyone. Monitoring from Dibacao Public Market. Dali kay Johnny De La Cruz. Good morning, Gid. Vince Cristobal. Agas sa mga taga-barangay Lupit, Batan. Nga nag-asribit ko ng piyesta. Happy piyesta man, Lupit, Batan. Aga happy piyesta man, Linabuan, Sorbanga. Piyesta gali sa inyo. Enjoy and be safe. Gang kamuna. Mga kabarangay. Thank you, Gid. Agaling, wakating una sa Linabuan eh. Sa una katimo sa Metro Manila, Madam Idol Rogan Laurente. Piyesta pa manuna sa Laurente Bakery and Grocery. Ha? Madam Idol Rogan Laurente, piyesta pa man sa inyo nasa Laurente Bakery and Grocery sa Larabon, sir. Abi piyesta gid totoo Sunday aga kay Ampod Pingping Tolentino Navarra sa Linabuan, sir. Good morning. Makandidato ko kapitan sa istansya. Kung wa na ako gakinangan it kwarta. Singka botante. Istansya ka pa ba? O poblasyon ka na? Istansya ka pa? Istansya pa ka na. Wa pa nakatransfer eh. Kay Auntie Dailin Ong de Felipe. Good morning, Gid. God bless, man. Morning. Welcome home. Oh, good morning. Dating kagawa ng SB Binjoy. Kay Rolin na Pilayo Ziani. Good morning. Pakigreet akong kumpare. Happy birthday. Al Candulita Tumaob. Nga nag-birthday today. Good morning, Jet. Pakigreet man akong pinalangga nga tatay. Oh, happy birthday, Gid. Tatay Bini Temporasa. Happy birthday, Gid. Ah, agmay nga gawas ko na pirmi. Alin sa mong nagapalanggang guwapang unga. Chile Temporasa sa Thailand. Kay Junior Iges. Good morning, Jet. Klaro gun. Nga nagakonsabor magkampod. Ali pa man, wa pa man kita kabatit statement talin kay Congressman Joven eh. That's why nga ni nga, hopefully, sa pilang adlaw, maka-istory na itong doon atong nga congressman sa 1st District. Para mangin klaro ba karong tanan. Sa Eastern, Mira Flores sa Western. Tapos yun ng eleksyon. Ibuhos ang suporta kay Harris ko sa Eastern dahil wa mat problema sa Western. Sure win na sa Harris ko sa Eastern. Wa, pananawan taro na ni Mr. Junior Iges. Ano matang pananawan doon? Good morning, katodo. Basta part sa politika, bug, taugidong tanan. Ag nakatutok sa updated politika. God bless, katodo dyan. Thank you, Gid. Sa aton nga PDAW head di Taklan, Mr. Randy Anthony Ribaldo, Sir Ed Zabal sa California, J. Lo Plabiano, Dugong Plabiano, guwapohon. Mga Plabiano sa Mubo, makagwapo, kumustan ba rong tindahan ta? Ini-update. Matsawa patat na o gihapon. Araw aton nga public market, aron gihapon, ha? June ko no, dapat Pebrero tapos na. Na-extend, it May. Ha? Pero May, hindi gid. Sigurado takong hindi kita matapos it May. So June yung man ko no. June, ha? Wrong turnover. Pero sa sitwasyon nga ra, hay matsa hindi umata matapos it June. Ha? What nagatrabaho? Paano matapos si John kung what nagatrabaho? Pero ipangutana ta kay Attorney Molina. Si Attorney Molina kuno tagpamakba sa isyo tindahan, ag-isyo at sementeryo. Ha? Ipangutana ta. O galing last namon nga contact kay Attorney Molina, nag-deny si Attorney Molina. Wa mo ko remote order nga nabaton, official nga order. Ngayon mo rong spokesman, nagwa timot ideya ko isyo. Di pa paano magsabat dong tagpamakba kung wa tat ideya ro tagpamakba. Di ba dong dinahambay ni Attorney Molina? Hindi mo makasabat, ay officially, wa man mo ginabuitan nga dokumento, agwa pa mo't ideya. Kuisyo. O paano yan? Martes ko nung hamili Mayor Juris Okro, may meeting. Eksakto ba Mayor Juris? Nagpamati makorday. Di ba Martes o Miyerkules may meeting ko no? About tindahan ag sementeryo. So huwato na ton kung ano rong meeting. Error mo nga gin-designate nga spokesman, hindi man makasabat. Iwangan ni ko mo't ideya, guwa at official nga dokumento ginabuitan ng mga imawgid ng opisyal nga tagpamakbat munisipyo.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
7: Todo. Karon ka lang galing kay Genesis Jude Rehimen. Oh, good morning ko no. Pa-shout out kay George Rehimen. Nga nagapamati man karon Judy Sapiko. Nga nagapamati man sa alas-as sa madalag. Good morning, more power. Indo na lang imong more copy galing Kapitan Yupem Yotem de Lezena. Junan Ricasa sa Villaruel Brothers una sa Banga, sa Bakan. Basta mga senior citizen siya ta na ron, gina-enjoy ta ng sarili. Di ba ka, Madam Lucy, una sa Iloilo makaron. Mayad ka ginda, arbitorya. Ah. May importante ang pagkanawan dito si Juan. Ah, Tita Lucy sa Iloilo. Ah, gina-asikaso na siguro na ng manggad. Mag-best friend si Marquez Agber Flores. Waman Baluarte si former Congressman de Darisco sa 1st District. Kung kalibo man hay, depende. Hambag matanin makagwapor. Ana mataron nga pananawa. Kung base kung nasobrahan mao kabi sa kwan, Burwanga. Good morning, mate. Great mo abi ang malakas pamilya sa Juneau, Alaska. Ag asang unga sa South Africa. Si Engineer Ashley Marie Malakas. Ag sang palanggang asawa, Mary Ann Malakas from Loverboy, John Roger Malakas. Good morning kay SP Lilian Kim Poterol. Dating SP, dating SB member ita Banuang Kalibo. Ah, okay. Harap agad. Good day, MJ. Mega contrast sa tangalan. Either dong daughter o si Engineer Manix Fernandez. Son of former the late Engineer Annie Avelio Fernandez. Si Manix, tag-ana right kwan, di ba? Ita, ano nga construction company? Ang kwan ah. Kwan eh nga, ang contractor ita nag-uilog guys kuilahan sa Candelaria. Ano nga nidong? Ano nga nga kwan? Construction company kaya Fernandez nga ra? Matsaana ra eh. Ana rin nga ng construction na nga kumpanya eh. Ba? Gali? Pero matsa may update karon. Indo na! Istoryahan ko galing ron ha. Istoryahan ko galing na. Kay Jorks Magabinta, good morning Jet. Kay Yayo Wilson, God bless. Kay Jorks Magabinta na sa laging banwa sa naman siya. Now, balik kita sa pilagang anay ha. Hindi ko matapos-tapos that say-say kinyo makaroon eh. Samtang ginhugat aton linya ni Mayor James or ni Mayor Simonet Francisco. Kahapon ito ko sa Iloilo City. Hambay ko nga ni Kaina, naimbitahan kita. Ha? Naimbitahan kita ni Mayor James Jojoang. Ito sa anong opisina. Aga, sinugid kita nga mamalibad sa imbitasyon ni Tap sa bilog sa pinakabantog na congressman sa Pilipinas. Di ba ka, Engineer Titoy? So, nag-aayo imaw nga kung pwede, nga maka-istorya man imaw. Kuha na nga side. About ko rayang pinakuling dagat politika. Kapindong pag-endorso na nga ra. Kaya former Lone District of Baclan, former Kasanga Party List Representative, aga former two times Aklan 2nd District Representative Ted Haresco. Ngayang ani kahapon sa Banwat, Borwanga, imaw gitong dinapit nga bisita ni Mayor Alan Daguhoy dahil kaalyado na sa partido. Kaibahan siyempre, doon di maduga man sa ng kilid, pirmi, nga Mayor Itnabas, nga waga sabat katon makaron, ay basi nagbugaw, Mayor James Villanueva Sulanoy.
6: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
7: Unahon na tundong meeting. Meeting na natabo sa Shangri-La. Ito sa Metro Manila. Shangri-La Hotel. Ko Mayo size. Nakapagupad ako drone sa Metro Manila. Naspatan ko ako ng drone. Rap at nga katawo. Mayor Miguel, Governor Joen, ag Congressman Joven Meraflores. Kaibahan nanda si Oswag Ilonggo Representative James Jojoang, inaanak ni Congressman Joven, igsuon ni Governor Joen Meraflores. Ano dong giniistoryahan igto siya Shangri-La? It mag-amang Meraflores, ag Jojoang. Sa update, kuring sitwasyon politika sa 1st District. Pero ipaiway tanay ay iyan na sa linya, wagid man magbugaw. Bisan nga nagpaburwang gara, ag nagbaili siguro kabiira, ay nagbugtaw matay mo timprano. Nga masadyagid, sanang pagbugtaw. Mayor James Villanueva Sulanoy, Itnabas, good morning, Mayor.
1: Good morning, katulad din lang sa tanang agapura matino sa imong station. Agabigid sa akong mga kasimanoya sa atong Banwang Nabat.
7: Na.
1: Pinalangga nga si Manuang.
7: Ginatawaan ko ginikaw ta, haga, pabinit-binit ko na rumiting at Miraflores aga ni Ang. Ikaw ginang ang gustong unahon eh. Naputo ka, bigit ako siyang adlaw eh.
1: Oo.
7: Hamaan wa ka magperma sa manifesto versus Boracay Bridge.
1: Sa mga ron, at least sa ikong tanawon ko, wa man ako nag, sala nga wa ako nagperma, dahil kaya nga rin nga Boracay Bridge ay kung tawon nato na ikuan yun ay dandil yun sa nasyonal ay. Kapatihan nyo nato nga ginadeklarar yun it, nasyonal, ito alin sa Malacanang ni Pinoy si Castro din po kaya na nagambay nga kayang bridge nga rin, diretsyo tara wow tayong di tara makunano. So ako nga rorasyon dito nga wako ng perma kung tanawon nato siguro ipokrito man ako no na parang no project it San Miguel.
7: Okay.
1: Ito na sa Nabas. Pero mga dati nga ginabutang ito sa Malay, pinahali ng daya sa Nabas. Like, mga water park. Pero mga hotels nga kung pwede na, kung takata ito sa Malay, pwede mga butang, sinailo ng daya sa Nabas.
7: Abaw.
1: So ano ako nga klase nga tao nga, kung sa sinay, napakinabangan nyo na munda. Napangili, napakinabangan nyo at bilog na Nabas, kaya nga ra, agis nga pa ay, kung ano man do rason ko tulay nga ay si depende tara sa taga-Malay ang sandaman niya ni dapat kung para kang dahil hindi mayat ay depende ka nara kung mayat man ako abi ay sari-sari ray may mayat at may unang ay hindi mayat pero kaya nga ray no, hindi mayat ka ra kung may mga negosyo ka nga kung siya siya niya nakakasama at puno na yung tulay like kasi sabi ko may mga pambut ikaw, may mga ma-displays nga tao ron, nga mga crew, maroon doon. But, kung pambagong rato na niya San Miguel, ay iwamat ma-displays, yung walang maiwan.
7: Okay.
1: Una man tanan, so gusto mo ron, may solusyon na sa taginay mo, para di kang sa mga tao nga ron, nga may interest man niya, dapat watulay.
7: Ag di karon nga punto, di karon nga punto, Mayor James, ay patihan ako ni Kao, haman. Dahil permit ka muna nag-istorya ni San Miguel eh. Say, go permit ka muna istorya ni San Miguel.
1: Oo, permit ka muna istorya. Basta ang gabi, ang mag-text mo ka kung mag-text mo na ako ka na eh, una man eh. Wala nga mag-akinang nga niya makarago na ano, ang abo man ako nga sa iran yon, nga mga, nabuo ko man niya mga ideya, no? Nga gina-share man ni Arisa, niramo na ang noong kinashare naman ka ako niya mga dapat. Pero mga pangugali nga rin nga, pero sabi kong may mga problema, kinangan ay solusyon na niya 10 seconds.
7: Correct.
1: Dito pagbuhay yun doon, parang taan rin na karang tabuhay, successful mataraya nga tawo nagasid binaho matimaw ang basis sa uli nga ni maging presidente yun ni Pilipinas na pero nga niya maya di mao magdala maya di mao makimasa unay mo tanan na yung dapat siya gan nakarakunan mo mataro sitwasyon ni mga pamuhuyo so kung nung narutulay nga may bailura sa mga tao nga na display so kung may mga negosyo bailuhan naman da nga hindi man sandamal kansi kung nung nung tanan ay ginatik and balance ginabalansi mananaray hindi man datambay nga piguso naman ng mga tao nga ra. Kung di ray ang ray, sa kamaturan, kung imo'y konsenso, so bilog, no, ng mga tao nga nagatabok sa Boracay, kuryayang rumay mga negosyo, ay lara nga may kulay. Magsisinuman. Dahil nga niya nga, kung tanawon mo, hindi man ako magpati nga para sabi, like, ultimurang una, oh, masaan to sa Boracay, mambay kagid nga, nababambot siya, ay kung may tulay malang, paman, ay ro, mga aksidente, hindi na tumambal, ay, mas, laban yung aksidente kung di kakatuha sa pambot, akaroon nung tulay nga diretso man, ay, maroon ba, kung kato sa bilog is may rason.
7: Aghambay man ni, hambay man ni San Miguel, ay gakandak sa net public consultation. Siyempre, sa ICC, kinangan nga magkandak at public consultation eh. Pangaywa, hambay ni San Miguel, hambay naman ni San Miguel ay, kundi abong concern environmental disaster pero posibleng epekto na sa environment ko no base masama dong Boracay hayan ba ni San Miguel kabatas man na ma-invest ako 7.8 billion para sa maron ng Boracay paano ko mabawi ako ng investment
1: dayon daya man lang abing rai sa maron na buong reklamo ko kasi may mga negosyo sandara negosyante rin yung nag-reklamo kita man niya rin sa ibabaw kaya kung siin man doon pwede sa mga kung sino man nag-suporta man kita sa reklamo nga rin kasi nasa nag-uoy kita pero kung pagkutan una ito na itong sarili sa kumitulizing damagi o una bukang natin una ro pambot una ito na may tulay ikaw nag-inambay ka nga hindi dapat ang tulay nga wa ka matimot sa interes ha, dahil bukong ka matigusyante. Sagkat individual ka, kamamba ka nga, nakikiride on ka sa mga tao nga nga nagambay nga, man, makara, ma-display sa may, okay, imo may kaguhoy ka, pero pangutanon ka na kon, singa maagi, sa tulay, nga may tulay o sa pambota kung unaon doon. O, masing sabat, ito ko sa tulay ay madali, ito ang manat sa manami, di ba? O doon, so makaroon na kita, bugso ng damdamin. Tapos kakon, eh siyempre may kasin ako nga may pambot man. Para ka ako masakit man, nawa ko sa nakabayad kira eh. Inutangan nanda eh. Ay tapos bailuhan niyo man. Diba? Eh masakit man para ka ako doon ba? No interest nga nangaroon ay kanamata ron, o anamata, negosyo na na. Ba, kung mag-unong ka man ka na, ay ano ro, sa pag-unong ko, ano ro matabo? Mabailo ko ba ro desisyon ni San Miguel? Mabailo ko ba ro desisyon ni tanan nga ko iba? Hindi man ako mabailo. Ako malang chocho malang para sa ako niya parinti. Pero at the end, akong parinti nga ito tumatang masaper. Maroon ba, pasagasaga, nga abi mo, hero ka, ba't sa kabanawan mo, hindi ka rin doon, kundi rin mo tayo, paano ba masolusyonan dahil na ang problema, agaya nga nga win-win solution nga pwede marutuloy eh. Dahil sa buwabong problema nga, just in case sa uliro ato nga Boracay, hindi na ito mabati ang maseran. Pero at time nga magbagyo, hindi kita kagawa dahil nga sa kabaskugon. At ginagan nga dapat magbuwa kita una, ano ato may mo, di doon kita nagugat kita kung ano matabo ka ito, magpinamuyo kita. Hindi ba? Kasi hindi kita kagawa eh. Pero kung may tulay, sige dapat ang bakit na may sabay kung ano nga matunggal, mga kung sino na sa uliro. So makabakit ka din, makadalagan ka, may dalaganan ka, nga hindi ka mag-agi, hindi ka ron sa kabaskugon at humba ka ron.
7: Okay.
1: Diba? So daywang bagay, pwede mata kita magtakay sa pambot kasi nanamian kita, mas maya na nila sa tubi, panayunay kita. Pwede mo kita mag-agi, hindi ka ron, may pilihan yung tanan. Tanan doon sa nanay, may bayad man eh. O kung sino barato dito ka, kung barato rin mo, agro-risgo, ay maski aboro risgo pero manami man kung malinaw pwede ka matingin to
7: pero ano rohambay ni Kwan ano rohambay ni RSA Kimo ni Don Ramon Ang sindo Rotolay, from Boracay to Union or Katiklan or Sambiray?
1: Union, Union.
7: Nabas. Wow, gapit gid sa magapit sa airport. Magapit sa airport. Magapit sa airport dahil do airport ay doon Ramon Angman anak San Miguel.
1: Oo. Di karon taro maumpisa no. Ang tapo sa ira yang ramay. Aron matabo kasi yung kisa mambagita ba si Sud na Rusya kan pinagusto lang. No. Pag-abot natin sa lugar nga may apot sa tulay, di ka rin sa apot yun ay kabaw-baw mat sa may hub. So, di ka rin kita tanan mo parking. At gumagamit nyo din mga e-trike man nyo ron, pal at ito. Pero e-trike, di ba, sa Boracay? So, yun yagi kabo. Ano yagi sa Boracay ron yung mga e-trike? So, ginagamit ito, di lumabuol itong mga pasahiro. O kung dipindi, kung may siyakyan nga pasulit na makaroon nyo nuna nga kakatabo sa kagban, makaroon man. May mga L3 man nga nagahugat nga dahil mismo it andang hotel na andang bisita, yung maroon na rin, kung ano rin the usual, pag nabayad ka at all, siyempre may bayad ka, magagi. Pero problema nato nung na dati, rin kuliform, kay Goygor, Boracay, kung paano mapagawa natin pag idun,
7: basura.
1: Karoon, kadali.
7: Sewerage. Oo, sewerage.
1: Oo. Parang pagkagali, mato sa mainland. Pag una rin ito nanda yun, i-process dun kung paano, kadasing. So malimpyo, magiging paradise o Boracay. Maging manami umano Boracay, magbalik sanda sa dati. Nga malimpyo nga mayan. Diba?
7: Aga, base, kung dutulay parang maging rason, nga mapadasig rong pagsunod at malay.
1: Oo, mabing yung pagin. Maging rason. Nga maging madasig rong pagsunod at malay. Hindi ba? Kasi simple ang buong naman ang aspito nga, manami manutulay. At sa bilog na bulok na epikto is din niya ro, madisprays, maduga ro, pangitanaan ko na ba? Habang may tulay, may pangitanaan ro mga tao, mga crew na pwede sila mga sailo. Pero problema na tayo tag-ana at mga pambot na kasi nakautang. Yun ang problema mga ron. At ganyan manutaw ang dapat pag talupangod to atong San Miguel. Operation. At doon yung dapat obrahon sa atong mga government, atong mga atong yara mga lideri. Nga kung paano doon yun, kung kuhan, ano, rumayad ka sa mga problema nga magkatabo kung una rutulay, kaya rung problema nga may maduraan kita trabaho, tabto ng darubit San Miguel, sini mo iba iluraya.
7: Nga ni, din yung communication ni Don Ramon ang sigit ana, party ko rin project. Ana.
1: Oo.
7: Ang abo, galero project nga maagto sa Nabas?
1: Abo, dahil nga ni nga, ro-brown yung Dakar is, ro Nabas, o sa Balay man, part of Balay, or Buruang naman, nga una, iya ro, mga nightlife, una ano ron nga, maging shoot, maging ka-party man, o, oh, maging ka-party man, it is not only Boracay, at ang film na itong ina-focus. Kung ibutangan nyo natin yung tanan man niya, pag-ahugad, no, tanan nga banwa, pag-ahugad ko ang damis mga tourist spot. Gamitin mo talan. Agod, kung siin, pero siman sa ibang lugar, na to sa iba sa Europe, kung sa siin niya, may package talan. Kahalin sa Boracay, kung mabot ka, may explore ka man sa iba. Ang tao siya balik ka man sa Boracay.
7: Eh, paano makumbinsi ni Don Ramon Ang ni San Miguel? Ronga Malay nun. Ag ibang Nabas nun. Ibang Nabas nun. Dahil nga, pero natabo sa Katiklan Airport nga waman matuman hagos sa mga kung pilang porsyento gang sa concession agreement dong natuman ay papaano makuan makumbinsi ni Don Ramon Ang aro anang ginhambag ay tumano na ay wakan ni matuman man aro ginpromesa na about Katiklan Airport eh
1: sa Katiklan Airport nga aling nga promesa katulad din parte sa ano
7: eskwelahan wa matransfer. Pero mga hotel nga to, mga warp nga to, nga part it bilog nga proyekto, wa man man na nagtindog. Dong terminal, wa man dong nga terminal.
1: Unaro terminal yun, makawin sige trabaho. Okay, pero mga, ano nga ron niya, mga adventure park, mga water park, wa pa natindog doon kasi binailo ng daro location. Dati doon sa malagin, binailo ng daro mga ron na. Nag-pobrosed mag-o nga plano, kaya, set development plan niya. Kung si indoor location is in Bailo nanda. Bailoan nanda location. So, din makaroon ron. So anda pa, ginuna nang dapat ako ng groyon niya ni makasalo taro pulay. After yun, di karoon yung dayon magwarong tanan-tanan. At ito sa pumlisira muna, ang abuon din ng mga investoro mag-abot. Mag-abot sa kada kabanuanan na malapit sa Akaton sa Boracay. So, kung makompensate, no, tanan niya mga banwa, mga malapit di karay, gusto ba magamit ito sa Akaton tanan-rato nga tourist attraction. Di karang-arama ka ron, cross like sa Nabas, kung atong airport niya ron, ay sigurado tantamon may nagagawa o nga ba kung di mo dahil nutulay, i-expand ng dahil airport yun, di katuloy ng dahil na i-focus. But sa mga rekasado man doon, pero trabaho o nyo taong tayo, win-win solution, ano resolution sa problema na magagawa kung una rutulay. At i-ambay man, daya man do, ikamayag itulay. Hindi tambay nga, what ikamayag nga yung tao rutulay.
7: Okay. Hindi
1: kamayag nga yung tao, kapag sa scene, narutanan yung mga tao ng rambay ko nga eh. Ay, baka binipisyo. Di na nga ako ng ambay, na maski every one of us, ako rin magpunta na. Kung una rin pambot, at una rin tulay, ikaw, kakuntra ka sa tulay. Pero pag pausuyan, maigiyan kita, maagto kita to sa, ato na kita sa Boracay, sin ka maagin, masakay ka sa pambot.
7: Mm.
1: O ito ka sa tulay.
7: Okay. May
1: May
7: nagakwa niya, may nag-comment ng hambal. Kalibon Honda, pero matsaig bata, mga ninimura eh. Good day, Jet. Ano natabo kay Mayor James kaya nag-ibara panindugan? Personal interest aro dagagan ko anang piniino. Walang solidarity sa LNP. Mabalik, mabalikid ka na ron.
1: Dali lang. Ano mabalik? Ano ro panindugan? You know what? Uwa pa na kabura yung ra kami, naka-endorse ako sa Nabas.
7: Sa Nabas.
1: Kasi buta kami bridge.
7: Okay.
1: Uwa ta kami kambal, may resolusyon ako.
7: Nga ni, may inyo tang resolusyon supporting Dong Boracay Bridge.
1: Uwa ta ko nagambal na hindi ako sa Boracay Bridge. Hindi, nung nagambal yun, nagsaya ka, uwa ta ko panindugan nga na yung kontra ko ro
7: Boracay Bridge. Okay.
1: Uwa ko nagpirma it at LNP kasi hindi magtama sa akong inubra nga. Ikaw na Christian ako, man, Mayor James, may imo nga resolution nga, okay ka sa Boracay Bridge, tapos makawatirma.
7: Doon taro, nagbailo yung puiniino kung nagkontra ka. Dahil may previous at akamong endorsement eh. May previous akamong endorsement.
1: May previous endorsement.
7: Ngani kung magpirma ka sa manifesto, ginkontra mo rin yung endorsement.
1: Oo. Pagsambino ka kung nga-unga.
7: Okay.
1: Diba? Ano yung tara ako?
7: So nga nang klaro ta na, nga suportado ta't Nabas, ako yung mong administrasyon, pro Boracay Bridge.
1: Oo,
7: katapata. Okay.
1: Ginaan nga, wapatangan eh. Pero resolusyon niya tayo gayon nyo, patangan ito nga, butangan ni Bridge. Oo. Kung matatambay rin nga karayat ha, sa among resolusyon. That's why, kaya nga mga nagay-nambay magkaroon nun ay andal at aron nga para lang maisturyahan. Pero and then, pangutanon mo ron, sa bridge wag yun. Taroy nga ni ambay ako, may masakit mga ni matunon, nga may mga may una mga tao nga mapiktuhan kira. So, isugat tanan. Kung ano rin problema nga ron nga magatuha kung may bridge, itanaw tanan na ron. Kung yung mga tao na napiktuhan, kung ano rin obra ko si San Miguel, dapat itiyahan na daron. Di ba? Ipangitaan na natin may Diyos na yung mga problema. Nga, kung na si it is not kanan, na tao ay ito yung problema, kundi tingnan lang sa daron na may mga negosyo na makaroon. Pero mga na outside mata nga mga Torres, huwag matasang detention ni karon, so kaya usisyon at hindi yaron nga kung sino man nami.
7: Okay.
1: Na magagi. Di ba? Parang taroon eh, pero di nga niyambay ko nga yung problema tanan kung sa barko man sa bahuro problema, gaya wood man at bahuro solusyon. Di ba? Di yun. So argumento natin karabi ay, pero kada sa bilog ay panaginaton nga, dapat hindi, pwede, hindi. Pero at the end, gali, ikaw man mismo nga ginambay karun, gusto mo man. Di ba? Marundo na eh, para yung gid nga magsangag,
7: Aramay day mari para masabat ya gini mo ta diretso ang mga ni Don Ramon ang dapat kun na may problema may issue sabto niya gi within pilang ani pilang
1: 10 seconds
7: ora
1: 10 seconds
7: so, ambay ni makagwapo pila baga offer kay Mayor Solanoy ay
1: ara rumado yun naman sa dya. May nagpangutan na ka akong garon, isa man dating congressman na kasuod ka doon sa restaurant.
7: Na, sayod ko doon kung sinong congressman eh.
1: Oo, anong restaurant, tambay ko. Umpisa ka to nga nagsugod, Yaro San Miguel nga ron, uwagit ako nung ka nga magpangayo ka nga ron, o kung mag-demand ka na. Sana mo ko na norga kaya tabo ni ka ron. Imaw nga nga nag-asilo iya sa Nabas, Rutanan nga pangitpet San Miguel kasi nakita nanda nga ron Nabas, pagkabot sa investor, investor friendly. Nasalig kami nga aman, gulpihon mo ro, ro sa ka-investor para sa imong personal. Kung yung kaso mo ron mo, hindi rin saan na magpadayon, di ba? But, kung mga investor na ila magsugod iya, as sa pangani, balik na itong Patricia Windmill, kasi gusto ka nanda nga, kung siya nabasa, huwag itong problema. So, yun doon. So, gusto nga yun nga, kung ginamba na nga pinaro-offer na ron ay sorry, migo. Tandaan nyo ron, ako pa, ako para operan. Aba, ay, kung ikasama din atong banwa ng Nabas, ikasama din ako mismo mapamuyo, ay ayaw magpanayon yet oper-oper ka kun.
7: Okay.
1: Ha?
7: No, may una gin matang kwan. May una gin matang benepisyo nga mabaton dong Nabas. Pinagi sa mga proyekto. Mga proyekto nga gin promesa ni San Miguel.
1: Ni San Miguel. Nagkataot sa nakako niya. May ako niya sa healthcare namon. Ipatawan sa may laboratory niya. Kurangin namon nung bayo nga ni. Dapat may CT scan kita. Kung ano, sa uli, mataot sa naroon. Ito na ito ibagi. Dahil doon yung mga bagay nga ron nga ginataon ng dais. Roma ka beneficiary is not me. Kundi kabilugan it ako nga mga pamuhuyo pinalang ng pamuhuyo sa Nabas.
7: Pero kung na pangutana pero kung na rugi na pangutana ng dahay may ginbaton bang kas kwarta nga personal si Mayor James.
1: Uwagid mag-uoy magkamukha kun kung ako abong kwarta
7: na, hindi ko mag-utang hindi ko mag-utang kung may kwarta ka.
1: O, kasi may bagay yun ako may kung ano yun ako. Makita man ninyo ako kung ano kay isala ka pobre nga mayor sa ako, atong bilog nga probinsya Takran. Ako rin pinaka pobre nga mayor. But hindi ka mo magpati ka. Ang sitri, kaisip ka mo nga, pati ka din ka na buong kwarta. Dahil ginambalan ko ka mo ngayon sa akong banuang Nabas. So akong taga Nabas sa iba, akong mga pamuyo sa akong banuang Nabas. Mag-eleksyon mo at nandaraga pa kayo at kwarta ka akong. Nag-uwit siya nakakunda. Tamo gandina ako nga kuya, wagit ako nung kawa magdasok kwarta. Dahil nga may do yun, prinsipyo, mga pagpanerbisyo, at transparent. Sa'yo okay. Lang daron, pag-abuti ka ron.
7: Nga ni 100%, hambaon ko at aging makaroon 100% nga suportado mo tarong tulay.
1: Oo.
7: Okay.
1: Mawag dito ko na no, kundi suportado na mo niya sa abong badwang Nabas. Ako mismo, lugauna nga suportado ka sa suportado na kuro tulay.
7: Mayan dong, klaro. Ikaw pa nga batian ako, nga opisyalita, akla nga naghambay nga suportado mo rong proyekto.
1: Oh,
7: wa pati bang official ha nga nakahambay ya sa aklan ni kagawad ha or SB or mayor or tanan nga opisyalis ikaw pa gang.
1: Oh kasi naghambay sa daro nya nag-adlock sa nagasi kung tanawon mo sa bugso ng damdamin abo nga mga naga-indi-indi antay ko an para sanda man ay magtamaga magahiro man sa mga tao sa mga tao ay si Kwan wa kita nagsugot. Pero wala na the other side, wala na naisipa kung ano. Tatlo ka sa hindi sa pagbutuhon, itandang mismong mga pamuhuyo o takaklan, kung kakandiyato ka, nagdok sa naroon, na hindi sa pagbutuhon. Kaya man ay, naman madlok ka. Kung
7: okay.
1: Pagbuto, it is not sa tulay, kundi kung pagbuto is kung paano ka magpanerbisyo. Hindi ka aroon na yung magpanerbisyo, pero magambay na sa tulay ay tulay ay may binipisyo maginataon. Kung ako na binipisyo sa pamuhuyo, ay, pwede.
7: Okay.
1: Ba, ginatawag na ito, Andro, mga turismo nga magsuhod. At di karoon kita nagkakawarta sa mga tourist. Ay, kung may tulay, kung di mapag-on, nagabung magsuhod din ito nga mga tourist dahil madali yung pag-abok na pato sa Paradise Island of Boracay.
7: Di nga, taro, abo kitang nalipay kay mo kung interviewon kaya araw taga-kapis na gambaga. Ha, ha, ha. Ayaw. Mag-ooy man ka mo kay Mayor James. masadya gid imaw interbyuhon. Kita mo gilang.
1: Oh, ay kita mo. Sa aguli mo ba yung inaun siya sa tan? Ako pa sa matuod ka katuod dito, no? Una, huwag man ako gambay sa tanan nga mo politiko. Kung sino lang kanda una, hindi ta sandarong kambay point black sa, eh, magambay at direkta sa
7: tama. Video
1: nga kung ano.
7: Tama, ano? Tama ka, tama ka, Mayor James. Ikaw po yung habatian nga hambay at direkta.
1: Oh, amalabi, mag, ya, tinago-tago. Kasi ano, dahil ko na mamatay ka gipon, magambay ko at makarayin, matuod ang ginambay. Diba?
7: Aga ako na yung bagagro, iba. Aga ako na sa bilang adlaw, aga. Roy ba nga nga nagatutiyabaw-tiyabaw kontra sa tulay ang mga nangan bation hay o una magali sanda kay bahan magali sanda sa sanda man gali nagpungko sa restaurant na nagkaon-kaon ni Don Ramon ang
1: oh mangane
7: ha yon pero wa ati mo ito sa restaurant gin kangay wa ka sa restaurant
1: wa ka si Ramon ang kangay ka kun sa restaurant
7: oh yapon ko anay ha oh yapon ko kun sa dito sa restaurant ang nakita ko sa akong drone hay si Don Ramon ang aga Sambilog official nga ra matsa oh, to ga malayra agdaywa nga ra nga matsa apat man lang yata sanda sa restaurant nga nagkaon ho
1: ay mo nga ni ron agili si RSA sayo tanan ako nan ako plastic kawo watawid mo ga pasabang sa mga
7: kabalan nga ni butang bangon nga aro pa gilabas ni RSA kay bahan do mga official nga ra ginsugid naman kimo gani.
1: Ah! Kung nakasugod ako sa restaurant, may nagpagutan lang kita ako. Nakasugod ka po sa restaurant.
7: Ayaw.
1: Wala ako na. Dahil hindi sarot man ako pag tagon ka ron sa restaurant ka man. Hindi sa talang natawan ako. Ay, tawan ako trick to. Tawan na takot yung ano ya.
7: Okay. Diba? Sige. Now, klaro na. Numalik yan ko sa kiri, Mayor James. Sa total, iya kong gidman.
1: Klaro, kung sino man magsaligsak ako na akong opinion doon nyo ron. Nag-amon na bas nun. Kung may iya man nga sa ganabas nga, basta di mo kontento sa akong inambal, ay sigurado nga may anak karon nga ang negosyo sa Boracay nga pag-iri karon sa ubi.
7: Ah, imo taron nga, imo taron opinion ay. Di rin ang bangunan nga, oh. I may not disagree to your opinion but I have to respect your opinion. Imo taron opinion doon eh.
1: Yeah, tama ron.
7: Diba? Okay, now.
1: Agdaya, tandaan niya ginakon na matapos rin tulay at magbuwa rin yun sa ulihi, sarang mo ko doon matabo.
7: Dayawon niyo ng dami. Ay, basi. Ay, masamon kong after itulay, nag-umpisa ko ng operation, mga tao nga nag-upo sa ina man sa dasa tulay, nag-akulikta.
1: Magi.
7: Oh, ang nag-akulikta gali.
1: Oh, ang magi yung siya dadayin mambal na, ay, salamat gani, may tulay.
7: Sige.
1: Nasunog na dadando, abo niya kong sa Boracay. Wah, ay, Boracay yan na
7: itong... Wet fire truck, ini katabok ng fire truck.
1: Oh, ay, raya makatabok kun.
7: Okay.
1: Ay, medyo rin nakabot. Ay, kung ba, naubos yung tarong sunog. Diba? Sabilog na giron.
7: Okay. Sige. Ah. Now, Mayor, klaro ang gidman yung panindugan na huwag kita at pwedeng debatihan. Klaro ang gidman doon. Di ito mabali yung tinindugan ni Mayor James kira. Now, kahapon na bi, malika ko siyang kira Mayor James, ha? Kahapon na bi, ya, si dating Congressman Ted. Kaibahan ka ito sa kwan, eh, sa Burwanga. Kaibahan ka si Burwanga ni Kong Ted. Excited ko pag iya si Kong Ted, ay, sambilog agad sa sayod. Agpirmi mo ka mo nag-istorya. Di ano kung hambay ni Kong Ted? Ay, inatay mo sa Burwanga. Agmatsayat ay mo ginabati-bati sa First District.
1: Ay, daya malang rutan na, ay. Si Kong Ted is akyat nun malang man, ay. Mm. Diba? Kung nag-anto man si Kong Ted sa Burwanga, di man na tumambay. Basi iya matay mo mag-ganila. Hindi pa takabuhay patay.
7: Akalyado na si Mayor Alan eh.
1: Akalyado na si Mayor Alan. At pagkatapos, hindi na natin mo ito para magpasalamat man. Diba? Eh, at least makita natin si Kong Ted nga iyaw makarod, sabi na balik. At makita natin nga ng itsura, eh, wah, hindi mo na. Kung napiktuhan man ni Mau, natural din na rin mapiktuhan ka sa election nga nag-
7: Na-perde ka. Perde ka eh. Natural. Pero natural.
1: Kadaliyan ka na maka-recover, maka-move on dahil abo matay maurait mga negosyo kung ano matangang gina-istorya kung mga tao nag-armit na na. At pagkaroon, ginabalik, maski sa awas na yung magkita na ito nag-tinambok yung mga, no? Nagabalik ko ni Maria para yung nga nga mag-pangayo at pasalamat sa mga tao. At kung sino man raw nagbutog, wala nagbutog, pasalamatan niya na na kasi God's will doon eh. Kung nanuro, sugot Ginoo, maski hindi ka gusto ng kandilawas nga matabo, matabo gid dahil Ginoo, di ba?
7: Mm.
1: So dayar na tabo ka na gara. Ay maul at timaw sa Buruanga, Pasayamat Mido, agin na kangay manimaw ni Mayor Alan. Sa mga ron ay, di ba, ginabati-bati natin nga ito yung mga kandidato. Aduyo niya ron ay, anang gusto gid, agusto gid, kumanong ko gusto nga gusto gid ni Congressman Juju Ang. Imaw kararo naghamba niya ito, pwede si Kong Ted. At si Kong Ted, willing man masisiin niyang, dahil nga nga, sa pagpanerbisyo, si Kong Ted, wala nag-aindira.
7: Okay.
1: Ah, pero atong track record ni Kong Ted sa pagpanerbisyo, as yung Congressman ni Mao dati, nga iyangan niya sa distrito at sa segundo, nakabulig ba ni Mao sa una sa first district?
7: Dahil nga, kung unay mo komandidato sa segundo distrito, hindi imaw pagsuportahan ni Congressman Juju Ang. Doon taro klaro karon.
1: Oo din, sa Milog rin, doon klaro.
7: Okay.
1: Dahil nga ni si Juju Ang, maninoy na na si Congressman
7: Juju Ang. Kung igsuo na si Gobernur.
1: Oo, oh, igsuo na si Gobernur. Oo. Oh. So, maroon nga ni, no? Pasalamat man kita.
7: Bukon kay ta kaibahan sa meeting sa Shangri-La? Po, size?
1: Awa ko.
7: Awa.
1: Gaang ko na. Kaya pala ako nakaiba kay Kung Ted Diaz sa Aklan, no? Naganto kami sa Buruanga. Aga ko ay kapasalamat mga ni kung marunong desisyon ni Congressman.
7: So, klaro ta ha, klaro ta. First district. First district ta.
1: First district. Ay, ikaw nga siguro kasayod yung mga roon. Ang din ng desisyon ay, ato na nung respetuolo desisyon ng dalaroon. At Congressman Ang, ay, kapamilit kita nga, masuporta kita mo kay Kung Ted sa first district. At doon nga ay kabaabo ang mga prito, mga niya ako man nga niya ay na ikaw man kandaron ay dahil siyempre dapat iataka mo si Kung Ted ay. Ay galing hindi nato maseran, hindi nato manigad, parehas malaron nga naga-panerbisyo. So at least makasamit man kung just in case ha, makasamit man sa pagpanerbisyo ni Kung Ted una sa segundo district, sa first district.
7: Pero ka historia kay Monikong Tedarisco nga may una on nga ongoing negotiation itatibyog aga ng grupo sa segundo distrito. May arrangement nga matabo sa tibyog aga grupo ninyo?
1: Awa pagin ako karon nga kuan na isma maruyo ako gapadal dito sa dinyo nga mga andang aron mga negotiation ay maugi tang entrante. May do maugat lang kita. Dahil sa isla ko, nga roon ang mga desisyon kira ay maski ano matabo ay desisyon ng daron, suportahan niya yung natunod desisyon ng daron. Giyan mo lang kita dahil ang bago gani, as mayor, itabong banuang nabas, trabaho nga na kita magaroon, panermisyo sa tao, at mas nailangan ako nga gagawa undang mga pangalan niya ra, kung sino maro, mga nagapungko, ay mag-umpisa undang na matrabaho gid. Nga magpakita sa nga mga panerbisyo to do agud kuning kaso may mabot nga mga makarangaray at least ay maski sa ing banwa hindi ka maapektuhan dahil maski ano matabo kwarta man uwa ikaw tigapon na ibuto
7: mayad man nga ni ra
1: panerbisyo kasi
7: mayad mataray agahambay tagi nga interesado timo sa police district para tao aware ta kaysa magpa-isti-isti ka bang kandidato ka ba ng gali?
1: Oo.
7: Pa-isti-isti ka pa?
1: Oo, ila ka malaga.
7: Aga!
1: Makunukuno mo lang.
7: Makapahao man, siyempre. Si Congress, Jess Marquez.
1: Oo, tanan.
7: Diba?
1: Oo, makapahao.
7: Bintaha. Bintaha kay Kung Ted. Daman, timprano pa. Sa'yo yung tao kung sa'yo mo makandidato. Malipay rin mga taga-first district ka ra. Pangaywa, paborman kay... Paborman sa mga Marquez. Makapahao basta na timprano man.
1: Oo, oh, at pabor man sa mga tao gitaw na dahil nga nga kada sambilogon ka to sa mga gusto maging leader, naging leader,
7: oh.
1: Ay magahugat ka at mayag. Magatawag man namin nga pagpanerisyo dahil nga ni, nalagawan ka ka na.
7: Okay.
1: Ikaw ang tao nga kinangan, hindi ka magproblema kasi abo unti mo magagaw nga mga politiko, mga magpapit na, ako, buligan ikaw. Pero kung nawalan it magarara, ay pagpakunol ka. Kaguhoy ka, magpagapito, buligin mo kami. Hindi, makamulig mo nga niya, hindi magkatanto, tawag ka kung pila, mga makaroon mo yan. Makaroon, wawot at pili-pili. Pobre, kung ano ka, basta ka pangayon ka, buligan ka kung mga kandidato nga ra, kung mga leader nga ra na una makaroon. Dahil nga ni, lahat lukan sa dara nga, basi kung may umabot na bago ang masubra paganda nga magpapil sa pagbulig, ang maperdi sa da.
7: Ah, nga ni, spilang adlaw.
1: Mga
7: sa bilang adlaw.
1: Kung mga ibang mga leader. kung mga politiko nga ito magkatrabaho.
7: Nga nais pilang adlaw, Mayor James. Bukod sa taga-dumatad si Kuhan, dating kongresman Tinaris Kogali. Karab, taga-puok, taga-limaw.
1: Oo,
7: taga-puok. Taga-puok.
1: Oo, mayan na kong tatong bangay.
7: Kutanon tabi si Kuhan, kung, kung matuod. Kutanon ta si Mr. Kukoy Sugilo nabi, kung minatuod.
1: Pero alin, alin.
7: Ay, siyempre, asisori mo, eh, sayo na kung sino magugta nga rin. Rato nga asisor, side mo, side siguro mo karon kung sin, sino bagay ni kong
1: tin.
7: Ah, diba, sa asisor dun eh. Sa mga asisor. Diba, sa mga asisor na ito makita ron eh.
1: O nga, nito rin may pakaisay mo nga kababumugta. Pakaisa na dadaywara ni kung Joven.
7: Aba.
1: Sa mga daroy. Sa mga daroy nga to.
7: Mga pagyugta iya sa kalibo.
1: Mga, oo, ay pwede na natawan. O karon, di karong kauli. Utangina, oh,
7: ah, pero side ako. Pero may sayran ta ako. Kung sin imaw may star sa kalibo, sin na nga sin do anang residensya sa kalibo.
1: Nawa ko tabi iya ga uli ay gambay mga kalibo man ako matugog. Bakal ko gusto mo. Bakal ni sin sa kalibo ay may dumatad man no? Bago di dapat. Eh, siguro may bagay mo na sa kalibo. Ang manami, manyan yun, naroon yun. Auna ron doon, kung di maugid man doon ka kandidato sa congressman ay adilin nyo doon, medyan nyo ron abungan doon na doon mga tao nga nga
7: okay.
1: Hindi mabuligan na hindi yung gareklamo ay aron nyo si Kongte na doon ninyo na
7: okay.
1: Ang si congressman Juang ay ada gida ima sa tuntood gida ay kamagasay siguro ang katulod dito no, nga si congressman Juang gida ro
7: architect
1: magdara,
7: ay maro architect imaro architect ka rin
1: ay din nga nila akong ginambay nga. Siyempre, kung architect si Juang, agara sa mga kalupot po atong congressman niya, si Nung Juven, agro, anang isuon ay, may istorya ra nga matagom.
7: Ha? Okay.
1: Pero atong bantayan sa uling adlaw.
7: Thank you, kid, Mayor James, Solanoy. May gani, wa ka nagbugaw, nagpamailihan ka kabihin sa Boruanga.
1: Oo, may amon niya nga alumni, no? Anang amon sa Central School namon. Ay elementary no.
7: Okay.
1: Umpisa makaroon may amon ng mga karamban niya oh. So ang akong pakuya kay naman ay siyempre ay ang akong pabayaan ro harang kabog tao ba si kundi na lang kumakita di. Wa ka di kabuto kay Mayor James sa iyo.
7: Sige, thank you. Sugo
1: niya kuno ako eh.
7: Thank you, Mayor James. Salamat, gid, salamat.
1: Thank you, thank you.
7: Hambay ni Kuana. Hambay ni Kuana, oh. Ginakumusta? Paki, kumusta naman ako kay Mayor James sabay ni Captain Joy ni Maglunso? Kumusta lang ko na ikaw ah?
1: Ah, sige. Matugad ah. Mayad doon matunda. Iyap at abatun ah. Bigit ah. Habang nagambay ako sa region na namihan ako man. So, day lang isa garoon. Ay, kababot ako nga kilaya ko. Nabuot ang gambay. Ay, pag masigat talikod ako gambay ko. Ay, masya si Mayor James naman naro gambay. Ano ah. Ay, pangitay. Ay, yung itagid man man ng Mayor James. Sino umakon ako na? Pero yung job yung manang himo magmakaroon ay pariho man lang eh.
7: Diba? Ay ba si Kusin sa nagpamati? Sa Radyo Todo man sa nagpamati?
1: Sa Radyo Todo ay sinakugay ng bay sa Radyo Todo.
7: Ang awa ko ay. Ba sa mga Kusin sa nagradyo?
1: Sa Radyo Todo at ang nawaga to kang unang mong viewer kayo yung mga patila at dito sa naro sa kugang bay. Madami kita katotod yet. Kung ano pag ina, pag ginatulig sa pag ina ko ang bay ako ay masabat ako. Ha?
7: Thank you, Mayor. Masako kay. Salamat, Jay. Salamat, salamat.
1: Okay, salamat niya po sa katulog dito. Ag, sa tanan-tanan, thank you, man. Thank you sa pagpamati ninyo. Mga nangan, isayaw ninyo akong ka-announcer. Yan sa atong Banwang Nabas, sa akong mga pinalanda yung taga-Nabas. Iyayang ako para kinyo tanan. Sa rigi ninyo, pagpanerbisyo nga may pagpalanga, alin sa akong ating ipusoon. Diyan kita akong mapabot sa pinalanggang mga tabas noon. Palangga ako kita mo tanan, pangibabaw, nabas.
7: Thank you, good, Mayor James Solanoy. Doon ito, mga tirada, Mayor James Solanoy.
8: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM.
7: Dari, kagid, ha? Matsaro, politika doon, hinagat, naging siguro istoryahan. Mahaba, taming istorya politika nga rin. Sa kabahaba ko istorya ni Congressman Jojo Ang, hinaga, mahaba itong oras hinaga, ha? Ilang oras ba kita hinaga? Alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9. Baway, mga 5 oras kita hinaga dong. Istoryahan, tinaga 5 oras politika kon. Dali lang kito ay. May paisahin sa publiko nga may paghiwaton nga wellness consultation sa Godvert Variety Store and Glow Pharmacy. Karara sa may Roas Avenue Extension. Yes, ang Dagaw. Magapit.

0: SunLive with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na. Baw sa kababong mensahe. Opinyon nagpananawan. Dali lang gid. Amat-amatan ko galing. Kung maabot itong oras naton, porsyon yang kung politika. Ah? Sa mga banwang gin pang-mensyonar ni Congressman James Joang nga suportado na pagkatapos sa magkara. Standby!
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gid ahay galinubog ta ako adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitaw kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitaw gid at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, ifor problema ko gid ako na regular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3Bio ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mag-ups, mga butka. GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkadito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa.

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alayang awan-awanan tanay mensahe. Aba... Anyo man dala ay? May kuwan yung mata ko na ako dong ho. Bawa, grabe ta dong. Anang hambag dong ho, ara, anang mensahe ho. Thank you for choosing JNT Express. May pasil yung mata. May bagayran yung mata kita. Ay. Good morning, Jet. Harun si Mayor James. Imaw tanagyaha. Pero iba abasi rong kakaon or gagaha man sanda pero wa kita kasayod kung anong putahya ng ginagaha. Consistent yang si Mayor James sa panindugan ag para sa banwa. Ah, aga tawot nabas rubulig ka na it San Miguel. Ayaw kun kamo magmalinis. God bless. Pahambaga sanda ron jet sa radyo. Magbag-ugon kamo. Oh, good morning dating SB Jocel. Good morning to Jet. Kay Dibilya at Orbos pa, kilala ko na si Solanoy. Ordinary na tao, mabuot at matatapon. Arin sa pamilya Minyes Pastranag Antisa sa Puok. Arin kay Nungboy Antesa. Iya kita sa pihak. Good morning kay Lieutenant Matias Matuakan. Nga nakatutok may katon, kaina pa. Good morning man. Kay Mayor Joris Bautista sa Sokro. Wa kagid ka panumbil ita. Binaka mong apat ka bag sa bitsa kahapon ah. Mayor Joris. Oh, good morning, good morning. Paano mayor kon matabo pro mga sinuwoktan sa tulay para makaagto sa isla? Hakita naman bagaron. Rito pang utana kay Mayor James. Ay, kutana tagaling ka na uman. Baka kabahaba. Rupunto kara. Need gid ay hando tulay ngaron. Ano rong dapat i-priority para sa Boracay? Di ang tulay hay at no cost man sa gobyerno eh. Kay San Miguel matabiron nga project eh. Nahimo man nga wa tulay dong Boracay nga kumita at binilyon it pilang dekada. Why now? Eh pakutana ron ni Bagsik ni Juan. Mayor Loverboy, kung may bagyo, sure ka nga makaagi o makatabok ka din it Boracay? Paayan it Katiklan gamit ang tulay? Ay naku Pilipinas, basta nga ni may kabaho-baho nga proyekto ag budget nagaibagid dong dagagan. Tingin na klaro ni Mayor James. Kaya na wata nag-ibaro ng dagagan, ha? Itpanindugan. Ay umpisa ka to, dong nabas local government unit, nagpanindugan ta pabor sa tulay. Nag-endorso tarong nabas sa tulay. May resolution tarong nabas sa ngunang bayan nga nagasuporta sa tulay. Nga na wata ta pagbagot panindugan halin kay Mayor James Solano, ginaklaro na, ha? Wata nag... That's why nga wata mo nagpirma sa manifesto sa position paper bangod ya ko nagpirma imaw. Nagkontra imaw sa nang endorsement. Nga hindi pwedeng pumirma imaw sa position paper at LMP. Dahil una-una ron nabas, nagpasat resolusyon nga nagasuporta sa tulay. Nga hindi ginatindugan agang kung ano roan na matanggin tindugan ko una. At tama man imaw. Eh, doon taro ng hambay, ginatindugan naman lang. That's why why mo nagpirma sa nasabit niya manifesto. Siyempre, mapromesa gidron. Parehas sa malay, nagpromesa man pero ano ron na tabo. Hasta nga sa promesa, kung sa sin, elementary school, nga dapat halinon, no dapat, doon dahil nakaka-istorbo sa pag-eskwela at mga uga, pero natabo, hasta nga sa promesa, Mayor Loverboy. Pakutahan na ron para kay Mayor James Solanoy. Harapagin. Saksi ako, what kwarta si Mayor James, gautang pa nga ni Mauron sa ang kilaga. Agali? Sige. Good morning, Jet. Morning man sa may Capitol, Milgar. Kay Joy Chua Leison, always listening sa Todo Radyo. Ag sa masarap niya nga merienda, Joy Mid Snacks Station. Thank you, sis. Sanin kay Madam May Villaruel. Iya kita sa piyakalin niya. Inaga talang git siguro istoryahan na tabo sa Iloilo kahapon. Sinyon to? Dali lang gid ha. Good morning, Jet. Watching live sa Municipal Hulit Numansya. Go, Bagong Harisco. Haling kay Janiel Cabangon. Kay Mr. Alejandro Okendo. Oh, good morning, Gid. Mr. Alejandro Okendo. Kay Nungnito de la Cruz. Nga nagpamati sa de la Cruz compound. Una sa Purokdo sa Silaserna. Morning, Nungjet. Naghugat kami sa Kayang Juan. Si Chubita. Kung sin si Kong Maran. Gid. Sa 1st or 2nd district? Sa 1st district daw. Si Mayor James. Ara sa linya. Mabalik imaw. Oh, Mayor James.
5: Good morning, umana katukod dito. Arap po nga gambay baguyan no.
4: Nagapamati ka pa gali ha, nagapamati ka pa. Jose Mayor James.
5: Nagambay party sa eskwelahan no.
4: Mm.
5: Araw eskwelahan is anak katikla no, malay. Malay.
4: Mm.
5: May atong mayor ito, di ba?
4: Correct.
5: Kapat saan na garo mo magpaluhap sa San Miguel? Naman, di kinabayan ng daron.
4: Mm.
5: Ag nakambal garo sa San Miguel, ngali nun. So, dapat pala po nanda, anon matunda. Ag ako, mangutan ako. Atong mayor at malay, nakapirma ba sa manifesto? So, wa man.
4: Wa man na. Pero wa ko nakita yung nagpirma imaw eh.
5: Oo. Oh,
4: daywa ka mo gali. Daywa gali ka mo ni Pumi, wa magpirma sa manifesto.
5: Gusto mo kumukon yung mga tageng sa tulay.
4: Dali nga, i-check na ko nito man, ha? Romanipisto. Ay, tama. Kamong daywar, wala nakapirma iya ho.
5: Oh, ay, gusto mo yun, bukod mo tagin sa tulay. Di ba?
4: Ay, siyempre, wala ka nag... Ay, wala ka nagpirma. Buta magon nga, suportado mo tulay. Wala ka nagpirma sa manipisto, eh.
5: Suportado, suportado. Di ba? Oh, ayun man. Oh. Hello?
4: Yes, yes, Mayor. Prosedo.
5: Oh, hindi ba? Tanawat mayadag magutan na ang bangon mo, pangutan mo, no, aron mo. Ay kami, nagpasa sa resolution. That's why nga, wata ko nagpirma kasi, kasuportat, eh, kami katupa, nagambay ta kami, buta ka natin tulay.
4: Mm.
5: Oh, kung gusto nang da, ay galing sa nga yan nga, nabasya ta kami, so ano, matay sa malay, matabiro, burakay.
4: Nga, nero magpamersa dapat, dumalay ta. Isa na apiktado eh.
5: Oo. Oh. Oh, ay magaroon, o makita niyo sa manifesto, nakapirma, wa.
4: Ay, ang mata nga magkontra ka mo, ay may benepisyo ro Nabas. Di ba?
5: Oo.
4: Interested Nabas, madaro imo bilang mayor at Nabas. Bukod ka mat-gobernador, eh. Mayor ka matik Nabas.
5: Natural. Oh, di ba? Ayan doon. Okay.
4: Okay, basi maliit ka sa imo. Basi may, basi maliit ka sa imong aktunan.
5: Oh, ano kaya po siya ko niya nyo? Sa tanan-tanan, no? Nga, mga may unang gareklamo, nga gaduwa-duwa pa, bago ka mo magreklamo nga kakunduna, no? Ay, pangutan lang yung sarili, una makinuro sa bat karon.
4: Okay. Thank you, Manjid Mayor. Salamat. Si Arbitoria, may na, unahan pa magsitirong malay. Sa kalibo, mahuman nung tulay. Actually, naka-arangkadaw ta sa Cubito Local Government. Sa plenaryo ito makaroon doon nga bill ni Juan, Congressman Joven, para sa conversion it Malay into a component city. Samtang doon nga bill para sa pag-automatic nga pag-syudad itanan nga kapital, town, it probinsyang wat syudad, nakapinding yapon sa committee. Pag nangin tulay arbitory, pag nangin syudad yung Malay arbitory, wow ni chancarong kalibo nga mangin syudad sa pinding nga bill. Nga rong kapital, it probinsya nga what city, mangin automatic nga syudad, wala na, patay na po. Riyan nga rin nga, anat kalibo nga rin. Pag nangin syudad dong Malay, syempre mag syudad yun ng Aklan, haywa, kaon, tang-tang kaon ni karon. Di kagi makwalified sa qualification. Yan ay dapat mauna rong kalibo bago mag syudad dong Malay, ay pag nag-syudad dong Malay, wow, no kalibo, tak-tak gun. Good morning kay Tomprado sa Buruanga. Katulong Jit, good morning. Dumasura sa Capitol site. Daywang Domingo nga wa nanda pick up. Ginakalat it aya magmabaho uon. Alin kay Mr. Samuel Iskaluna, Kappa Daisy. Oh, mga kagawa dito sansya. Dumasura kuno sa Capitol site 2 weeks nang hindi nakolekta. Ginakinalhit nat ayam nagabagaho uon. Paki pick up nyo man, ano problema guman? Sinabat yung kinara, makagwapo ha. Ni Mayor James, imo lang pangutana about sa offer. O wala daw. Todo dipinsa gini mo sa San Miguel. Kwarta-kwarta lang. Asabat noon kayo naman da. Good morning, God bless you always. Thank you, Gid. Likewise, sir. Engineer Cesar Gomez Taiko, nasa New Buswang. May kamagayran man, amigo, sa tulay sa Boracay kung isipon. Tatmayad. Alin, Gid, kung what tulay? Ano, Gid, kung may tulay? Medman kung may tulay, agad madali na nabapilak ro basura una. Halin matakay Tres Hermanos ron. Dodoy Mags, kitong de Pedro. Good morning, Gid. Patamyaw lang sa aking kaibahan sa Tagay, Redmond Hogson, ag Dave Aliermo. Toto Joseph Tolentino, nagasigabong todo radyo iya sa istansya. Yevan Residence. Good morning, Gid. Yevan Residence. Una kay Warren Yevan. Una kay Nini Grace Lachike Yevan, kagawad. Kay Toto Joseph Tolentino. Galing kiti ko na sa istansya, Toto Joseph. Klaro man ay mayor nga intention kung may tulay. Do ka mairat na anang pumuguyo. Ay tama. Rin mataroan na nga punto ni Mayor James eh. Binipisyaryo tabirong nabas eh. Opinyon taro ni Mayor nga dapat isrespetuhon taman. Ag sa against respetuhon taman. Pero ako personally, amigjet, okay takon may tulay. Kay Sinrehenyo, go for tulay. Mama Rizal Tolentino, shout out sa akong tatay Pedro Navarra, nga permi nagapamati kimo, adlaw-adlaw. Una sa palalibanga. Kay Jake Walberto Bartolo, haron tarong ang idol. Si Mayor James siguro ng Botabagon. Arnold Alvar, invite mo dahil Mayor dong Disneyland nga mag-invest sa Nabas. Bibing Natalio from Japan, makarakugang naintindihan do point ni Mayor Mingko. Manami man matuod pag may tulay. Hay kung may kalamidad matuod, hay may ibang choice nga gagyan. Agasugod matuod dong turismo. Good. Diretso matuod, ro for tulay. Go, Mayor. From Bibing Natalio. Dating SB Longlong Diasis, mauron tamong Mayor Jet. Diretsohan tagwa tanat ginatago. Sin yun to? Kay Judy Sapiko, saludo gid ako kay mo Mayor James. Dahil taro mayad nga tawo, wa gatago sa dagom ka buaya, go-go lang. Dati nga ni Amigjet, baya, ano ra, babarian ko sa radyo tag ginaobra pa yung dong airport. Nabat yan siguro sa radyo, ginaobra pa yung airport sa Nabas. Abo na gaupang. Makarong gusto manandahay, hakita na narong kauswagan. Namigid ma, nga ni, kung obrahon nanda nga tulay sa Katiklan, tubura kay hay, four lanes gid. Good man, amigid. Okron, may binipisyo pero may perwisyo man yan eh. Basta may bintaha, may disbintaha gano'n dyan ni De La Cruz. Kung may bintaha, may disbintaha man. O si Saondro, may mabahog yung binipisyo. Agon si Romas, may bintaha, yung mabahog. Pero gobyerno itaklan, ag mga pumuyo, roma kaangkon ita kamagiran it kita, ag makasuporta sa mga kanon. From Chani De La Cruz, o nasa Libacaw Public Market. Ano ron? Sino sa pihak kalinya? Awa! Tapos agon ko no. Basi magpanaog si Kong sa pihak. Hambay ni. Agali. Anong oras na ba? 9:42 na eh. Yagpas na kita eh. Hinaga dong. Hinaga, total. Hinaga gari boy. Mahaba-haba tong oras. Pita-pitahon taro mga banwa ha? Nga na-mentionar. Special mention na biro mga banwa nga ray. Borwanga, Tangalan, Numansya, Makato, Banga, Batan, New Washington, ag Altabas. Ha? Doon doon mga special mention ni Kong Jojoang eh. Agrong meeting sa Shangri-La ni Congressman Joang with Congressman Joben, Governor Joen, ag Mayor Miguel. Ano do natabo? Hinaga lang para surprise.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay inaga sure sigurado gid ako. Inaga talaga kayo gid aton. Abogid, abogid ang bagantayin inaga. Ha? Para diri-diritso kita inaga. Hindi kita mautod. Ayang-ayang nagagpas, nagagpas agang nabi kita eh. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso sa kaganit bilog ka persa. It radio to the Aklan Jet Reyes po lamang nagaiwa na nagito temporaryo. It mahidayton, mahilwayon, mainit nga gahon, it Sabado. Akon hindi maging City Rokalibo, basta pabilin rong radio todo, aron ta ati Cheshire Lozada. Bisan hindi ko na mag City Kalibo, basta iya rong radio todo, ayos sa gihapon. Basta may pagkaungit at kagag kadagahon. Importante sa tanan, pagkaunit kagag. Busog ka man pisikal, kung gutom ka espiritual, wa ka man gihapon. Di ba nga toto gari? Busog ka nga pisikal, pero gutom ka espiritual, hindi, pwede ron. Dapat balance. Busog ka physical, busog ka spiritual. Di ba ka, Teacher Sherry? Madam May Villaruel? Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin hilway ka.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
4: Radyo, radyo, todo. Hingagaw talang kay Ma'am Rosmilia Salim sa Balyero. Good morning, Gid. Jet, hagong Gid sa pag uli o panahon. Always keep safe sa pag-drive. God, thank you, Gid, kay Toto Roger Lucero Navales. Kay Igbata Dido Reyes. Hindi man ako magpating nga what kwarta si Mayor James Solanoy. Mas manami, Gid, kung four lanes dong tulay. Nga ni sa nagapong ko makaroon parehasyon ko gatao kat ayuda hay may kontrak agon nga garanti kon magtawit ayuda from Tres Hermanos. Basta importante man sig respetuhan ng kita. Opinyon mo, opinyon ko, hindi man magkasinanto, tutugari. Respetuhan ang walang opinyon ay respetuhan naman din mong opinyon. Walang personalan ah. Standby sa pinili ng mga musika. Pagkatapos siya mangkara.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo. Mabilis sa himpapawid. To Jet the Jet Reyes. Makapasaway sa lipunan. May resbat na. Radyo, radyo. Todo. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. Todo. Komentaryo. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
8: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanis mo yung iniklaseng na food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo ng mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala do halos wala layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na gani, mga diseases kada that hinders your immune system,
9: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
9: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells, para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
8: amo na kay picto sang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no, ko nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo katoy ka labuay ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
9: sa Mega World
8: o sa Plaza. Huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas,
9: magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no, nga adlaw-adlaw, no. Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no. Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid, naga panami sang imo nga ghrelin kag ghrelin hormones no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones no, ginasuppress niya. Mm. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared no sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid Sir JP no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ng iloy. Mm. Pag D3 Bio na kita Sir JP, no?
10: Yes, exactly.
9: So, ang MCTs, no? Ang ambakugan ni Gina, gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amo lang ni, ang maka, in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain, is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones no. Kay ang ketones no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
10: That's plus, why kisagam basta Sir Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
9: Yes Sir JP. Immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Makatas,
8: makabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ilang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So, sumong adlaw ton anta, kung paano wala makabulig si D3 Bio, sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. kung nami amod mo, layo ka sa ugtas. Mm. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
9: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress. No?
8: Correct.
9: Kaya may ara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Mm. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy.
8: Mm-hmm.
9: Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
8: Buringot.
9: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
8: Correct.
9: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang
8: iya
9: happy hormones.
8: None.
9: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics.
8: Mm-hmm.
9: Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
8: Correct.
9: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
8: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagibala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So ang priority sang brain mo is body repair. So kung giinom ka dito ba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagid yung mga senior citizen, damo nagid yung ginatawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
9: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
8: Oy,
9: piki ina,
8: piki na,
9: no? Kag
8: piki
9: kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging, amuman ang aton D3 bio. Ang D3 bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, Sir Boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumaras ang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
8: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
12: D3 Bio Health News.
13: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

na bang sa'kin ipinalit mo? Kinalimutan ang lahat ng iyong pangako. Akala ko ako'y hindi na mabibigo, pero di ako bitter. Kung akala mo'y nasasaktan sa sinabi mong forever.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
2: Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best, try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellie's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis DTX 500!
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na.
7: Lalakas.
9: At gaganda ka pa.
7: Pagbili sa bagos ka.
10: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
11: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
12: Ay haragahan ni Pare Roding, ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retiradungon kita, magkapahuwayon kita gra. Ay nag-abo patangani tapat ro dapat naton gastusan.
11: Parihugid kita pariplading. Gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man hay. Babas kong paman kita nga ra.
12: Insakto kagid pariruding. Pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
9: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rung imong SSS, GSIS o kon PVAW Pension bilang kolateral sa tama kanaba nga interest nga 1.67% sa kadabugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID ag magdaga it inyong co-maker.
11: Hey, pari plading, harun yun rong solusyon sa aton life situation gamit rong aton pensyon.
13: Rong JGM Finance Corporation, hay pakitan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Kateklan, and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
14: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
15: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. 83.

0: 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best, we the best music!
0: Radyo, Radyo Todo, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

숨을 다용과 한다. 기다리자 우리 말하라.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta kwad daw tungod wag ta ko it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko permiad daw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Pasalamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe amo ang early medical consult, early treatment so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang TDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500!
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
9: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
10: Ay haragahan ni Pare Roding, ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retigado ngon kita, magkapahuway ngon kita gra. Ay nag-abo patangani tapat ro dapat naton gastusan.
9: Parihugid kita pariplading. Gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man hay. Mabas kung paman kita nga ra.
10: Hinsakto kagid pariruding. Pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
11: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rung imong SSS, GSIS o kon PVAW Pension bilang kolateral sa tama kanaba na interest nga 1.67% sa kada bugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID ag magdaga it inyong co-maker.
9: Ay pari plading harun yun rong solusyon sa aton life situation gamit rong aton pensyon.
12: Rong JGM Finance Corporation ay pakitan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
13: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
14: Mio,
13: okay po si Tatay Mio.
14: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
13: Opo, pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
14: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama sa trabaho, ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
13: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
16: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
17: We the best! We the best music!
15: Radyo, Radyo Todo! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Mas
3: ano kayong
2: ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakuri not, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinuri not na, kung hindi kuno la espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakuri not ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkuri not sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sila ng diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Ay, nga, Sir JP, may mga suki ng tig palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami gina niya kung kada bugtaw na ito, magtulok na si Spio. Doka nami sa nga skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na itong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willy, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong?
8: Hindi. Now, natawa ba lang ang amon nga mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
10: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Natawa ba lang, natawa lang, arriba lang ko. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? No? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz, natawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason Sir Boy? Nga ga ko rinot by the way ang skin. Ang skin naton Sir Boy may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component ni sa extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays gid Sir Boy sang adlaw mo gid grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point, maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na sag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo duga dula man so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 daga panami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no, iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
10: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
10: Napitoan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano Sir Kevin, inom kita antioxidant. Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito DTX 500 Sir Boy.
10: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Ning kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akong tupad balay, kaya panigilu ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Basic ka MTC, no? Ang munang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka-DTX 500. Kag naka-Mighty C.
8: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga-DTS kag.
9: Yes, Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. Sakto si Sir Boy ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
8: Mas
9: dasig mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balin, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
8: Tira, kung mo konsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At amuna na pari Richard, thank you again sa...
9: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sa collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
9: So, kung mag-adto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
9: Vitamin A. Vitamin C.
8: Gusto!
9: No? So, ang ininga mga vitamins,
8: small amounts, no?
9: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard de la Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
10: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
8: So, akong babae.
10: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
10: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na ganyo.
8: Si Leah, daw mahamot usang piki ang gagamit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligang ka niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
10: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man ga-ringkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
10: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
10: mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotamine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga, Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw, gasul, absolut. Butangan lang nila siyang bulubanyo, siyang mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na?
9: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigas.

0: supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita giinom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon, kay ang mga naga-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
2: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young, cause your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pulapo ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit sang muscle mo.
2: So sakto lang init, kampiyon ng
1: aromatherapy. Kasudo kasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
2: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
2: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa, D3 Bio malang niya, para malang niya sa tangkaso, ubo si Pulga Gilana.
1: Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Pulga Gilana, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni, may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlong na dagom, or sibit, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kay naman? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize

0: in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferulic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ya ano mo ba ni Ditribayo? Once matumal mo Ditribayo or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka Ditribayo, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit chan, ano mo brand ni Ditribayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa Ditribayo is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo chan, ginalevelize niya ang acidity sa imo chan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo chan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga Ditribayo because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarin, no, amo ni ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa Ditribayo. So da mo makita that Ditribayo is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor, kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok, that's why it also increases the glutathione production, that's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imong deodorant, Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang Ditribayo para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka Ditribayo, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa Ditribayo. Ha? Ditribayo, amon ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nababagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes, petsa 8 sa buwan ng Mayo taong 2026. At kami, ang inyong tagapagbalita, katodong Raylene Ortega Ributar
2: at katodong Gisrel Narvar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radyotodo.ph, headlines balitang lokal, bayan ng Numansha na pili ng Indian government bilang benepisyaryo ng IQIP project, 2.5 million pesos training hall building itinayo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang lokal, NICU at delivery room ng Dr. Rafael's Tumbukon Memorial Hospital, balik operasyon na.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lolo patay matapos malunod sa ilog sa Libakaw.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang headline balitang lokal, dahil sa biro, lalaki pinampas ng bote sa isang sayawan sa bayan ng Libakaw.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Para naman sa headline ng balitang regional, $6, sinimula na ang Tupad Tuloy Pasada programa. Mga driver makakatanggap ng 550 pesos kada araw na ayuda.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Sa iba pang headline balitang regional, 4-piece college graduate tumutok bilang tutor sa mga bata sa Negros Occidental, makakatanggap ng 5,000 pesos na incentives.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Sa headline balitang national, 250 na kongresista pabor sa impeachment ni VP Sara Ayuna at kay Ridon.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
2: Ugnay headline na balita, VP Sara pinasinungalingan ang isyong pambabato ng laptop kay Attorney Poa.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
1: Samantala, panukalang pagbaba ng VAT sa 10% inihain sa kamara.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
2: Dagdag headline national, Zaldico inihikayat na umuwi sa Pilipinas para magsalita tungkol sa flood control projects ayon kay Senator Aimee Marcos.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
1: Para naman sa headline ng balitang international, 7 Pinoy seafarers sugatan sa drone attack sa Strait of Hormuz.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang headline balitang international, Iran sinusuri ang US peace deal habang libo-libong barko naipit sa Hormuz.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
1: Para naman sa balitang showbiz, Marina Summers umapila matapos makatanggap ng online bashing.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
2: Para naman sa balitang sports, Alex Ayala balik ensayo matapos manalo sa Italian Open.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
1: Sa business news, balitang negosyo, employment rate sa Pinas tumaas sa 95% ayon sa PSA.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
2: Para naman sa health news, 3 patay sa sakit na leptospirosis sa Aklan.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
1: Alas 11:39 sa detalye ng balitang lokal, napili ang bayan ng Numansha bilang isa sa mga benepisyaryo ng Indian government para sa kanilang Indian Grant Assistance for Quick Impact Project o IQIP. Dahil dito, naitayo ang isang 2.5 million pesos na training hall building sa Agri Demo Farm sa Barangay Aliputos, Numansha, na naglalayong magsilbing sentro ng mga pagsasanay at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng agrikultura at kabuhayan ng mga residente sa bayan. Isinagawa ang proyekto sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Numansia at ng Department of the Interior and the Local Government o DILG. Nagpasalamat naman ang LGU Numansia sa panguna ni Mayor Oge Enero sa Indian Government sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan para sa mga proyektong naglayong isulong ang kaunlaran ng bayan at ng komunidad.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, muli nang binuksan ng Dr. Rafael's Tumbukon Memorial Hospital ang kanilang neonatal intensive care unit o NICU at delivery room matapos makompleto ang isinagawang disinfection at infection control measures. Sa dwesore na nilabas ng hospital kahapon na Mayo 7, sinabi ng pamunian na natapos na ang reassessment at re-evaluation sa nasabing mga pasilidad kaya pwede nang ipagpatuloy muli ang operasyon at admissions. Samantala, mahigpit na rin pinapatupad ng ospital ang lahat ng infection preventions and control protocols para mapasiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga pasyente, medical staff at mga bisita ng ospital. Nagpasalamat din ang ospital sa publiko para sa kooperasyon, pasensya at pag-unawa sa nasabing pagsasaraan ng mga pasilidad.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Sa kabilang dako, patay ang isang 62 anyos na lolo matapos malunod sa isang ilog sa barangay Pampango, Libacawa. Ayon sa MDRMO Libacawa, naghahakot umano ng kawayan ng naturang lolo papunta sa ilog para itali. Sinasabing wala itong kasama nang mangyari ang insidente hanggang sa makita na lang ito ng isang dumaan na residente na nakalubog na at wala ng malaya. Agad namang humingi ng tulong ang concerned citizens sa MDRMO Libacawa kung saan pagdating ng mga responders ay agad isinailalim sa CPR ang biktima. Ngunit wala na itong pulso at hindi na tumutugon. Nilapas sa Libacaw Municipal Infirmary ang senior citizen. Ngunit idiniklara rin itong dead on arrival. Napag-alaman na may epilepsy o seizure disorder ang umano ang biktima at binaniwala ang inatake ito habang nasa ilog na posibleng naging dahilan ng kanyang pagkalunod.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag detalye balitang lokal, sugat sa ulo ang tinamo ng isang lalaki matapos ampasin ng bote sa isang sayawan sa barangay Rosal, Libacaw, madaling araw nitong Huwebes. Ang biktima ay kinilala na si alias Erwell, 25 anyos at residente ng Sitio Buyo, barangay Rosal, Libacaw. Samantalang suspect naman ay kinilala na si alias Jan, nasa legal na edad at tubong Roa City, ngunit kasalukuyang nakatira sa nasabing barangay. Sa panayam ng Radyo Todos Aklana sa Libacaw PNP, kasama ang dalawa sa nanagsasayaw at sa gitna ng isang payment ng pinagsalitean umano ng biktima ang suspect ng hindi maganda. Napuno na umano ang suspect sa biro ng biktima at agad itong hinampas sa ulo ng hawak nitong bote ng bira. Agad namang sinugod sa Aklan Provincial Hospital ang biktima. Samantala, ang suspect naman ay kasalukuyang nakakulong sa Libacaw PNP at hinintay pa ang pamilya ng biktima kung magsasampa ng kaso.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Lipat naman tayo sa detalye ng balitang regional. Sinimula na ni Department of Labor and Employment Region 6 ang pilot implementation ng Tupad at Tuloy Pasada programa sa Iloilo City bilang suporta sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon. Sa unang rollout ng programa, 116 na naging benepisyaryo kabilang ang mga traditional jeepney driver at passenger assistant officers na mga modernized bus na bumabiyahe sa rutang Tagbak Buntalala GM Bus Street. Makakatanggap ang bawat benepisyaryo ng 550 pesos na sahod kada araw kasama ang personal protective equipment at isang taong group personal accident insurance bilang dagdag proteksyon habang nagtatrabaho. Ang Tupad Tuloy Pasada ay bahaging unified package for livelihood, industry, food and transport ng gobyerno.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, tumutok bilang tutors ang 13 college graduates mula sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o Porpis sa Kabangkalan City upang tumulong sa pagpapaunlad ng reading skills at foundational learning ng mga batang mag-aaral. Bawat tutor ay makakatanggap ng 5,000 pesos na incentives mula sa pamalaang lungsod. Isinagawa ang programa sa ilalim ng Tara Basa Tutoring Program katuwang ang Department of Education kung saan ginagabayan ang mga grade 1 hanggang grade 3 learners bilang paghahanda sa school year 2026 to 2027. Karamihan sa mga tutors ay mga bagong graduate ng education majors na nagsisilbing academic supports sa reading development ng mga bata. Ang Tarabasa Tutoring Program ay isang reformat sa Education Assistance Initiative ng Department of Social Welfare and Development. Layunin nitong magbigay ng tulong pinansyal sa mga pamilya habang hinihikayat ang aktibong partisipasyon ng kabataan sa nation building sa pamamagitan ng pagtuturo.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:45 sa detalye naman ang balitang nasyonal. Sinabi ni Bicol Sar o Party List Representative Terry Ridona na nasa 250 na miyembro umano ng Kamara ang nagpahayag ng suporta sa impeachment labanan kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, katumbas ito ng mahigit 23 ng kabuuang bilang ng mga kongresista at halos kapareho na naging bilang sa unang impeachment case laban sa Vice Presidente noong nakarang taon. Nauna nang sinabi ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na tinatayang nasa 180 na mambabatas ang maaaring bumotong pabor sa impeachment. Sa ilalim ng 1987 Constitution, kailangan lamang ng hindi bababa sa 106 na boto o one-third ng House members upang maipasa ang impeachment or ang impeachment complaint at maipadala ito sa Senado para sa paglilitis.
3: Todo National.
2: Para naman sa kaugnay na balita, maring itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang umakalat na balita sa social media na umano'y binato niya ng laptop ang kanyang legal defense team member na si Attorney Michael Poa. Sa panayam sa The Hague, sinabi ni Duterte na pawang gossip at basura lamang ang naturang aligasyon at wala umanong katotohanan ang mga insidente. Giit ng Vice Presidente, hindi pa umano siya kailanman nagtapon ng laptop laban sa sinumang katrabaho, empleyado o abogado. Ayon pa kay Duterte, hindi rin siya madalas gumamit ng laptop o computer sa kanyang trabaho dahil umaasa lamang siya sa kanyang staff para sa mga dokumentong kailangan niya. Samantali, tinanggi rin ni Poa ang isyo at tinawag niyang fake news at completely false ayon naman sa kanya. Sa parehong panayam, binatikos din ni Duterte ang mga kritiko umano niyang nagpapakalat ng iba't ibang negatibong naratibo laban sa kanya at sa social media.
3: Todo National.
1: Samantala, formal nang inihain sa Kamara ng Akbayan Reform Bloc ang panukalang magbabawas sa 12% value added tax upang gawin na lamang itong 10% kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at langis. Inihain ni Akbayan Representative Chel Jokno ang House Bill Number 9156 o ang VAT Reduction Act na naglalayong amyendahan ng ilang provisyon ng National Internal Revenue Code of 1997. Ayon kay Jokno, makatutulong ang pagbaba ng VAT upang mabawasan ang dagdag na buwis sa presyo ng mga produkto at serbisyo, lalo na sa gitna ng mataas na inflation. Kapag nais sa batas, inaasahang mapapagaan ito ang gastusin ng mga pamilya, mapapalakas ang purchasing power ng mamamayan at makatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas.
3: Todo National.
2: Sa iba pa ang detalye, balitang national, umaasa si Senator Aimee Marcos na kusang babalik sa Pilipinas si dating House Appropriations Committee Chair Sal Deco upang magsiwalat ng mga nalalaman nito kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Ayon kay Marcos, nagpayag na umano si Ko ng kahandaang ilabas ang impormasyon tungkol sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. Sinabi rin ng senadora na batay sa kaniyang nalalaman na sa Europe pa rin sa kasalukuyan si Ko at maaaring maging mahirap ang pagpapauwi rito dahil maigpit umano ang mga bansa roon pagdating sa mga usaping political operations. Inuna rin ni Marcos ang payag ni Senador Pampilo Lacson na planong iharap sa Senate Blue Ribbon Committee ang 18 sundalo na umano'y mga bagman habang nakauwi na si Ko sa bansa. Ayon sa senadora, mas minabuting unahin nang ipatawag ang mga personalidad na nasa Pilipinas, kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez, upang mawala umano ang hinalang may protektahan ang investigasyon.
3: Todo National.
1: Samantala, iniulat ng Department of Education na nabawasan ang bilang ng mga estudyanteng hirap sa pagbasa at sa math sa bansa matapos nilang palakasin ang mga learning recovery at intervention programs sa school year 2025-2026. Ayon sa DepEd, bumaba sa 2.2 milyong mag-aaral ang struggling readers mula sa 6.7 milyon, habang tumaas naman sa 5.8 milyon ang mga grade level ready sa reading mula sa dating 3.3 milyon lamang. Sa mathematics naman, bumaba rin sa 6.8 milyon na mag-aaral ang may low or not proficient skills mula sa dating 13 milyon na katumbas, ng halos 50% na pagbaba sa mga nahihirapan sa nasabing subject. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, bunga ito ng pinalakas na remediation, tutoring at targeted learning interventions na ipinatutupad sa mga paaralan sa buong bansa. Kaugnay nito, siniguro ng DepEd na ipagpapatutuloy pa ang mga hakbang para mas mapababa ang bilang ng struggling learners at mapataas ang antas ng literacy at numeracy sa bansa.
3: Todo national.
2: Uling balitang national, tiniyak ng Commission on Election o COMELEC na patuloy ang 2028 national election sa kabila ng mga naging payag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa susunod na halalan. Ay kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagpapatuloy na ang paghahanda ng komisyon para sa 2028 election at nasa 50 na hanggang 60% na umano ang kanilang progreso. Payag ito ni Garcia bilang tugon sa sinabi ni Duterte sa isang panayam sa Dahig kung saan nagpahayag ito ng mga pag-asa na magaganap pa rin ang presidential elections sa bansa sa 2028. Samantala, sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro na si Duterte ay eksperto sa pagtatanim ng intriga kasunod ng naturang pahayagan nito.
3: Todo national.
1: Alas 11:52 sa detalye naman ng balitang international.
3: Todo international.
1: Pitong Pilipinong seafarers ng container ship na San Antonio ang nasugatan matapos ang insidente ng drone attack sa Strait of Hormuz ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, nasa maayos na kondisyon ang lahat ng tripulante, ngunit nakaranas ng iba't ibang uri ng mga injuries. Sa 7 nasaktan, 4 ang nagtamo ng minor injuries, habang 3 ang nasa seryosong kondisyon at kasalukuyang nasa intensive care unit o ICU. Patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan sa mga seafarers at inaasahang bibisita sa kanila ang mga labor attache upang tiyakin ang kanilang kalagayan at pangangailangan.
3: Todo international.
2: Sa iba pa ang detalye, balitang international, pinag-aaralan ngayon ng Iran ang panibagong peace proposal ng United States habang tumitindi ang tensyon sa Strait of Hormuz. Ayon sa Maritime Reports, sa mahigpit na umano ngayong kinokontrol ng Iran ang pagdaan ng mga barko sa naturang shipping lane matapos magpatupad ng bagong clearance sa system. Bago dito, tinatayang nasa 1,500 na barko at halos nasa 20,000 na tripulante ang naipit sa Persian Gulf ayon sa International Maritime Organization. Samantala, sinabi ni Donald Trump na maayos umano ang usapang pangkapayapaan, ngunit nagbabala rin siya na posibleng mas matinding military strikes kung tatanggapin ng Iran ang alok ng Amerika. Sa kabila nito, bahagyang bumaba ang presyo ng langis sa world market dahil sa pag-asang matutuloy ang peace talks sa rehiyon.
3: Todo international.
1: At para naman sa balitang showbiz, balitang artista.
3: Balitang showbiz.
1: Nagsalita na si drug artist at TV personality Marina Summers matapos makatanggap ng pambabatikos online kasunod ng kanyang pag-host sa Miss Universe Philippines 2026. Ayon kay Marina, malaking tagumpay sa kanyang career ang pagiging host ng pageant, ngunit aminado siyang inaasahan na niya ang iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Kasunod dito ng naging puna ng kapwa drug artist na si Angel Galang tungkol sa kanyang hosting performance na nauwi rin sa batikos sa laban kay Angel mula sa ilang netizens. Sinabi ni Marina na bagamat nasaktan siya sa mga komento, hindi niya kinukonsente ang hate speech, harassment, at transphobia na ibinabato laban kay Angel at sa LGBTQIA+ community. Ilinaw rin niya na nakapag-usap na sila ni Angel ng pribado at maayos na ang kanilang hindi pagkakaunawaan kasabay ng panawagang pairalin ng respeto at pag-unawa online.
3: Balitang showbiz! Balitang showbiz!
2: Para naman sa balitang sports, sa balitang pangpalakasan, muling nagsanay si Alex Yala sa clay courts ng Italian Open matapos ang kanyang 3-set comeback win laban kay Magdalena Freccia. Nag-insayo ang 20 anyos na Foro Italico kasama ang kanyang coaches mula sa Rafa Nadal Academy kung saan pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang service at returns. Dinagsa rin ng fans ang court habang nagsasanay si Yala, nakabilang ngayon sa mga pinag-uusapang manlalaro sa torneo. Matapos ang training session, naglaan din siya ng oras para sa photos, selfies at autograph signing kasama ang kanyang mga supporters.
3: Balitang sports. Balitang sports.
1: Alas 11:56 sa detalye naman ang business news o balitang negosyo. Umabot sa 49.7 milyong Pilipino ang may trabaho nitong Marso 2026 batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority. Katumbas ito ng employment rate na 95%, bahagyang mas mababa kumpara sa 94.9% nitong Pebrero 2026, gayon din sa 96.1% noong March na nakarang taon. Ipinapakita ng datos na nananatiling mataas ang antas ng mga taong may trabaho sa bansa sa kabila ng bahagyang pagbabago buwan sa buwan. Samantala, karamihan sa mga may trabaho ay mula sa sektor ng serbisyo, kasunod ang agrikultura at industriya. Kaugnay nito, bumaba naman sa 5% ang unemployment rate sa bansa o katumbas ng mga Pilipinong walang trabaho na tinatayang nasa 2.58 milyon. Patuloy namang binabantayan na mga otoridad ang galaw ng labor market upang mas mapatatag ang oportunidad ng trabaho sa Pilipinas.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa health news, sa balitang pangkalusugan, umabot sa 3 ang naitalang namatay dahil sa leptospirosis sa lalawigan ng Aklan mula Enero 4 hanggang Abril 18, 2026. Batay ito sa pinakahuling datos ng Provincial Health Office o PHO. Ayon sa ulat, ang mga nasabing pagkamatay ay bahagi ng kabuuang 33 na kaso ng leptospirosis sa na-monitor sa buong probinsya. Samantala, ang naitala rin ang isang nasawi dahil sa dengue mula sa kabuuang 136 na kaso sa lalawigan. Sa kaparehong monitoring period, nakapagtala rin ang PHO ng 132 na kaso ng typhoid at paratypoid fever, habang 74 naman na kaso ang influenza-like illness. May naitala rin na 57 na kaso ng hand and foot and mouth and disease, 7 kaso ng miserulbilia, 6 na kaso ng acute viral hepatitis, 3 kaso ng acute flaccid paralysis, gayon din ang COVID, at isa sa kaso ng diphtheria. Sa kabila ng mga naitalang sakit, nanatiling 0 cases sa Aklan ang acute bloody diarrhea, acute meningitis, encephalitis at syndrome at chikungunya, at gayon din ang monkeypox.
3: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Mga katodo, alas 11:58 na at yung napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at ng aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli kami, ang inyong mga naging tagapagbalita, katodong Raylene Ortega Ributar
2: at katodong Gisrel Narvar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
4: Tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, imponto alas 12:06. Standby sa ating pagpagalagad, programa ang Todo Action.
0: Todo Action. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon. Todo Aksyon.

0: Klakson.
1: Maya dayat nga truadlaw sa atong mga pinadang kang katagpang pati. Welcome sa atong pagpangalaga sa programang
0: Todo Klakson.
1: Nagihapon ninyo kung napamatihan niya sa ETFM 5 FM Radio Todo Klak. At sa gihapon ako rin yung anchorman, katodong Rolly Boy Herrera. And we have ni katodong Rinald Van Juna, nag-aabi-abi at nag-agdat may dito nagmayad-ayad niya pagpamati. Ato mga pinalanggang at tagpamati sa makaroon nga Biyernes nga now. May unta nga mangin matalonsay rong inyong Biyernes nga now. Ay, iya sa ato nga pagpangalagad banwata, tawan nato nagkakayasibo nga kabuhay agustisya. Aton nga mga ginpreparar nga mga topiko para sa benepisyo kung aton nga mga pumuyong aklanon. Padayon nga nagasabay-bay sa tagsa kapag palayagit programa. Pagkakaroon natin sa Master Control Broadcast Engineer Ding Dong Robeso. Broadcast Engineer. Reggie Plasio, Broadcast Engineer. Jan Albert De La Cruz. Broadcast Engineer Heranio Misina. Supervision mga abya ni Technical Director Broadcast Engineer Adrian Buboy Plasio.
0: Todo Aksyon.
1: And of course, pagkaibahan kita mga abyan kung aton nga partner sa field. Anang natipon nga mga police report, mga follow-up at mga developments. Ang bilang mga insidente o kung aksidente man. Anang record official sa blatter entry. Tagsa-tagsa natin ka mga municipal police station sa bilog nga probinsya Itaclan.
0: Todo Aksyon.
1: With katodong Jezreel Nervar.
0: Todo Aksyon.
1: Kamusta rong aton nga mga pinalanggang at tagpamati sa mga kabaranggayan? Mainit rong panahon, no? Mainit rong panliyempo. Nabay nga mangin kalmado, ag-relax rong isip, ag panguna-una kung aton nga mga pumuyong aklanon, apisal nga mainit rong panahon, ag panliyempo. Para makaisip kita it manami man, ag saldiaan. Sa aton nga pagpangabuhi sa matakadlaw sa mainit nga panahon na aton nga nababatyagan na eksperyensyahan sa makaroon nga summer sa aton nga mga tagpamati sa mga public market partikular na sa aton nga Kalibo public market temporaryo. At the same time, inaman sa Numancia Public Market, sa Makato Public Market, sa Tangalan Public Market, nga nagapamati. Kabay nga okay ang kamo sa all right. At the same time, inaman sa Banuat Malay, particular sa Isla Itburacay. Gihapon nga mga bakasyonista, mga abyan rong nga nagapabilin sa Isla Itburacay. Bakasyon. O dahil wa pa matklase. Ay ba nung bilog nga pamilya, mga abyan nga nagalumbayag sa baybayon it Isla Itburacay.
0: Todo Aksyon.
1: And speaking of Burakay, mga abyan, bukang bibig gihapon. Pag-opener o kung pagpamagabag sila ka mga stakeholders at mga apektado ng mga negosyante ng mga aklanon at o sa ginaplano ng pagbutang itulay na mag-aangot sa mainland paadto sa Isla Itburacay.
0: Todo Aksyon.
1: Rong makaroon mga abyan rong bukam bibig at sayod kita sayod man rong tanan nga ginasakyan ra mga pinalanggan natin nga tagpamati at ginagamit ra sa pamulitika kila natin ka mga politician iya sa probinsya Itaclan

0: makabuhit simpatiya sa maningin aksyon. Diba natin nga mga politician niya sa probinsya na kuno nagapamagabag sanda ang nagakontra sanda para ginapropose nga tulay sa isla it Boracay, partikular sa Banua it Malay.
1: Todo aksyon.
0: Mga abyan sa ato nabasa to nga manifesto tanan nga mga mayors sa may tatlo nga wa nakapirma rika to ah. Sa ato nga nakita no LMP no at sa may tatlo tatlo nga wa tayo pirma eh. Sa bato hindi ka to mga abyan nung mayor at banot nabas Honorable Mayor James Villanueva Solano. Ang anangin panindugan mga abyan, nung anang pag anang awa pagpirma po dahil nagapabori mao. Kaya nga pagbutang itulay sa isla it Boracay nga nagangot sa mainland.
1: Todo aksyon. Aksyon.
0: Pihak nga bahin. Manami nga balita para sa tatlo ka barangay ya sa Banwait Kalibo. Ay ginpainan ginita pundo kung aton nga local government unit. Para nga mangin matalunsay nga ma-implementar ang ginapangayo nanda nga assistance para sa sangka proyekto para magabinipisyo man rung anda nga mga pumuyo sa tatlo ka barangay rung barangay Briones, barangay Tigayon, barangay Mubo. Ay, mga bayan, kahapon ginpedagom sa ginatawag nga pre-bidding for concreting of roads mga abyan para sa barangay Briones, Agtigayon, Agmobo. Ang haba mga abyan ni 240 meters. At inpunduhan kung ato ng local government unit 2 million pesos. Ang nasambit nga project kadaam sa pre-bidding kahapon na sa fourth floor aton nga new municipal hall building matalunsay nga natigayon mabo para nga agyan mga abyan before award award sa sangka highest or winning bidder rong nasambit nga proyekto mo para nga pag-aagyan no antes ipaidam sa kinatawag nga bidding ayo naman pre-bidding then bidding then post evaluation sinaka Louis bidder then wrong recommendation from the bids and awards committee para award rung nasambit nga proyekto. Pihak nga bahin ay ginatagana mga abyan nga meeting hinagang adlaw kede Rotaplex ang kontraktor mga abyan sa construction kung aton nga Kalibo public market ay reportedly as information nga nag-gather na ito mga abyan ika-present sa meeting at Rotaplex yung bago nga disenyo para sa mga stalls ina sa sugod at aton nga Kalibo public market na gin-disairehan yung nasambit nga unang stalls nga nakita kung mga negosyante man kaisot gani nagreklamo sa mga abyan sa pamunuan kung aton nga local government unit akin sa batra mga abyan ni Honorable Mayor Juris Bautista Socro kung nakataliwan kini istoryahan nga dapat agaangay nga bahaw-bahugan man. So gani rong kontraktor mga abyan rong Rotoplex. Naghimo it panibag-o nga disenyo. Unang components mga abyan nga ina ginistoryahan sa sugod sa itatong nga kalibo public market nga mga stores. Pang demolition na to ag isla nit panibag-o. Ang bag-o nga disenyo nga igapresentar in aga nga adlaw. Mag-ato bangon rong kontraktor ang si Mayor Joris Bautista Soko. Rong disenyo pag-istoryahan at the same time rong financial nga aspito istoryahan ay bati ko nagasukot it dogang bayad rong kontraktor sa bag-o nga rong disenyo. Agar na ito masayuran ay sa magkaroon mapagit it matawag kita baga nga konkreto ay aga parong diskusyon nga matabo ang labaw labi sa tanan mapagit it ginpagwa nga eksakto nga pitsa nga local government unit konsan o isaylo o matransfer ang aton nga mga naga siburo nga mga negosyante sa temporary public market nga kung mainit mainit man, kung gaugan gaugan man. Abo ka to hambanan dahay Enero o Pebrero langin Marso hasta Abril makarahay basi raya nga Mayo kuno. Ay sa Mayo 15 tapos yun rong kontrata mga abyan pinapahamtangan it aton nga mga negosyante na sa temporaryo nga market at kung hindi mga abyan madagos nga matigayon nga mahuman-human yagi bag-o nga mga stores kay ga istolar sugod it aton nga kalibo public market mahimo nga magahimo man sa nat panibag-o ang kontrata pa for renewal kung anda kara nga kontrata para sa aton nga mga negosyante.

Rin ibig sa atin. Mga nga staff, mga abyan, ginatida na darong aton nga kultura, mga produkto iya sa Banwa It Kalibo. Aton nga pagkatauhan at mga itaw pangod dia sa aton nga pagpangalagad. I would like to say hi, hello and happy viewing, happy listening kino sa Kaisal Lisiad, no? Siadnan. Kay Rigi Ribukan, good afternoon. Ayan-ayan nga pagpamati, mayan-ayan nga pagsubaybay. And of course, sa kay Barangay Kagawad, Michael Villanueva Solina. Masingkang otro adlaw kuno, katodong role, boy. Pamiyaw ako sa akon nga mga kasimayo iya sa Laging Banwa West, no? Sa Banwa It Numansya. Mayan-ayan nga pagpamati, iya nga.

0: doon ban warong naka-line up naton nga mga tao pang doon riya sa aton nga pagpangalaga dagong aton nga first batch sa aton nga todo bati. Yeah, sa programang Todo Aksyon. Panumbalikan natin mga abiyan ang detalye ko atong mga headlines. Matapos gila man rupila ka mga panom dumalin sa atong nga technical partner sa Master Control web broadcast engineer Ding Dong Robiso. Oras sa Pilipinas, alas 12:23. Agrayang oras, hagi natin ka to date More Power Pro by UTKRN1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Mag More Power Coffee Dili to achieve a healthier you.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada.

0: Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa aton yung mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa Siningation.
3: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
0: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Sampon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag, isla ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
8: Sampon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isang ka-teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
13: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Todo Aksyon.
16: Alright, sumunod kaya sa ating pagpaglakad programang Todo Aksyon. Sa gihapon ninyo, kinapamatian niya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. Happy viewing and happy listening. Kino sa kay Josephine Sistorias Valencia. Oo. Shout out sa ang unga una sa Hugas. Salamat from Josephine Sistorias Valencia. And of course kay Ma'am Elizabeth no ina sa Germany. Happy viewing, God bless sa ang pamilya ya sa bahay ni Badyo sa Banuat naman siya ni Ma'am Elizabeth. May ayad nga pagpamati man. Ang kay Roger Losiro Nagalis, good noon, katulong Rolly, enjoy po ang and God bless. Salamat naman. And of course, kay Nel Crispino Ray, inaman sa Baguio, nga nag-monitor mo makaroon ng hapon, no? Sana bilong nga pamilya, God bless.
15: Todo, aksyon!
16: Alright, mga abiyansa, aton nga pagpadayon niya sa programa, Todo Aksyon, ko nakataliwan nga adlaw, nag-sugilanon kami, no? It makadali ni Engineer Amalia Francisco. Sambato sa gin pangutana nato mga abyan kung baga may idea kung san ugid rong pizza it pag transpire it aton nga mga vendors o mga negosyante halin na na sa temporary public market padto sa bag-o nga kalibo public market.
15: Todo aksyon!
16: Although mga abyan nga hindi na na mataorong pizza but may mga ginturo imaukaton nga rong nga tao nga amorong aton nga mapangutanan. So si Engineer Dave Ignacio ay amorong nga para matawag nato nga assigned site engineer nga nag-observe sa construction kung aton nga kalibo public market.
15: Todo aksyon!
16: Ay aton nga ginatanaw nga madali ulang matapos rong o magtapos rong contract mga abyan sa pagpagamit it temporary public market by this month of June 15.
15: Todo aksyon!
16: Ay malapit yun lang o sambugan yung gilang rong nabilin ang matapos yun rong June 15. Santo sa kontrata para nga gamiton rong tempor arong lugar na sa may San Lorenzo nga temporary public market.
15: Todo aksyon!
16: So, ginusoy natin mga abyan si Engineer Dev Ignacio. Timing man nga ito kita man sa may second floor at new municipal hall building at LGU Kalibo ngayon mo ay nagpasaka man to sa fourth floor. So sa fourth floor may schedule gali at ginatawag nga pre-bidding for concreting of roads para sa tatlo ka mga identified barangays rong barangay Briones barangay Tigayon ag barangay Mubo no ay ginpunduhan it LGU para sa construction it karsada para maging konkreta sa tatlo ka barangay pero ipaagi sa ginatawag nga pre-bidding anay. Agri ang nasambit nga concreting of roads sa tagsa ka barangay naghahaba na galiit 240 meters nga may cost of project nga 2 million pesos.
15: Todo aksyon!
16: Sa tatlo ka barangay may tig 2 million. Total of 6 million. Ganigin usoy kuman para maka bupagit ako dugang nga impormasyon, si Ma'am Mergy Kimpo Joel, kumu amurong chairman, it bids and awards committee it LGU Kalibo.
15: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
16: After makon pre-bidding, ano rong masunod nga proseso para nga ma-i-award, no, ag maumpisahan sa kung sino nga kontraktor riyang tatlo ka mga proyekto. Ay gusto kita mas updated kita nga makasayon gid. Mana katudong role may maaga sa after pre-bidding may bidding process na nga masunod. Ikaron sa bidding process ay may post evaluation pa. Then may rekomendasyon dayon kung sino ang dapat awardan nga pinaka lower bidder nga magdaog sa nasambit nga bidding.
15: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
16: So doon ano pagaling nga pag-aagyan. So mayan man gani ay nasugilano na tonong aton nga Chairman at Bids and Awards Committee si Ma'am Mergy Kimpo Joel para ma kumpirmar naton at masayuran naton nga rayang tatlo ka barangay amorong magiging beneficiary with this particular amount intended sa barangay Briones tigayon agmubo nga pagasimintohon nga karsada nga hagahaba it 240 meters.
15: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
16: Now, agsambato sa gina pangutan ako kay engineer man Dev Ignacio. Kung baga may eksakto or insakto nga pitsa sandagin nga pagasayluhan deng aton nga mga negosyante na sa Kalibo Public Market. Sambator naton nga ginpangutan na kana kung may una gon ay rong kontrata mag-end sa June 15 sa paggamit di karon sa temporary public market. Masaya anang sabat kato, masayuran don kon mag-istorya yun rong kontraktor, rong rotaplex ag si Mayor San O Manakon Rosan na maa sugilanon mag-meeting ay makaragali nga Sabado inaaga Sabado oo ay naano rong agenda sa andang meeting ipresentar man na rong bag-o nga disenyo nga mga stalls. Ay kung madumduman mo man katunong role during the time nga nag inspection ang nagtan-aw na sa sugod it ato nga public market kung ano kabaho rong mga stalls naging obra, no? Ag dali ulang gani matapos-tapos no? Rong pag-obra ay ginreklamo to nga hindi itrato kabahaw rung dapat ag-angay. Sukat nanda eh. Ay, kato sa ginatawag nga pag-ubraw at ganit mga stores nito, nagtaga na ang ganit sa datadlaw nga pwede yun, masaylo sanda eh. Kaso, hindi uman masaylo por dahil gani, maisot rung mga stores. Nga ginareklamo it mga negosyante dahilan nga gindismantol do. Itong mga store na itong ginubrang mga stainless to. Agro ibahay mong ko tangkay at babo kabahaw. Gin-adjust man to. So panibag-uman nga disenyo. Kinangan bag-uman nyo man ang disenyo. Santo man sa gin-promisa ni Mayor nga bahubahugon sa mga puesto para sa aton nga mga negosyante.
15: Todo aksyon.
16: Nag-ubrat pa ni bag-o nga disenyo ang Reyes Ambato nga ipresentar it contractor it Rotaplex in aga sa meeting Reyes bag-o nga disenyo. Ay may nabatian ako subject for confirmation nga parang nagapangayo it dugang bayad sa Reyes pagbag-o it disenyo wrong contractor sa kay Mayor Joris Bautista Socro.
15: Todo aksyon.
16: Pero istoryahan paro ni Naga ay isa pinal yun ni Naga rong pag ano pag igugon nga istular yung bagong nga disenyo rong arang mga variation karon then kung nagkasagot sanda kung baga ma dugang parong LGU at pagbayad sa kontraktor nga ikatubugon gihapon sa salon nga pundo o kon hindi. No? Ay kasugot anat dugang eh. Ay rikatugalisan nga sa unang nga itong kung ikatugalisan ako ito bro anang pagpagpagpagpagpagpag ka ito pag anang pag-estimate pagbayad pagsugot. No? So tanawon ta kung ano rin maging resulta sa anang istoryahin aga. Ryan kon may matabo nga meeting ang maabot gid man rog taga Rotaplex. Ay mismo si Engineer Dave Ignacio eh. Amuro naghambal katon nga Sabado rong meeting maabot. Ay rong andang ato nga previous nga mga meetings Sabado man ra sa gin istoryahan. Nga gin kumpirmar man gani katon ko aton nga Midohead ni Ma'am Mary Kimpo Jewel it aton nga Municipal Economic Enterprise mga abyan. No? So sa meeting maybe kaibahan nyo ato nga taga medyo di karon ato nga taga engineering no? Ay amurong makasayod siyempre ina manong iba nato nga mga department ron nga interesado man nga ang kinangan may participation man para ma istoryahan rong may kung financial aspect ito aspect ro istoryahan nga iro atong dapat agaangay nga municipal treasurer inaman ro atong engineering aton nga legal department, trong aton nga budget officer. Oo, rung aton nga Mido.
15: Todo aksyon.
16: Rung aton nga taga planning. Siyempre, inaman doon. Dapat. Bahay. Magpantarawro anda karang istorya sigurado hinaga, no? Tanawang tabi kung ano oras, basi makasinting man kita o hindi. Ay kung hindi man, ay mamati-bati kita ron. Agabiton na laro aton nga koneksyon o nga makabuo kita dugang mga impormasyon no naga nato masayuran kung bagay ma finalize nga mag atubanggin rong taga Rotaplex agrong aton nga taga LGU kalibo para sa rayang panibago nga disenyo it stores nga ibutang sa sugod kung aton nga kalibo public market.
15: Todo aksyon.
16: Sa pihak nga bahin bahay rong aton nga municipal tourism officer agro ana nga staff ay may partisipasyon rong LGU sa rayang ginatawag nga Travel and Leisure Expo 2026 nga ginakabing nga ginapatigayon makaroon, I should say, ito sa Davao City, no? Sa Sangka Commission Center, no? SMX Commission Center. So, suno, sa ato na buong information, ina sa aton nga tourism office, ay ipasundayag na darong aton nga kultura is kalibo agrong aton nga mga produkto. Kaya nabas nakita ko rin ang mga pictures to nga forward yan o, sa aton nga Municipal Tourism Office nga may mga nabisitahan man itpila ka mga ibang banwa ag probinsya ag syudad rong both mga abyan at LGU Kalibo.
15: Todo aksyon.
16: Happy viewing and happy listening kali kay Johnny De La Cruz no nga nagamonitor man makaroon nga hapon. Thank you very much. Ag sa kay Mr. and Mrs. Exaltio Trecio Noong good afternoon, hidlaw man kita sa imong limog. Kumusta, galik kamo ina sa kwan? Sa bita, no? Bati ko, matsamay singer kuno rin na nga bago, kada gabi eh. Nagkakanta it, nagka-video kay. Oh, may import ko nga babae nga nagkakanta na o nagka-video kay na sa may bita. Oo, while nagka-chillax-chillax o nagka-chill-chill, no? It do I. No? Kairo si Isog, good afternoon, thank you, and God bless man. No? Sa bilong nga pabilya ni Rosie Erog, Isog. Dali ulang gali rupiesta man, it kayang one. No? Ano to gani? Abong aktibidad eh. May coronation, no? Sa mga nanay, may senior citizen, night, may ski night, no? Ang kapistahan is May 15. Kung nag-invite ka kung una sa piyesta, sa proper, it kayang one, ay ro ako nga kumpare, ag-amigo, no? Si paring John Villanueva. Sa mga Villanueva family, no? Inag-itabi sa Sintrogid, no? Ita kayangwan. Amurong una nga nag-invite ka ton. It ilabas.
15: Todo aksyon. Todo aksyon.
16: Pero iba ko nga kilagag amigo, wa pa ka ko naka-invite.
15: Todo aksyon.
16: Todo aksyon. Pero aglukay, may pagabuton man nga konsyerto to. Oo. May nag-invite, may kakon ni magtanaw man, no? May activity man, pero abang aglukay. No? Kay Kapitan Jose Orita, good afternoon.
15: Todo aksyon. Todo aksyon.
16: Harat ay manami kung mahuman rong ginapatindog nga resort ina sa APGA ni SB member Leo Boy Torrenueva.
15: Todo aksyon. Todo aksyon.
16: Kita ko eh, nagsalimbad sa wall ko ako nga FB. Aba, sa APGA, anak agali mako na ginapatindong nga resort, no? Kung mahuman na mako, hay manami warangan na sa pilang adlaw, ha? Kung mahuman, ha?
15: Todo aksyon!
16: Todo aksyon! Oo. Sadya, mako na kung mahuman na nga ng resort kaya napatindong. Okay. All right. Sa aton nga pagbalik manwarong ipapakita natin nga tawag pagtundiya sa aton nga pagpangalagad agrong report ni katudong Jisrael Nervar Bison Forest Files sa isang story. Balikan naton matapos gilamang riyang pila ka mga panom dumalis sa aton nga technical partner sa Master Control with Broadcast Engineer Rigi plus yung Broadcast Engineer John Albert de la Cruz, Broadcast Engineer Dingdong Robiso. Oras sa Pilipinas alas 12:54.
12: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
17: Pamatian naton, Rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
18: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom,

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niya yan?
2: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isang ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Todo, aksyon! Todo!

0: Alright, so manikya sa ato nga pagpangalagad programa ng Todo Aksyon. Sa gihapon ninyo kada pamatihan niya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. Nagapamati makaroon no, si Gingging, no? Pamati si Gingging at si Edwin. Nasa may si Chupangpang, si Christine, ag si anang mister si Voltar uod na gapamati man an si Banje ag si Mark nagapamati man si Tungits ag anang manghod nagapamati baget ay sa pag pagid gyud bagay ho gapamati man kuno si Kwan si ano na si Jinjin, si Jinjin. Okay. Salamat sa inyo, pamati, ha? Jilo, gano'y ako pamati mas Jilo. Jilo, no? Nagapamugat-bugat ang mata, ho? Sa nagapamati sa radyo.
1: Todo, aksyon!
0: Jilo? Okay. Okay ka na, so right? Ano? Huwag ka nag-cry-cry. Nano nakatugong ka unit bread. Okay. So sa ato yung pagpadayon no. I-try naton nga i-activate anay si katudong Gisrel Narvar no. Kumusta hon taman rong aton nga dagagan it peace and order no. Iya sa probinsya ta Klan no. Ay medyo matahuay kahapon no. Dalawang tabi sa rin at truadlaw ay tuman ka init rong panahon. Malay naton basi kon mainit man rong isip it iba, no? Ag nakakumit mga bian init mayad.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: So, nakastand tayo doon si Katodong Gisrel. Talagi lang, i-activate anay. Para matawaan nato nung kwan ay anang headline kay ina may ano to ning sabanot naman si Bao nag-clear kunot bago nga miyembro it municipal advisory council group hindi na no? Municipal advisory group gang no ay na council galing mag gang da no mag and it council ay mururong nakakwanato eh ag may top 1 provincial ag municipal wanted person asado sa kaso man nga rape ba naka-standby si Katodong Gisrel try natin nga i-activate Katodong Gisrel please standby
1: Radyo Todo live report
0: go ahead Katodong Gisrel
2: Katodong rolling pangunahan karano itatong karano man sa municipal police station rupag bilog uman katodong rolling no ita re-election ita municipal advisory council no una kar sa may atong karang banwat naman siya bilang kabahin kara katodong detail no katodong rolling no itpagpabaskog ag komunikasyon itatong karang kapulisan sa atong karang komunidad no ging atindiran ita iba-iba karang parte ka sektor pero nasabitan karang sa aktibidad ag haling karang katodong rolling o kabahin kara do mga pila ka mga sektor nga rais sa rong religious sa sektor, rong transport sector katong roli, rong youth sector, rong women sector, kabanan ka barangay officials, siyempre di maduwa ka na katong roli, atong karang municipal mayor, no, si Honorable Rogelio Enero, ag CSB Ulong Enero man katong roli, isa nagatinder man sa nasabitan ka na nga, aktibidad. Do ka lang nga klase ka itong roli, no, it, nasamitan ka nga grupo, kung natawag ka nga municipal advisory council, no, ay para man ka itong roli, no, mag-baton ito, pila ka mga rekomendasyon, kung natawag ka nga municipal, magaling ka sa pila ka mga sectors, siya ka sa itong nga banwa.
0: Sa media sector, halimbawa, sa media sector, ikaw rin nag-represent.
2: Para makaon yung representative mga katodong roli.
0: Kung ano nung mga observation, it's bilang isang media practitioner, for example, may mga reklamo po dahil sa ginatawag pag-parking ba at sa kakyan nga tama, no? Pwede may recommend sa meeting. Pabot ka konsensya sa aton nga municipal mayor. Parang ganon. Pero rong mag, amor magahin mo it resolution, ipasa sa LGU.
2: Para makarang ka doon nga, Roli. So, doon nga, no, asang bilog pa kararong pag, ano man, pagbulig man ka doon nga, Roli, no, ipagplano, ita, pila ka mga proyekto, no, naman ka sa sabitan ka nga banwa, may naman ka nga pagsuporta, baga, sa mga programa, ita, pang, pang, was, baga, kung natawag ka nga, pangkulusugan, mga edukasyon, katodong Roli, rong, pangabuyan, aga, siyempre, rong safety man, katodong Roli, it, mga pila ka mga, ano man siya, noon, no, sa bilog pa kara, pero kung pag-ugnayan mga katodong Roli sa iba-iba karang parte ta sektor it nakasada komunidad it banwat naman siya katodong Roli. So ging ano ging ileher kay ina nga chairman katodong Roli si Honorable Rogelio Enero aga sa vice chairman man ay si Attorney Triste. No imo karong vice chairman katodong Roli agro secretary kara nga ileher is si Sir Nestor Bartolome rong sa treasurer is si Honorable Romel Lazante Mora katodong Roli rong karin kara nga ASK chairman no ka sa banwat naman siya aga sa poblasyon naman siya no aga sa business sector mata is si Sir Magallanes katudong Roli so naging matalman to well, naging manami mata aga rogi patigayin para kay nga pag re-elect katudong Roli para sa 2026 to 2030 katudong Roli ng mga membro it atong karang municipal advisory council group na kara sa banwa it kalibo nagtaoman karat na may isot man nagmatagod nga amin sa iman no si Honorable Rogelio Enero Kaina aga particular prayers man kay atong karang hepe no atong karang naman sa PNP nga si Police nga Lieutenant Elmer Sardon katodong Roli bago nagtapos nor na sabitan karang aktibidad samtang dugang pa nga balita no katodong Roli siyang karangkuan most wanted man no yaka sa probinsya aga municipal level no katodong Roli rong naristo itatong karang kalibo PNP sa kaso karang pagpanghimugos no katodong Roli kay ina karang mga bandang alas tisra yakar sa banway takalibo posinda yung karang subject is sa suspect no sa kabainti anyos ra wat trabaho katodong Roli no agresidente mo ra it malay apang himuran lakpan sa itong karang banwa it kalibo naresto man dahil nga nga suspect na ito no sa bisa karaita warrant of arrest para man yan katodong Roli nga sa kaso karang rape aga gingguar yang nga nasabitan nga rawaran ko mayo size katodong Roli agwara ita piansa no nga gmirekomenda tong karanga korte para sa nakaranga temporaryo karanga kahilwaya nagmakaron na karanga kakulong katodong Roli sa tong karanga kalibo PNP pero nasabitan nga karanga suspect para man sa nakaigo kara nga disposition tukod karanga katodong Roli no sa pagsikyar ito ba karanga mga municipal police station na sige matatawa man katodong Roli agwa man katma madugugid nung incident-accident nga respondian atong karang mga otoridad. Para sa Todo Aksyon, ako man si Katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Salamat kada Katodong Gisrael Narbar, no? Rungmag, ano, Municipal Advisory Group nga maina sa tagsa ka mga municipal police station nagakomponer doon it nagakanay tuhay nga mga sektor it negosyo sektor it simbahan sektor it mga inunga reyang youth sektor it senior citizen si sektor it media and sector it sa transportation ayos tanan ina no nga mga sektor galing lain aya sa numan siya pero nagilihir sanda it andat anang chairman ag vice chairman down sa anda karang nga mga ginilihir nga mga posisyon bilang kabahin it municipal advisory group or MAG. Dati abi macro ni Municipal Advisory Council pero after a year no nga natukod yang nasambit nga grupo nga ginakompunihan it nagkakanoy tuhay nga mga sektor ginhimo nga group or Municipal Advisory Group no ag tanan nga mga nagarepresent sa alin man nga sektor ay gina involved sa alin man nga mga programa at aktibidad it atod nga Philippine National Police like Numancia Municipal Police Station. Kung ano rong mga plano nga mga programa at municipal municipal police station kaibahan rong municipal advisory group no para sa kamagayran at banwa ginadangop man ron dayon sa aton nga local government unit at banwa at kalibo ag kung kinahangan at LGU rong representasyon at nagkakaroon nga sektor pinaagi sa MAG o municipal police station nga may ina nga gin-create nga municipal advisory group hay duyon sandarong ginatap dayon it LGU mga pinalagan ato nga tagpamati.
1: Toto action.
0: Sa bato man kita mga abyan sa mga media sector it municipal advisory group it municipal police station it banwa it Makato no pero amunt anang nga chairman hindi at politiko no kundi nagbuo kami chairman halint ana sa religious nga sektor pastor no ag may ina kami nga vice chairman og parang PRO na parang ganon PIO parang ganon sa media ron so kapilaon gani ako nakatin meeting basta nagkuan karang dayawa ako ka kuan eh mga tatlo ka meeting wa ako ka attend no pero po dahil sa mga reason man karabi napiktuhan ro ako nga schedule man sa trabaho so gina pag may schedule meeting kami gina justify mat anamon rong amon nga absences nga rin hindi ka maka-attend po dahil sa raya nga aktividad nga ginatindera naton or may konflikto sa aton nga oras it aton nga trabaho.
1: Todo action.
0: So masadya mata kaibahan kami sa kuan sa LGU Makato ro nagarepresentay si SB member former vice mayor and now SB member Nene Nerly Dilasina. Kaibahan kami karon sa MAG. Aghairaw gani ro ana nga order kay katodong Judjet nga more coffee bit kugon natin natin ka Korea sa announces boto ni kamerkadong Sarlene Joy Maluloyon Biray nga reyahay biton ko panto sa panimagay ni SB member ni Nerly Dilasina.
1: Todo action.
0: Bahay libre man kare atong gasolina. Oo, nan. Doon na ron, ipag out naton, idiretso naton ron. Sa pihak nga bahin, harawon rung aton nga kita obserbahan. Agaumpisa na kita, mandali ulang man eh. Agmadayon kita arong barangay and iske election, hindi ko tamamba nato mapunggan. Ay kung ipaiway mo na, unconstitutional, suno sa aton nga mga butante ang mga political observer dahil ganit madayon gito ang aton nga barangay and iske election ag sa makaron haumun rong anda nga mga ginarito nga mangin manok sa pagabuton nga barangay and iske election no? Gina-fine tune nyo lang no? Subject to fine tune ay rong iba sa kada banwa hindi ginmalikawan nga may mga oposisyon. May mga manok. No? Sa makaron, sa ibabaw, medyo posible maapektuhan rong sa idagom o dahil sa mga changes sa dagagan it politika sa timprano pagang. No? Ay kung tanawon ta sa second district, sigurado ako maapektuhan gidrong aton nga mga kandidato sa pagkabarangay kapitan, iski chairman, kagawad, no? Ang iski kagawad. Dahil may ginatanaw sanda nga magiging suporta nanda financially nga base, no? no, mapiktuhan sanda po dahil rung dagagan it panahon kamana makaron nga 95 to 98% rung ginasaligan it iba ina sa segundo distrito hay iyat ama papili sa una nga distrito it aton nga probinsya it Aklan.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Ag may posibilidad no nga maga iba rung grupo sa nagtiwalag kung nakataliwan nga eleksyon.
1: Todo aksyon.
0: Nababatsyagan yun doon mga gusto magkandidato sa pagkakapitan no sa kabaranggayan sa segundo distrito nano matabo din sa damadagagan no pananglit ay base mahinam-anan sanda ayrong planot ang pagdagagan ni former second district congressman Tin Nonong Harisco hayat ana sa first district. Oh, di ba? Gani, nagadaywang isip rong sa timplano nga nagpalapnaag kung anong pangagan nga makandidato yung mga pagkabarangay kapitan sa rayang pagkabuto ng ato nga barangay and iske election ay wa imot sandigan wasat mabungan financial support kaso por kaso nga imaw magdagagan bilang kapitan sa andang barangay sa segundo distrito.
1: Todo aksyon.
0: Na so dayon sa baturon nga mangin bagantayan naton ay kung nakataliwan nagakinagupugid ay makaroon ay medyo nag-ibarong huyop itanda nga pag ginasandigan supposed to be o diba nagpaukoy wago na hindi natin ma dati makita mo sandaron sa mga sityo sa mga purok na kunsin na inamatyan ito sanda to na ag nagpabati-bati samtang naga chill-chill no? Nag-sponsored inom ay makaratahay ba't siya nagdaywa ro isip na na makaroon eh.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Matsaro ang dang handom hay ag plano hay sa rayang pagabuton ng barangay is killing siya masama o siya may tama na eh. O, oh, di ba? So, bagantayan natin ng mga abyan kung ano rin magiging epekto ay una, inatanaw congressman, gobernador, vice governor, board members, ay tibyog tanan eh. Agos. Lalo rong maging epekto kara pag-abot si Dagom. Diba? Pananglit nga magdagagan no? Ay rin gani ginamba ni Katodong Jujet nga 98% nga si Congressman Ted Harisco madagagan bilang

0: mag-graduate yun. So gani, nagbutang sa andamat anang mga mandokuman para sa Gihapon, sa raya nga pagabuton ng eleksyon, sa Idagom Itibiyog, lokal nga partido, oh, hasta kagawad, ginbilog ko na daron. Hay, mabahot man ang advantage para manaron sa mga nagkakandidato sa Idagom lokal nga partido Itibiyog. Man, ay, sa second district, amon manaro congressman. Pag-abot mana sa gobernador, amon no gobernador. Pag-abot mana sa board members, ay, amon manaro at ka mga board members, ang bilog man lang Rwanda.
1: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
0: Oh, ay, pag-abot mana sa mga mayors, bahay, mayor nga daan niya sa Kwan. Pero Malinaw, Liso, Tibiyog, Makato, Tibiyog, Ibahay, Tibiyog, Buruanggabat, Tibiyog man. O, galing kinatanaw namin kita sa ibabaw eh. Congressman, Governor, Vice Governor, board members, no? Puro Tibiyog eh. So, mabaho nga bintaha para sa nagkakandidato nga magiging kapitan sa dagamit lokal nga partido Itibiyog sa rayang pagabuton nga barangay and iske election.
1: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
0: Gani, itanom lang daron anay iya, no? Para sa uli, pag-abot rong oras, 2028, ay hill is good. Limpyo ang rutanan. Oh. Yabi, butang tarong nuansya. Tangalan. Ano pagid? Masyag tangalan niya. Buruanga. No? Tatlo kabanwa. No? Nga, pagid, identify nga prayer mga grupo nga gin sakdag ni former congressman, second district congressman, did no nung haris ko nga nagdagaog. O. Oh. Kung pamatian natin, ay, si Mayor James Solano yung matahay, nagdaog matagani nga, siyan ko nung awat at kwartay. Gugma gilaruan ng kapital, di ba? Huwag mata siya nahakat, no? Ang dati pat ang Tibiyog man si Jim Solanay. Oh, di ba? Kani wa ti mata kabaga ka, no? So, ten aw na to na. Kuno ano ro mangin resulta agreng maging epekto para sa nagambisyon nga mangin kapitan nga dati nga naging supporter ni former congressman Ted Nonong Harisco sa segundo distrito.
1: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
0: Ay nagangising-isigot ang magkaroon ng mga incumbent Tibiyog agrong mga kandidato Itibiyog sa rayang pag-abuto naton nga barangay and iski election. Manami lang yung miyong magkaroon ama na isip kung mana kami kara kung daya matabo.
1: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
0: Nambato na sa mga gin-istoryahan man kagabi, no? Samtang naga tagay-tagay man rong akon ng mga kagapit at bagay. Nambato na, tiyat na mana, sa mana rong matabok ka na, kundo yung mana rong arrangement, abahay mana ay, bisan mana nga, magpulupatawhay, o, oh, di ba? Riro, andang na pinan-out at sa magkaroon na magpatawhay. Kani, rung tan-out matanato niya sa press district, kaso, nga mag-abot ng 2028 nga election, presidential nito eh. Ay, sigurado gid. Buana yung gidya sa siya press district mo. Ay, kung nakataliwan to sa second district, medyo amo to'y masadya. No? Grabe lang sanay ka to. Oh. Kung matabo nga iya sa first district matagagan si former congressman Ted Nonong Arisco, bahay, sigurado gid. Nga mangin masadya man.
1: Toto, aksyon!
0: Kapin pa nga...

0: gagwa makaron nga si Oswag Ilonggo Partiles, Congressman Juang, amugid rong naga-endorsar, no? Sa anang kandidatura ni former Congressman Tino Nongarisco nga pagdagagan bilang kongresista sa una nga distrito ay imawin kunurong bahala galing, no? Pag abot man na sa first district, sigurado ko si Oswag Partiles, Oswag Ilonggo Partiles, Jojo Ang, may bas-bas tara kay Congressman Jovel Miraflores mo, kay Governor. Isubot na nga mag-endorsar kontra sa kay incumbent presidency Congressman Papa Gis Marquez.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: May bas-bas. Inbas-basan, imaw ko anang maninoy. Oo, ang ko anang iksoon. Naan. Kapin pa ginbas-basan pagid. It anang nga gina-idolize. Nga mayor sa Balite. Si Oswag Ilonggo Partiles, Congressman Tid Nonong Harisco. Nga mo anang gin-capital. Para nga indroso ang magbakod ng buot. Ni Pormaker, Second District Congressman Tino Nongarisco para nga magpapili sa First District bilang kongresista sa pagabuton nga 2028 election.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Sadyara, bantayan na, magantayan. Maging masadya ka to rong Segundo Distrito, makaroon man, talaon to man rong magiging masadya man nga election sa una nga distrito.
1: Todo aksyon!
0: I want to rest. Salamat gid sa aton mga pinalangga nga mga tagpamati. Of course, sa aton nga mga partners. Rafael with katudong Israel Narvar, thank you. And of course, sa Master Control Broadcast Engineer Reggie Plasio, Broadcast Engineer Dingdong Rubiso, Broadcast Engineer Jan Albert De La Cruz, Broadcast Engineer Geranio Messina, and likewise, ang karang Technical Director, Broadcast Engineer Adrian Boboy Plasio. If you have sa inyong regular anchor man, katulong Renal Banjula, basta patagali ako hinagay. Ewan ka daw, agad ay ng bakasyon ni katulong Renal. Ako naman si katulong Rolly Boy Herrera. Nagpasaya man din, mabuhag sa man. Hasta la vista. Miga Vista Sol. And bye-bye.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Habag Kainan. Todo aksyon! Todo aksyon! Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success!
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it more power coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it, ibang vitamins, kaya more power coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martirino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Konfiyansa sa sumag. Isda ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: kanagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500 garantisado
1: epektibo.
2: Aramis DTX 500.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ito lang po. Aga Mindoro, Pula. Ay, ma 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Wala tayong mapapala pag ma-stress tayo, okay? So habang may panahon para tayo po ay magsaya, hindi magsaya. Magsaya, kung ikaw ay masaya, tumawa ka. AI lang, no? O, diba? Tama naman yun. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Alam nga naman na pag masaya ka, ay umiyak ka. Anyway, pwede naman yun. Merong mga tao na sa sobrang kasiyahan ay napapaiyak na sila o napapaluhan. Napapaluha sa sobrang saya. Oh, literal. Na napapaluha sa sobrang saya. O, diba, may mga makaroon talagang mga, ano, no, mga senaryo sa kabuhi natin. Hindi lahat ng umiiyak ay malungkot. Meron namang sa sobrang saya ay naiiyak na rin. So, yun ang tinatabog na aluha ng kaligayahan yun. May luha ng kalungkutan at luha ng kaligayahan. Pero alam niyo daw po ba kung ano ang pinaka mahal na ang pinakamahal na tubig yan or liquid sa buong mundo? Alam niyo ba kung ano yung pinakamahal na tubig or liquid sa buong mundo? Ay luha. Alam niyo ba kung bakit? Kasi bago ka lumuha, grabe ng emosyon yan ang iyong inipon bago lumabas ang iyong luha. Diba? Grabe nga emosyon ra imo nga gintago or ginbatyag bago gumawa ra imo nga luha. Kaya gani kung sobra kang nasasaktan, umiiyak ka. Pag sobra kang saya, naiiyak ka din sa sobrang saya. O, di ba nga? So, rokapital it imo nga ron nga guha, imo nga emosyon. Malungkot ka man or masaya, rong kapital, rong dahilan ng iyong pagluha ay bangod sa iyong nararamdaman nga emosyon. Kaya yan ang pinakamahal na liquid sa buong mundo, ang luha. Kaya, huwag nyo basta-basta, kasi usually, di ba, ang tao na iiyak pag sobrang bigat na ang kanyang nararamdaman. Sobrang sakit, sobrang pagod, sobrang disappointment, sobrang galit. Kaya ka naiiyak. Sobrang emosyon, doi mo nga nabatsyagan, that is why naiiyak ka. Kaya ang mga taong nagpapaiyak ng iyong kapwa, grabe ang utang mo niyan sa kanya. Nagpapaiyak ka ng mga taong mahal mo or malalapit sa'yo, grabing utang mo sa kanya. Kasi yan ang pinakamahal na liquid sa buong mundo, ang luha. Once na pinaluha mo ang isang tao, nagkaroon ka ng utang sa kanya. Pero hindi nyo alam yan, di ba? Hindi nyo alam. Kasi ang alam nyo lang, manakit. Ba, may hugot. May hugot. Ang alam nyo lang kasi ang manakit. Kaya hindi nyo alam na meron na pala kayong malaking pagkakautang doon sa mga taong inyong pinaiyak. Kayon pala yon. Dahil ang pinakamahal na tubig sa buong mundo ay luha. Kaya kung pinaiyak mo ang iyong asawa, pinaiyak mo ang iyong magulang, pinaiyak mo ang iyong girlfriend or boyfriend, malaki ang iyong pagkakautang sa kanila na pwede kanyang singilin. Ang tanong, may pambayad ka ba? Kung wala kang pambayad, huwag mong saktan ang taong nagmamahal sa'yo. Kasi usually, ang tao na iiyak naman talaga pag grabe na yung emosyon, di ba? Pag grabe na yung emosyon niya, pero karamihan sa umiiyak ay nasasaktan. Ginatangis yun lang rong bugat at bagatsyago niya andang nga nababatsyaga. Di ba? Na

anoon lang na ginatangis yun lang nanda. Rong emosyon, rong bugat it emosyon or bagatyagon. Nga anda nga nabatyagan, pero doon yung pinaka-outlet. Doon yung pinaka-madali nilang gawin to unload. Diba? To unload. Para nga mabawasan dong bugat it bagatyagon nga anda nga nababatyagan. Kasubo man. Diba kung gani, kasubo. Sa sobrang galit, naiiyak ka rin, diba? Sa sobrang lungkot, naiiyak ka din. Sa sobrang disappointment, naiiyak ka din. Do yun dong, dong ginambalbaga nato niya, wala naman kasing tao na pwedeng makapanakit sa'yo ng sobra at makapagpaiyak din sa'yo ng sobra. Kundi yun yung mga taong mahal mo. Diba ga? Always ko yan nga ginahambal gid kinyo. Wa man it makapagpapaiyak sa inyo or makapagpanakit sa inyo ng sobra, kundi yung mga taong mahalaga sa inyo at mahal ninyo. Kaya hambal ko gani, kung wa man ta kayo ikagabot-gabot sa tawo nga to man mag-inugahab kat imo man. Diba? Mag-inugahab kat imo. At hindi ka naman masasaktan kung anong gagawin niya. Wala ka naman pakialam doon. Di ba ga? Hindi ka naman apektado. Emotionally. Dahil baka matimot kagabot-gabot sa tawo nga to. Ay kung bakit ka nasasaktan at kung bakit ka umiiyak. Because sinaktan ka ng taong mahal mo. Sila talaga yung may kapasidad na makapagpapaiyak sa iyo. Kasi mahalaga sila sa iyo, di ba? Kaya ikaw lalaki, ikaw babae, ha? Hanggat maiiwasan ninyo at hanggat maaari, huwag niyong paiyakin yung mga taong nagmamahal sa inyo. Kasi priceless yan. Walang katumbas na halaga. Hindi mo alam na malaki ka na palang pagkakautang sa kanya na hindi mo alam. Hindi siya payable sa pera. Priceless na. Walang katumbas na halaga. Kasi once na yung emosyon na yung iyong sinaktan, yung pagkatao na ng taong mahal mo ang sinaktan, ibang usapan. Dala-dala niya yun hanggat siya ay nabubuhay. Yung panana

kanya. Imbes nga rong magakitan mo sa anak itsura rong yuhom dahil nadumduman ka nana. Hay bukon ana ityuhom ro imong makitan sa itsura na. Kundi guha nga nagatuo halin sa anang mga mata. Kay nagasakit ra anang nga buot sa imong inubay. Nag-rhyme. Nag-rhyme ba? O di ba ga? Saro din rong dapat naton nyo paga rong aton nga i-value, no? Hanggat maaari, although may mga sitwasyon gidman, nga may mga scenario or may mga sitwasyon

0: Pero yan kasi hindi eh. Random na nangyayari. Nangyayari lang yan sa mga scenario, sitwasyon. Di ba ga? Yung mga pananakit, o duwa man ni Muron kung taginam, ginahungda o man ni maging planuha, pero nangyayari po yan mga palangga. Sa mga sitwasyon na hindi mo naman talaga sinasadya. Once nagawa mo yan, hindi siya primatic yan. You have to say sorry. Just say sorry with sincerity. Hindi lang yung sorry na hanggang, para lang may masabing nag-sorry ka. Pero deep in your heart, hindi ka naman sincere. Di ba ga? Bukol ka man sincero, nga nagpangayok at sorry, parang imo lang, parang compliance lang nga nag-sorry ka kay nakitaan mo na narasaktan mo yung taong mahal mo, te. Nag-sorry ka. Pero wala yung sincerity. Hindi nakita yung sinseridad. Even hindi maramdaman yung sincerity doon sa pagsasabi mo ng sorry. O, di ba? So, napunta na tayo sa kanyang usapan. Na ang usapan natin kainam ay yung pinakamahal na tubig sa buong mundo ay luha. Kaya, huwag kayong mag-dare na paluhain yung mga taong mahal nyo. Hindi nyo alam. Dahil malaki ang babayaran nyo sa kanya once na pinaiyak nyo yan. Kasi priceless ang luha ng isang tao. Hindi lang yan basta-bastang tumutulo. Na basta ka nga nagaguha ka. Naguha ka because naipon na emosyon bangod sa ginaobra mo sa mga tao nga mahal, ginapahalgahan ka, sa mga tao nga ginamahal ka, sa mga tao nga importante ka. Oh, grabe nga emosyon do anda karon nga gintipon. Kung haman umabot sa punto nga naguha ginsanda or tumangis ginsanda bangod sa imong obra. Kaya ingat-ingat gid kasi hindi mo alam na yung mga pinagkakautangan mo, yung mga pinaiyak mo, yung mga luha na yon, luha ng pananakit mo, luha ng kalungkutan, luha ng kabiguan, luha ng mabigat na emosyon, hindi mo alam, nagkakautang ka na pala sa tao na pinaluha, lalong-lalo sa mga magulang ninyo. Kapingid sa inyo mga ginikan, my God, wag nyong paabutin sa punto nga tangisan kamo it inyong ginikana. Bangod sa disappointment. Bangod sa inyong pagiging disrespectful sa inyong mga parents. Wag nyong paula, mas lalo rong inyong mga nanay. Apaw, Ginoo. Ayaw nyo gid pagpatangisa si nanay nyo at inugtaskin nyo mag-uoy kamo. Ha? Kay once nga rong nanay na rong tumangis, grabe yung gid-akaroon doon ana nga baga tiyagon. Kaya sa'yo di man kung mauno ka pasensyusa rong inyong mga ina. Sa'yo di man kung mauno ka mo intindihon palanggaon, ginpalangga, ginbatiti, ginalagaan. Ha? Hawos pagtakpan ka mo o inyong mga ginikanan sa inyong mga ginahin. Pero once nga tumangis sigurong inyong ina bangod sa inyong katarantaduhan, yan yung masaklap, my God. Medyo, kung imo nga isipon, kung imo makitaan mo ng mga nanay nga nagatangis, bangod sa anda nga unga. Bukod tangis nga bangod nga natatsanda sa inubrak o anda nga unga. Hindi sila nagtangis bangod nga sa sobrang kalipay, nagtangis anda bangod sa, hindi nila maubos maisip. Ngarong unga nga andang ginbatitigin, alagaan, ginpalangga. Mula nung sisirapupunan pa siya ng kanyang ina, ay lumaking barumbado, lumaking pasaway, lumaking sakit ng ulo, lumaking problema ng magulang. Hindi nila maubos maisip na ganun ang nagiging kahihinatnan mo sa iyong paglaki. O, ginatangis ko imong ginikanan, ginabastos mo ginikanan mo. Ginabuyayaw mo ginikanan mo, ginasabat-sabat, magsagabat ka mo sa ginikanan, medyo tuwa kamot mga bakog sa inyo nga mga tutunlan. Nga binin nyo, nga nasumugpot kang kamuya si babot kalibutan nga wa kamot mga ginikanan. Nga wat ginikanan nga nagbatitiki nyo kat kato nga mga tiyempo nga mga hubgas pa kamo nga nagawa iya si babot kalibutan. Si tapos patangiso nyo ang inyong ginikanan sa inyong trabaho. Despite sa anang mga sakripisyo, nga hagos anang nga kabuhi, ha? Nga hagos ro anang kabuhi, ialay niya po sa panganganak sa inyo. Sipan nyo baga? Rung pagbagun-a, ha? Rung pagbagun-a kinyok inyong ina, para nga gid nga gumawa ka mo nga safe. At the same time, pati man imaw ginatingwa naman niya mabuhi, ba't imaw samtang ginabagun-a ka? Kaya una nga ginatawag nga 50-50, why? Kaya it's either mailabas kanya ng safe pero siya hindi makagampuwas. Pero bangod sa anong sobrang nga pagmahal, taton niya mga unga, itinyo nga mga taton niya mga nanay. Ha? Bisan sa yun na nga delikado ro ana nga sitwasyon. Gin tiyagaan na nga bitbiton kita sa anang sinapupunan ko sa Tagalog pa itsyam nga bugan. Sipa ba ka? Nagagaway rin yung ginik aton niya mga nanay. May mga hormonal imbalance nga dami. Mga changes ron. Sanda nga mga hormones yung mga mother nga nagabuntis. Rung iba nga dati nga maputi. O, nag-iitom ang dangaliog, nag-iitom kilikili. Nagkakaroon ng mga stretch mark. Kaya hindi ginakinagot. Di ba? Oo. Pero yun itong ginambag baga naton niya, ano? Pero ginambag baga naton niya magiging isipan yung mando sakripisyo ito yung mga ginikanan. And then siguro kung ma-realize ninyo kung mauno, kamugin sakripisyo ito yung mga ginikanan, kapin pa ko inyo nga mga nanay, nga saan dagit rin nagdagak inyo sulit siya mga bugan. Karon ka mo makaisip niya, ano kang klase nga unga, nga patangison mo si nanay mo? Di ba ga, Ma'am Rosie? May utang pala sa akin ang taong pinaiyak ako ngayon ko lang nalaman. Nang pwede ko kaya siya singisingilin mo, ma'am. Wala ka mong katumbas na halaga yung luha na aking iniluha sa iyo. Oh, kaya pwede mo siyang singilin ng compensation. Ngayon daw nalaman ni Ma'am Rosie na may utang pala yung taong nagpaiyak sa kanya. Hindi lang basta-basta pagkakautang yan, ma'am. Oo, grabe yan. Hanggat buhay siya, hindi niya ay kayang bayaran yung pagkakautang yan. Pwede siyang singilin. Singilin mo, ma'am, kung anong kaya niyang ibayad sa iyo. Nakakaloka. Pero seriously, di ba? Seriously. Nambabaga nato niya kung ano ra. Oy, nagtangis lang si mama noong ginlason ko ni Ana nga kapatid ang alaga niyang malaking baboy. Oy, syempre pa sa pag-alaga tangaron mama ay natural gid aron. Pag-alaga, napalapit na rin yun sa'yo kasi halos araw-araw mo nga ginakikita. Araw-araw mo ginapakaon. Yun niya sabi ko dyan. Yan yung the most precious and priceless na liquid sa buong mundo ang luha. Oh, di ba ang luha naman talaga sa mata naman talaga galing? Luha, in-emphasize talaga ni Jun, luha sa mata. Di ba ang luha naman talaga sa mata naman talaga niya? But anyways. Ay, joker talaga kayo ngayong hapon. So, sa nambang ko gani kagina, no? Nga, be careful ka mo nga. Kahit agad maaari, no? Iwasan yung paiyakin yung mga taong nagmamahal sa inyo. Kasi sila din naman yan yung mga tao na talagang kung bakit yan umiiyak sa mga ginagawa niya because ginavalue ka mo, ginmahal ka mo, mahalaga ka mo kanda. So, renew lang din siguro kung niya pwedeng magawa is i-value niyo man sila. be sensitive enough, no, para sa andang mga bagatyagon, itrunduyo niya mga tao nga nagapalangga ag nag-value kinyo. Hanggat maaari, although hindi man natin matuod rin malikawan, kay may mga sitwasyon kung amat nga, bisan ano rin mo nga iwas, nga magkaroon kayo ng conflict, na mag-cause, abig nga magkaroon kayo ng misunderstanding, or it will cause also nga masakitan ninyo rin baga tiyagon at kada isa ka. Pero make sure nga every time may mga ganong pangyayari, wag kayong magiging madamot na maghingi ng pasensya. Wag niyong ikahiya. Wag po kayong wag niyong pairali ng inyong pride. Na pag humingi ka ng pasensya, inaamin mong ikaw may kasalanan. Hindi po. Iba naman po yung paghingi ng pasensya. Pinakapakita mo laro imong pagkamababang loob. Pero imong pagiging humble. At hindi ibig sabihin noon na kesyo humingi ka ng pasensya, ikaw may saga. Although most of the time, kung naman nagapangayok kita it pasensya, it is because may nahihimo kita ng mga pagkakamali. May nagawa tayong mga kasalanan sa mga taong hiningian natin pasensya. Pero hindi po ibig sabihin noon na pag humingi ka ng pasensya, hindi naman lahat ikaw ang may kasalanan. Humingi ka lang ng dispensa because maybe nasaktan mo yung damdamin niya o nakapagbitaw ka ng salita na hindi mo naman talaga gustong sabihin pero because of na-trigger ka, bangod sa imo nga nabatsyagan, sobrang akig, sobrang, ah, diba? Yung nasobra-sobra na yung disappointment mo, na-stress ka na, o diba? Upset na upset ka na. At is why nakapag-paguwa o nakapaghambag ikaw, it mga gambanguno niya, hindi naman, na nakakasakit naman talaga, it bagatsyagon, it imong isig katawo. Basta importante lang, doon dapat naton niya pag-aisipon mga palangga sa ato niya pagpangabuhi. Hanggat maaari gid nga ni kunta nga wa kita naila nga magsakit at bagatsyagon it mga tawo nga mahal naton, di ba nga? Pero ginhambag ko kita gid ni. Kung napapaiyak niyo yung inyong mga nobya, napapaiyak niyo yung mga asawa, please, huwag ang inyong mga nanay. Ay nak. Ibang usapan yan pag nanay na ang umiyak sa kanilang mga anak. Iba na talaga yung usapan na yan. Although, syempre, kung may mga asawa, kung may asawa man ka mo, hanggat maaari, huwag niyong paiyakin. Sa bagay, hindi naman lahat na mag-asawa ay babae palaging umiiyak. Even mga lalaki, pinapaiyak din ang mga asawa nila. Kaya may una pa nga mga babae, may tigre pa, mas may iso pa kaysa andang nga mga mister. Di ba? Mas may iso pa sa andang nga mga asawang, sa andang nga mga mister. Di andang nga mga mister, or nagangui-ngui. Wanda nga mga mister tana or nag-uahab. Sanda tana nga babayi, sanda tarus, or may mga dragon pa nga pagbumugat kayo. Pagbumugat kayo parang to whom it may concern. No? Nga mga babayi. So, kahit sino, basta yung taong mahal mo. Although, rin nga naginahambal ko nga, rin may, kumbaga, rin kayang-kayang magpaiyak sa atin, ay yung mga taong mahal natin. Kasi apektado kita kung ano-ano ang ginaubra, apektado kita kung ano-ano ang ginahambal, apektado kita kung ano anda nga ginapakita because naapektuhan kita because importante sanda katon ginavalue naton sanda ag ginamahal naton sanda that is why nasasaktan tayo every time na may kung ano mang hindi maganda silang nagagawa at nasasabi sa atin o di ba dahil kung wala naman tayo pakialam niyan sa kanila bisan magtumbling-tumbling mata na bisan anuhon mata kung ano mata daw ubrahon na pakapatakit at pakels di ba wala tayo pakialam ka to. Ano tarto pa kay alam mo alam ko mata kagabot ka na ka to bakit connection ka na ka to. Doyan poro ako nya ginamin. All right. So, o di ba humaba ro ato nya istorya because of the luha sabi ni John na luha sa mata. Oh, so sana kahit papaano maintindihan niyo na rin na kung sa tingin niyo ay ang magiging resulta ng inyong misunderstanding or ang resulta ng inyong magiging usapan ay mapapaiyak nyo ang kausap nyo, ang asawa nyo, ang girlfriend nyo o ang nanay nyo, ay wag niyo na muna ituloy, stop na lang muna diyan, talikod na lang muna. Mag-walk out ka na lang muna, okay? Turn your back to them and then magpaliwaliwa na lang anay. Magpagamig-amig na lang anay kay, 'di ba? At least masitetelis man ang ato nga. Hey, basi kun tumugo pa man nara, basi hipatangis ka pa man nara nubya man nara, basi man hipatangis ka pa man nara asawa. Basi patangis ka pa man nara sinanay nga, hindi lang anay. Isip. Pakalmahan nyo anay yung mga sarili, kaya siyempre, pag tumulo na yung luha, hindi na yun maibabalik. Tumulo na eh. Hindi na yun babalik. Hindi uni mo maibalik rin sa anang, anong tawag rin, may gland rin kasi nga nagaproduce it luha.
1: May liwanag sa tulog.
0: Diba? Yung ano, yung, hindi uni mo maibalik rin guha nga to, no? Hindi uni mo maibalik rin guha nga tumugo ng tanah. So once ka tumugo ng duguha, ay talagang, iba nang usapan yun. Iba na talaga ang pakiramdam. Iba nang pakiramdam nun, mga palangga. So make sure,

0: Okay, sige. May 13 minutos yun. Nagtaliwan sa oras at alas 2. Sa mga pagpangalagad, mga palangga, bago kita mag-post for a commercial break, iwanan ko muna itong katanungan sa inyo. Okay, para sa mga pagpanumbalik, may maisagot na kayo. Medyo mahaba-haba itong tanong dahil kailangan yung mamili and kailangan yung ipaliwanan. Okay, eto po ang ating katanungan ngayong hapon. Paano? Okay, ha? Makinig ng mabuti, medyo mahaba-haba ito. Paano kung nakilala mo ang taong mahal mo sa maling panahon at pagkakataon? Handa ka bang ipaglalaban siya at ang nararamdaman mo kahit alam mo na na hindi ikaw ang pipiliin niya sa bandang huli? Or susuko ka na lamang at di na ipapaalam sa kanya kung sino at ano ang nilalaman ng puso mo? Yan po ang ating katanungan at iwanan ko sa inyo at sa ating pagbabalik, babasahin ko na rin inyong mga greetings and shoutout. Of course, your sagot sa aton niya pangutana sa makaon niya hapon. Pagkatapos, ginigamang, ito importante mga reminders, kindly stand by.
1: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: DTX 500 Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
10: E3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may VCO.
12: VCO.
10: Yung may D3.
13: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
14: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
15: Si Mark po to, Nueva Ecija.

mga lagad mga pelengga, may 23 minutos yun. Nagtaliwan sa oras it alas 2 sa ato niyang programa sa mga bagong inyong mga nakabukas. Saan ang mga monitor? Well, hindi pa naman huli! All this is our final part ato niyang programa kaya sa alas 3 lamang kita. Pero mahaba-haba pa naman ang 37 minutes na pag-ililiban natin sa ato niyang pagpangalagad. Sa makaroon nga hapon, well, syempre, the time check is brought to you by More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang kape talagang hindi ka pa iiyakin. Ay, naku nga naman talaga. Ang kaping hindi ka pa iiyakin sa lungkot or sa ugtas. Paiyakin ka niya sa tuwa. Ay, nami, matiyag mo. Hayahay, relax. So, di ba? Kasi, manami imo nga pamatiyag. Manami rin imo nga pamatiyag sa gawas mo. Walang kang nararamdaman na mabigat or something na masakit. Nga kapareho ni Boryong Vlog. Nga nahuyagid ko ni imo kahapon. Nga mag, habang na nahuyagid ako ni imo kahapon, magtinikag to sa mall. Kaya nagtakilid, rana nga panikangon. Ano-ano, matanang klaseng panikangon yan na imo nga. Hindi ko maintindihan kung ginahungod ay bukod, ganyan matagali, masakit, ganyan matagali. Masakit na narawag ni Boryong. Sir! Nagpahilot ko ni imo. Nagpahilot yun ko na imaw. Oh, ay, nag-okay-okay ko na rin pamatsyag na. Pero anag, gandabi nga panikangon niya to sa mall, hay. Eh, ko, ya, itama na ako, ma'am. Gatikang ko sa to sa SM. Sa mall, ay, nagatakilid ang nga, medyo mabugat, medyo may ano, tang ginapas, aliya sa piyak na nga abaga, nga tabingi, gitaraan na nga panikangon. Hindi mo makadiritso, iti. Hindi mo makadiritso, iti ka nga ba ko ka na, hay, diritso ko, makon magtika, nga medyo bukong paginmanas ang kiri. Aba nga ni Kaya, napag-report na makaroon niya kahapon, dapat sa maote mo, hawak mo masakit. Hindi mo hawak mo ang bit. Hawak mo masakit. Sa bawat galaw. Hawak mo. Priyong! Hawak mo masakit. Sakit ka na rana nga hawak. Ay, naku nga naman. Ay, ibang klase pag ang hawak mo to, di masakit mo. Ay, siyempre, lower. Ano tawag na? Yung mga lower extremities. Apektado, no? Hindi ka maman makahugag-hugag it ng madali. Ay, siyempre, masakit ka na rin mga hawak. Ay, tao lamang. No, yung ito ka naman sa mga chicks ito sa mall. Ay, dito na. Wala ako mo nakapang chicks ito sa mall. Ay, paano mo? Habang ko, paano ka makapang chicks? Ano yung talagang takilid ka mag takilid ka magtikang mang chicks ka. Ay, nako, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang paboritong kape ni, ano, SB Nerlin de la Sena, manang nine. Una sa Banwait, Makato, poblasyon. May tayo niya. Ang paboritong kape, talagang ang mga taong masyadong, ano siya la, health conscious. Yung importante priority sa kanila, yung kalusugan. Pag rin, makaroon yung mga mindset. Tanda nga ganyan mga kape talaga is More Power, okay? So, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix available in sa JJ Store sa Tangalan Public Market, sa Billion Store sa Poblasyon Makato, sa Lezo Multipurpose Cooperative, sa Lezo Public Market, sa Maypas Drugstore sa Poblasyon, Poblasyon Omansya, una sa Cherry and Alex Lichen House, sa Melagin Banwa East, and sa Bulwang, una sa Carlos Pharmacies at ang Bulwang Branch. Iyaman sa Kalibo, una sa may shopping center sa ANC Drugstore.

0: And Carl's Pharmacy is sa Kalibo, nandaman niya nga butika nung pharmacy. Naman doon sa may shopping center. Di ka sa Martilino, ayaron sa may Trahi Pharmacy, sa may St. Anne's Pharmacy na makita sa may Regalado Street, doon Mia's Drugstore at Tia's Pharmacy, o Mia's Drugstore at Tia's Pharmacy, inaaron sa Atubang, it Provincial Hospital, tabok again, medyo magka-aping, malang anda karon niya pwesto, it Tia's, Agnia's, puro doon sa Dabutika, una sa may Puok, sa All-in-One, convenience store sa Puok, no? Bago, kung iyakali sa Kalibo, syempre bago mag-airport. And then, una sa Banga, sa J3M3 Drugstore, sa Banga Public Market. Una sa Libacaw, sa Neck-Neck Store, sa Libacaw Public Market. And of course, una man sa Banwa It Altavas, sa Pew Kids Store. So, available doon ato yung mga kape. Kung una ka mo sa mga banwa nga gin-mention ko, agtunan ninyo rin doon niya rin nga lugar. A lugar. Nga bagakan, kung gusto niyo nga mag-try, there's no harm in trying, mga palangga. Sa pag-inom it more power, kayo dikid ka mo mag-nool. Why? Nool katimo ko, raanang binipisyo para si kamer itigawas na nuan mo. So, wag niyong panghinayangan rin inyong inog, Roon yung pagbakagit kape dahil dung anak karon niya po, roon anak karon niya epekto sa gawas na hindi din mababayaran ng pera. Alright? Sige, more power probiotic 8-in-1 coffee mixer cup of success, healthy gut, healthy life once again!
1: Happy birthday
0: sa ako niya best friend. Una sa may poblasyon, numan siya, may ano, una nga pestot kata, sweetie kitchenette. Sa likod lamang dun imaw it Virgis nga bake shop or inagid mismo sa anang area it ng munisipyo it naman siya nagamon sa likod. Oo, pasugod inaanak ko nga pesto. Happy birthday, Beshi!
1: Happy birthday!
0: Alright, sa lahat ng mga nag-birthday ngayon, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday once again!
1: Happy birthday!
0: Okay, ano problem? Alright, sige, so sa ngayong panahon, ngayong pagkakataon, oras na para basahin ko na inyong mga greetings na kaya na pag gusto mag-say hi! Oras na! Diba na rin akong alam? Ay, naku, ako na condition ako niya limog. Baka medyo may ako niya booking sa Domingo pa man. Happy Mother's Day in advance, mga palangga! Linggo na yan, diba? May 10 second Sunday of May! Sa Happy Mother's Day sa ato niya mga mothers. Kahapon pa ako nag-greet sa inyo. So ngayon, i-greet ko kayo ulit sa mga hindi nakarinig kahapon. Diba eh, batian niyo man ako nag-greet. Happy Mother's Day sa ato niya mga mami, sa ato niya mga nanay, sa ato niya mga lola, sa ato niya mga auntie, tita, sa mga mamshi, sa mga mamang, diba? Sa mga mamang agpapang. Nga naga sa Irving, mamang agpapang. Oh, sa anda nga pamilya, o di ba yung mga single, may mga single parent or mga solo parent yung ginatawag. Yan! Nanay at tatay, tanda nga mga unga. Like me, nanay at tatay, tako niya. Anyway, sige, once again, here is our katanungan. Nahaba ni Jun din na catch up kaina, bago kita mag-commercial break, bago natin tawan pasadahan ng inyong mga greetings. Ito po, medyo mahaba-haba. Pero choices po ito, pwede kayong pumili and then explain and expound your answer. Paano? Okay. Paano kung nakilala mo ang taong mahal mo sa maling panahon at pagkakataon? Paano ha? Kung nakilala mo wrong imong ginamahal nga tao sa maling panahon daw at pagkakataon, handa ka bang ipaglalaban siya at ang nararamdaman mo kahit alam mo na hindi ikaw ang pipiliin niya sa bandang huli? Or susuko ka na lamang at di na ipapaalam sa kanya kung ano at sino ang nilalaman ng puso mo? So, in short, ganito siya. Sa hindi mo naman inaasahang mga pagkakataon, mga unexpected circumstances, di ba? alaga mo rong tao nga napamahal ka. Yung talagang tinamaan ka ng sobra-sobrang bultahe ng pagmamahal. Pero sa maling pagkakataon at sa maling panahon. Oh. Maling pagkapanahon at maling pagkakataon, meaning para hindi talaga nag-swak, yung hindi talaga nagkaroon ng tamang timing yung inyong pagkikita or inyong pagkilala. Oh, ito yung tanong. Handa ka bang ipaglalaban siya at ang nararamdaman mo kahit alam mo na hindi ikaw ang pipiliin niya sa bandang huli? O susuko ka na lamang at di na ipapaalam sa kanya kung sino at ano ang nilalaman ng puso mo. Yan. Parang lalaban, ilalaban mo, or isusuko mo ang iyong nararamdaman doon sa taong minahal mo at nakilala mo sa maling panahon at pagkakataon. Ganun lang siya kasimple. Tira, mga palangga! Tira! Kaloka, tira daw sa priyahan yung... IRB Turing! Si RV. Nahilo ako mag-view kay mo habang ni RV. Nagasinaot ka habang nag-a-anchor na stress ako. Ay, ganun. Sorry, ha. Ah, i-post mo na lang para steady ang ako. RV! Nahilo si RV. Na-stress. Ako pala nag-post ng stress sa'yo, RV. I-post mo rin imong ginapamantaw para steady ang ako, okay? Ag mag-monitor ka lang. Hello. Hello, Phil! Oh, diba? Hindi ako kasi sanay RB nga nagpinungko. Nga nagprogram. Oh, diba, dati nagpungko ako. Pero parang hindi ko talaga siya, ma'am. Hindi ko ima... hindi ko ima masyado, ma. Ma-express ro ako niya. Gusto nga bagon ko. Nagpungko ako. Kaya talagang pinaano ko. Nag-sinawa sa out. Sabi ko na ako na. Nahihilo ko na. Huwag mo na lang kung tingnan, pakinggan mo na lang ako para hindi ka mahilo at hindi ka ma-stress. Hampa, oh, Belle, sa Hong Kong, may naging hapon, girl.

Oo. The party man dun, syempre, rugagaki tao man dun eh. So, kung ano yung nararamdaman niya, kung gumuha man imabangod sa babae, or kung ginahamba mo nga lumuha, or umiyak, ay bangod nga mahal ka na natin, mapatsyagan mo dun it babae. So, kung talagang umiyak siya, syempre, di man mo makitandoan nga sincerity. Dahil actually, yung mga gagaki, abe, what taro sa dabo, hindi yan sila vulnerable. May mga gagaki nga, ginapakita na nga vulnerability nga basta yun ah! Basta ano parato niya, mama? May mga gagaki, abe nga, ano, waasa da na ila nga makita ano, andang pagiging vulnerable sa andang nga mga karelasyon ng girlfriend or even sa andang nga mga wife. Kaya gusto na da kasi nga i-project, ipakita sa andang nga mga karelasyon that they are tough, they are strong, na hindi sila more on emotion, something like that. Napakita tatigasin sila, astig sila, no? Pero syempre, tawo ka lang man, my God, ano ka ba to? So, kung rong isang gagaki, umiyak man siya na pinakita niya kanya pagiging vulnerable sa kanyang karelasyon, is ibang usapan yun. Kumbaga, at least, nagiging totoo talaga siya. Nung ipakita na ano nga matuod-tuod nga pagkatawo, hindi siya nahihiya na i-judge siya ng kanyang, huwag mo na hadlok na i-judge, imawit anang girlfriend or anang asawa, bakit siya umiyak, eh, di ba, merong, bakla ka, ay, magatangis ka, ting. Hindi yan, hindi po kabaklaan yung pag-iyak ng isang lalaki. May huha man dun sanda, my God. Di ba? May huha man dun sanda, bukod sa dait mga ano, hindi yan sila mga manhid. May emotion man dun sanda, tao yan sila. Totoong tao yan, hindi sila mga robot yan. Kaya kung umiyak man yung lalaki, it's, although hindi siya norm, hindi siya normal sa mga typical ibang mga lalaki na talagang pag umiyak, ginatago, pero yung iba talagang nilalantad yung kanilang pag-iyak. Hindi po yan kahinaan, hindi sign ng pagiging weak ang pag-iyak ng isang lalaki. Yung ba nagiging totoo lang talaga siya sa kanyang nararamdaman? Wala ka na mapapala kung pigilan mo, di ba? Kung punggan mo rin yung mga bagatsyago, yung kusumutan nga magtangis, pero yung mag-ugahab man. Simple lang. Ay, bukon ma'am, utang sa tindahan, ma'am ha, umiiyak ka sa utang na atakbuhan. Iba naman yun, iba naman arping usapan yun. Alright, sige. Good afternoon, Tita Lil, sabay ni June. To all pala outwassers all over the globe, all the very best. Okay, sige. Aba ni Ma'am Rosie, sabat na ni Ma'am Rosie kay Arby. Depende sa lalaking totoo o sinungaling. Pwede man kasi siyang magiging dramatic actor, di ba Ma'am Rosie? May mga lalaki naman na pwede nilang magawa talaga to parang nagpipretend, ya? Just to pretend na kuno, man ako no, na they are really serious, nga totoong mahal. Pwede mo naman talaga kasing gawin yan. Depende sa kung anong intention, ang intention mo sa tao. Kung gusto mo talagang paniwalain mo yung babae, o kung lalaki, abe, tangis agad para ipakita rin mga bagatsyagon, kung ano rin mong intention, pero yun eh. Diba? Pero, yes, napapati mo na babae, pero niloloko mo lang din yung sarili mo. Kung hindi na ka naman sincere, kasi pwede mo namang pikiin yan, pwede ka mag-pretend that you are really sincere, pero dahil hindi mo pa kasi nakuha yung loob eh. Pero once na makuha mo na, then, diba? Kaya nga, depende sa imong intention. Kung bakit mo ginagawa yan. Kung gusto mong umiyak para ipakita that you are really sincere nga matuod rin imong bagatsyagon sa babae, te, do it. Kung magpatik mo rin babae, te, good luck. Congratulations. Ay, nagagalaman talaga. Ma'am Grace, come on, ma'am. Good afternoon, good madam. Saan ka na ngayon, ma'am? Nagiging teacher to ni Blessy sa ano eh. Sa Boracay si Ma'am Grace. Alright. Shout out, aba ni June. Shout out sa mga tropa ko sa Badyangan, si Romel Navarra, Ilyong, si Ampud Lupeng, at nagatagay sandan, nung si Rabanes, basta drink in moderation mga tropa. Oh, wow, grabe, wag ka pang imbita.

0: keluarga pun imbit tetangga yang oi ni Francis Gail may agenya hapo thank you so much for watching ah kung kasi Mariel sa bye bye Gail Gail Gail may agenya hapo naba ni RB dai wado ko gugan itguha o gani number ko kay ina pagmahal tears of joy may guha at kalungkutan oh sige mambet-bet sa Germany good morning ma'am. Alright, sige. Good afternoon man, iya ka mon. Alright, sige. Ano da? Ate baby, ako niya hipag dyan sa Albasante. May lagid niya hapon, ha? Good afternoon, Ma'am Lil, sa Ma'am Rosie Kuwabara. Good afternoon, giduna sa Japan, ma'am. May utang pala sa akin ang taong pinaiyak ako. Ngayon ko lang nalaman yan. Pwede ko kaya siya singilin? Singilin mo, ma'am. Depende kung ano ang kaya niyang ibayad sa iyo doon sa pagkakautang niya sa iyo. Oh, the most precious liquid in the universe ang luha sa mata. Mahamba dahin anang nanay na nawa ka lang mahushus sa kaakig ng nanay sa unga na hamba ni RB. Ah, okay, kinahamba ko kaina. Alright, sige. Nagtangis lang si mama hamba ni Ma'am Betbet. Noong ginlaso ng kapatid niya, ang alaga niyang malaking baboy. Ah, eh siyempre alaga, tabi iba ang usapan, basta alaga. Pag alaga mo, napamahal na yun talaga sa araw-araw mong kasama for how many months or years, di ba? Masakit naman. Hamba ni Ma'am Rosie, hindi ko matiis ang nanay ko kung ano ang gusto niya, bigay ko kaagad. Ah, siyempre nanay yan, ma'am, hanggat kaya nating ibigay sa ating mga nanay. Ganun natin kamahal ang mga nanay natin, di ba? Pag mahal mo rin nanay mo, hindi mo talaga siya magustong, parang ganun din kasi sila sa kanilang mga anak. Pero mga nanay, pag araan na magtanaw sa mga, parang ganun din, wasa na ilang nga, hanggat maaari, hanggat kaya nilang ibigay yung gusto ng kanilang mga anak, ibibigay nila yon. So rin mga unga nga nagmahal sa mga ginikanan, ganun din yung feeling na hanggat kayang ibigay ng anak sa kanilang magulang, lalo na sa nanay, ibibigay talaga yan hanggat kaya. Pareho sa ginhamba ni Ma'am Rosie Kuwabara. May agad niya hapon, Ma'am, una sa Japan. Umiyak lang, sabi ni Ma'am Betbet, ang asawa ko noong nagsabi akong hindi ako sasama sa kanya dito sa Germany. Ano yung iniyak kanya dun, Ma'am? Yung sinabi mong hindi ka sasama o yung ginastos niya pag uwi dyan, joke? Uy, hindi diro, no? Kahit noon pa, mahal naman talaga ang pamasahe, di ba nga, ma'am? Ngayon yata ay, I don't know kung mga hundreds of thousands yata ang pamasahe ngayon, ma'am. Di ko lang alam, mga 50 to 100,000 yata ang gagastusin na pamasahe from Germany, no? Pauwi ng Pilipinas, o lalo kung mabuti ko sa Manila ka lang, hindi ka pa, pagdating mo na Manila, Manila ka na, kung sa probinsya ka pa, di another pamasahe pa. Ay, nako nga naman. Ma'am Rosie Isog! Good afternoon, Gid. Kato de Lios and Gables. Thank you so much, Gid, ma'am. And good afternoon, una sa mga taga-barangay Andagaw. Una sa kay barangay Captain Juliet Melgarejo. Kap, may agit nga po. Sa mga taga-barangay Andagaw, good afternoon sa inyong lahat. Mami Mel, kumusta ka dyan? Sa Diniwid, sa Boracay. Yan. Balabag! May agit nga po. Good afternoon, me. Hamba ni John, hindi ko na catch up ang tinanong ko na Jean ulit. Sabi ni John, eto well, sabihin ko na lang na mahal ko siya at susuko na ako. Kung may ayaw at may mahal siyang iba, wala na akong magagawa niyan. Still, I love you in silence. So ano sagot dun, John? Sabi ni John, ang sagot niya is sabihin ko na lang, ko lang na mahal ko siya at susuko na ako. Parang wala doon sa choices. Pinaghalo ni Jun lahat. Okay. Kasi kung pipiliin mong susuko ka na lamang at di na ipapaalam sa kanya kung sino at ano ang nilalaman ng puso mo. Pero kay Jun kasi, sabihin daw niya na mahal niya, at susuko na. Oh, di ba? Kinumbay niya yung dalawang sagot. Well, gusto lang naman niya, nag-gets ko naman ibig sabihin ni Jun. Gusto lang naman ni Jun na malaman nung taong mahal niya, kung ano yung nararamdaman niya, at kung sinong nilalaman ang puso niya. Pero hindi naman ibig sabihin nun na kung sinabi niya yun, ipaglalaban niya kahit alam niya na hindi naman siya ang pipiliin sa batang huli. O, di ba, John? Itawid. Yun po ang ibig sabihin sa sagot ni John. Ma'am Gina Marcelino Luciano, watching from CBA. Ano ito CBA, madam? Saan lugar ang CBA? Ano may lugar? Sorry kita. Okay, sige. Sa akin, stop na lang. Masasaktan lang ako. Oh. Para kay ma'am, ano? Para kay ma'am Rossi. Susuko siya. Oh. Hindi niya ipaglalaban. Kasi alam naman niya na kung ipaglalaban niya, alam naman niya na hindi naman siya ang pipiliin sa bandang huli. Kahit ipaglaban niya man niya yon, ang nararamdaman niya, kahit mahal niya yung tao, pero dahil alam naman niya na hindi naman siya pipiliin sa bandang huli, hindi na lang siya, sasuko na lang siya. Aw, kabuga. Kabuga, galiabi ko somewhere down the road. Somewhere down the road. A rose are gonna cross again. It doesn't really matter when. may sigit na yung kanta. Oh, kasi tinanong ko kung saan yung CBA, Kabugaw, Batan, Aklan, Kali. Sorry. Kala ko somewhere down. Ang galing mo, ma'am. Gina Marcelino Luciano. Importante, nagmahalan at nagkakaintindihan. Oh, hurry mo tayo, ma'am Gina. Okay, sige. Sabi ni Ma'am Bet-Bet, ipaglalaban ko, Tite Lils, baka sakaling magwagi ako kung hindi man di tanggapin. That's the spirit. So, para kay Ma'am, ano, para kay Ma'am Bet-Bet, ipaglalaban niya. Oh, kasi, ano siya eh, gambler siya eh. Sugarol. Isusugal niya, ipaglalaban ni Ma'am Bet-Bet, sabi niya, ipaglalaban niya. Kung hindi man siya pipiliin, o kung hindi man siya magwawagi sa bandang huli, at least daw ipinaglaban niya at tatanggapin niya kung hindi man siya pinili. And that's the spirit. And actually, you know, take ko dyan sa katanungan na yan. Kung nakilala mo, paano kung nakilala mo ang taong mahal mo sa maling panahon at pagkakataon? Ang tanong kasi is, handa ka bang ipaglalaban siya? At ang nararamdaman mo, kahit alam mo na hindi ikaw ang pipiliin niya sa bandang huli. Or, susuko ka na lamang at di na ipapaalam sa kanya kung sino at ano ang nilalaman ng puso mo. Okay. Kasi, ang ganitong klaseng tanong, nagdidepende yan sa iyong personality. Diba? Nagdidepende naman kasi yan sa iyong personality. At actually, wala namang maling sagot. Lahat naman ang sagot nyo tama. Kasi yan yung, ganyan, yan yung pananaw nyo, eh, prinsipyo nyo, ruin-ruin nyo understanding, apprehension sa ating katanong. Eh ako kasi, iba naman yung, ako may ibang, iba din yung personality ko. Eh yung iba din. Yung iba gusto na lang sumuko kasi alam naman nila na sa bandang huli, di naman sila pipiliin. Okay na lang yan kahit hindi naman niya malaman kung sinong, o anong nilalaman ng puso ko na siya pala yun. Or iba naman, ipaglalaban ko kahit alam ko hindi akong pipiliin sa huli kasi at least napatunayan ko sa sarili ko at hindi ko itinago yun na mahal ko siya. Wala naman akong intention na sirain ang kung ano man ang meron siya na prior sa aming pagkakakilala. Wala naman akong intention doon eh. Ang sinasabi kasi ipaglalaban, yung bang parang alam mo nang mali, pero ipaglalaban mo pa rin. Maling panahon, maling pagkakataon, pero handa ka bang ipaglalaban siya at ang nararamdaman. Kasi ang pakikipaglaban sa isang relasyon ay nagdidepende naman sa sitwasyon yan. Okay? Merong laban na kailangan mo rin naman ng sukuan. Meron din namang laban na kailangan mong ilaban hanggang dulo. So sa ganitong laban, na sa umpisa pa lamang sabi kasi is, maling pagkakataon at maling panahon, ipaglalaban mo ba? Hindi naman ibig sabihin, for me, sa akong apprehension yung tanako na, sa comprehension ko, sa pagkakaintindi ko sa tanong, hindi naman ibig sabihin na kesyo ipinaglalaban mo ay maninira ka na kung anong may relasyon na meron siya. Ang pagkakaintindi ko kasi dito is, ayokong itago kung ano yung nararamdaman ko dahil hindi kami pwede. Kasi personalidad ko, yes, mahal ko siya, gusto ko siya, pero wala sa aking personalidad na manira ako. Nag-gets nyo? Contradicting ba? Pero para sa akin, hindi. Kasi depende nga yan sa iyong personality. Pwede kang magmahal ng tao. Pwede mong ituloy kung anong nararamdaman mo. Kahit alam mong dehado ka na sa bandang huli. Eh, yun ang nagkapagpapasaya sa'yo kasi eh. Kung doon na makapalipay, Kimo, why not? Gawin mo! Suko ka kung hindi mo na kaya. Pero hanggat kaya mong gawin, na ipaglaban, or ipakita yung love or pagmamahal mo sa tao na yun na hindi ka naman pipiliin hanggang dulo. Darating din naman ang panahon na na mapapagod. Oo! Kasi may mga tao naman talagang gano'n kung hindi sila mapagod. Hindi sila ma-drain. Hindi sila masaid. Hindi yan sila susuko. May mga taong gano'n. Okay? So, kung sa iba ay alam ko na, yung bang playing safe ka, gusto mong safe ka, kasi alam mong, di naman ako piliin yan eh, suko na lang ako. O, di ba? di naman ako ano yun, di naman ako pipiliin. May mga ganong klaseng tao. Pero may mga tao naman, may mga tao din, na kahit alam nilang talo sila sa bandang huli, lumalaban pa. Ganon sila mag-take ng risk. At ganon sila mag-take ng risk at ganon nila hinaharap ang mga challenges sa buhay. Okay? Ganon nila hinaharap ang mga challenges. Kasi, para mat-anak ako ha, ito, this is my personal point of view. This is my personal opinion. Wa ako, kung kakon, wa ako na ila nga, hindi malaman ng tao na yan na meron akong nararamdaman sa kanya. Doesn't matter. Kasi wala naman akong intention na manira eh. Eh ano kung malaman niya? Yun ang nararamdaman ko. Gusto ko lang malaman niya. Pero wala akong intention na manira. Alam ko kung hanggang saan ako. Importante lang dyan, kahit pinaglalaban mo yun, alam mo ang boundary mo. Alam mo ang limitasyon. Okay? Alam mo kung hanggang saan ka lang dapat. Ganun yun. Kung magtitake ka man ng risk, alam mo dapat kung hanggang saan ka lang. Hasta si Inyang Rui mo na pwedeng maabot. Di ka na dapat doon sumob. Ikaw man mismo karundong, ikaw man mismo rong magakontrol sa sarili mo. Yes, ipinaglalaban, ipaglalaban mo, ilalaban mo yan. Ilalaban mo kahit alam mong talo ka naman sa huli. Pero at least, yun kasi yung word na at least. Yung word na at least, yung bang fulfillment on your part na nagawa mo yung ganung klaseng mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. Ay, sumuko na kasi sila eh. Sumuko na sila eh, pero ikaw ginawa mo eh, o diba? Something like that. Na parang nagiging proud ka sa sarili mo kahit nasasaktan ka, pero kasi ginawa mo. Ha? Sana nasusundan niyo ro ako niya gina. Nasusundan ninyo ro ako niya. Ano nga ito? Nasusundan ninyo ro ako niya ginamin. Ro ako niya gustong hambagon. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na kung ilalaban mo ang iyong nararamdaman doon sa taong mahal mo, na kahit alam mo na hindi ka naman pipiliin sa huli, hindi naman ibig sabihin noon na magiging homewrecker. Na manira ka ng relasyon, no. Still, nagdedepende pa rin yan sa'yo. Sige, lumaban ka. Ilaban mo. Pero dapat alam mo ang limitasyon mo. Alam mo kung hanggang saan lang ang pwede mong ilaban. Dahil alam mo naman matatalo ka eh. At least nilaban mo siya. Hindi mo sinuko. So sabi ko nga, depende yan sa personalidad ng isang tao. Kasi kung gusto mong magiging safe ka, kung gusto mong ayaw mong masaktan, ayaw mong matalo ka sa isang laban, pipiliin mo talagang sumuko kasi alam mo sa sarili mo. Kasi meron ka ng ano eh, meron ka ng idea, hindi ka naman yung pipiliin eh. Di ba? Sa tanong naman agad, hindi ka naman yung pipiliin sa huli. Kasi ano nga, hindi niyo ako pipiliin sa huli. Eh, di ba? Eh, gusto kong i-take yung risk eh. Gusto kong ma-challenge yung sarili ko eh. Risk taker talaga, no? Eh, gusto talaga kong i-challenge sa sarili ko. Te, ano, hi? Ano problema? O, di ba? Basta importante, alam ko kung hanggang saan lang ako. Sayid ko sa kagaling ko kung hanggang asin niya ako kutod. Kutob, I mean. Hanggang saan na ako? Alam ko sa sarili ko, kung hanggang dyan lang ako sa boundary, hindi ako nalampas beyond sa boundary. Diba? Kasi hindi naman ibig sabihin na kung ilalaban mo kung ano nararamdaman mo, ay magiging ano ka, magiging harabas ka. Hindi naman pwedeng kahit aba ano nga ito, nang salubungin ka ng sibat or bala o what is, ano, no, hindi po ganun ang klaseng laban ang akong niya ginamin. Pwede mong ilaban kung ano yung nararamdaman mo kahit hindi ka niya pipiliin. Pero syempre, alam mo kung hanggang saan lang ang pwede mong ilaban. Ang importante lang sa akin, alam niya kung ano yung nararamdaman ko. Diba? Tsaka syempre, pag malaman mong ganun, diba hindi ka naman nag-expect talaga? Alam mo na hindi naman ikaw ang pipiliin eh. Meaning, hindi ka rin nag-expect na pipiliin ka niya. Pero nilaban mo. Kasi, for me, hindi ibig sabihin na kung mahal ko ang isang tao, dapat mahalin din niya ako, no? Hindi po yan ganun dapat. Pero I don't know sa inyong paniniwala ha. For me, para kakon, pag nagmahal ako ng isang tao, hindi ibig sabihin yun, dapat mahalin din niya ako. Kasi kung ganun yun, parang may condition yung love. Parang may condition yung love nga na nabatsagan mo ka na nga dapat ginmahal ko ikaw, dapat mahagun mo man ako. Although, maganda yung ganun, in return, may nakukompensate wrong love nga imong ginatao ka na. Pero kung totoong kang nagmamahal sa isang tao, hindi ka magdi-demand na kung gaano kalaki or 100% ang yung ibinibigay na love, ay ganun din ang ibigay niya. Hindi dapat ganun. Kasi kung mahal ka ng tao, mahal ka niya. Hindi mo kailangang hingiin yun sa kanya. Hindi mo kailangang mag-demand na mahalin ka niya. Kung mahal ka, mahal ka. Kung mahal mo, mahalin mo. Kung mahal mo, mahalin mo. Pero syempre, kita abi nga tao. Diba? Kita abi nga tao, we are always expecting na pag may minahal tayo na tao, dapat mahalin din niya ako. Yung dapat may balik. May kapalit. Dapat may kapalit. Na maganda naman yung maganda naman ang ganong klaseng relasyon syempre pag syempre natural. Pag ginakailaan ka, ginakort ka isang kagagaki, sabihin, interesado man yung okay mo or mahal ka rin niya. So, syempre, sinagot mo siya, mahal mo rin siya. Although, hindi naman niya hinihingi yun, pero mahal mo rin, binigay mo rin yung love. Pero iba naman yung sitwasyon kasi na kung may mahal kang tao, mahalin mo. Pero don't expect na kung mahal mo ang isang tao, ay mahalin ka rin niya in return. Nagets niyo? Oo, hambay ni ano? Ano na lang, dali na ha? Rem Dolormente. Miss Lil's Coffee. Ay, thank you! Saan tayo magkakape? Huwag kong magbiro sa kape. Coffee lang sa akin, kahit coffee stick. Or, kung wala kang available na more power, then kung ililibre mo ako coffee stick sa akin, is okay na yun. Konting sugar lang. ano, solve na ako dyan. Rem, rem. Abani Machi in Wolf. Oo, ipaglaban ko baka sakaling hidugkal ko pagkatapos. Susuko na ako. Hidugkal ko. Okay, Abani Jun. Kaya nga, I love you in silence. Ah, okay. Abani Ma'am Rossi, sabat ni Ma'am Rossi, Kawabara. Magkaroon kang sakit sa puso kung silence hindi mo mailalabas. So, see. Dito ako. Well, basically, yan yung mga sinasabi ng karamihan. Ay, naku, ipautuwas. So, taro na, ay, basta takihon ka kung hindi mo pag ipautuwas. Yung pag-atsyang. Yun din yung advantage. Once na nag-open up ka ng, ay, totoo yan. Merong mga sitwasyon nga nagkakaganabong. Diba? Iba, mas masarap kasi sa pakiramdam na nag-a-unload ka rin ng iyong nararamdaman. Kung nag-open up ka ng iyong feeling sa isang tao, like sa isang babae, although hindi normal sa atin dito sa Pilipinas, pero sa realidad, may mga babae din talagang ano sila, no? Yung tinatawag na open-minded, pero sila pakialam ko ano sasabihin ng mga tao na kapaligid sa kanila, na talaga yung kanilang guts, yung lakas ng loob na mag-open ang kanilang feelings yun sa lalaking gusto nila, ginagawa nila ng iba. Pero dito kasi sa Pilipinas, culture tanaton yan. Lalaki gid araw nag-gumagawa ng first move doon sa babaeng gusto nila. Kaya, kayo nga mga lalaki, kung may nailaan ka mga babae, i-open, just open your heart. Hindi i-open surgery. sabihin nyo kung ano yung nararamdaman nyo, but don't expect. Ito lang, para hindi ka masyadong masaktan. Don't expect na kung ano yung nararamdaman nyo sa kanila, ay ganun din ang nararamdaman nila sa'yo. Yun ang sinasabi ko. Kung nagmamahal ka sa katawo, hindi ka mag-expectar na mahal ka rin niya in return. Na he will love you back. She will love you back. Hindi po. Para hindi ka masyadong masaktan at mag-expect. Para hindi ka masyadong masaktan, don't expect na kung mag-open up ka ng feelings na mahal mo ang isang tao, isang babae, ay sasabihin din niyang, I love you too. Huwag kang mag-expect para hindi ka masaktan. Yung sabi nga, di ba, huwag umasa para hindi masaktan. So, ganun din yun. Ang importante, nagiging honest ka sa sarili mo. Nagiging honest ka rin doon sa taong gusto mo. Di ba? Pero syempre, kailangan mo rin kausapin siya in a nice way. Kailangan mo rin siyang kausapin sa tamang panahon, pagkakataon, na magkaroon kayo ng time na mag-usapan na ganun bagay. Huwag naman yung parang nagsubuang ang kamo, tapos mambag ka nga, nailat ang kimo. Huwag naman ganun. Pero nagsumbil kang ko imong gabaligya. Diba? Hindi na ako. Kailangan niya ginamit. Kaya ginambangit mga lalaki nga, bisan ano andang kaisog, pag abot sa andang mga bagatsyagon, sa mga nailaan andang babae, nagiging matagaw, ginakurog, ginanervyos, kapanggamig. Kaya iba, shot-shot anay, para magkaroon ng, namiram daw ng tapang sa alak. Dito madali sila makakita ng asawa dahil babae na ang lumalapit. See, ganun talaga ma'am sa mga Western countries, 'di ba? Sa ibang talagang liberated 'yung mga babae. Oo, sila yung kusa, sila yung nag-o-open. Although hindi naman natin alam kung ang intention nila kung talagang they really love that guy, kung talagang love 'yung kanilang nararamdaman kasi may kanya-kanya, sabi ko nga eh. Hindi naman natin alam ang intention ng bawat isa. Hindi natin hawak ang isip ng bawat isa. Even nga, ulitin ko, kahit 'yung asawa mo, hindi mo alam kung ano laman ng utak niya. Hindi mo kontrolado laman ng utak. Kaya, huwag niyong sabihin na kontrolado niyo mga asawa niyo, hawak niyo sa leg, asawa niyo, my God. Hindi ako maniniwala dyan kahit itaga niyo yan sa bato. Hindi. Di ba, Mature and Wall? Di ba, Jun? Pag-usapan natin Jun kagabi. di ba? Hindi hawak ng mga asawa niyo ang mga utak niyo. Hindi nila kontrolado yan. Ano sabi lang sa'yo? Pwede mong isabay sa pag-uwi, pagpunta ng work. Pero iba yung laman ng utak mo. Sabihin, hindi hawak. Hindi na makahawak ng mga asawa yung mga utak nyo, even mababae o palalaki. Hindi, ah! Masabi ninyong hawak nyo sa leeg. O, hindi pwedeng hawakan sa leeg asawa nyo. Pero laman ng utak nila, kung nag-i-imagine sila na ibang babae o ibang lalaki, hindi nyo alam yan. Hindi nyo hawak. So, wag nyo akong papaniwalaan sa sinabi, ah, hawak ko yung asawa ko, hindi makakapalag sa akin yan. Nemo ron. Mahawakan mo sila sa leeg. Oh, sige, higti sa leeg. Higot mo sing hawak. Pero yung kanilang utak, takbo ng utak nila, hindi mo hawak. Hindi mo alam kung sinong ini-imagine nila. Na babae o sino ini-imagine nila na lalaki sa habang ikaw ang kanilang kasama. sige na, mas isin pa. Magturo ato istorya. Gusto ko rin sanang gawin ni Titelis, kaya lang hindi ko kaya. Ay, pag hindi mo kaya, ma'am, don't dare. Don't. Wag. Kasi baka malaki ka pa sa alanganin. Sabi ni Ma'am Bedbed, gusto rin daw siya na niyang gawin, pero hindi daw niya kaya. Yung pag lumapit sa mga guy doon. Oo. Pero, siyempre si Ma'am Bedbed, widow na, bago good si Ma'am Bedbed. So, kung gusto ni Ma'am Bedbed, pwede niya magawa, pero hindi daw niya kaya. Kaya nga, ma'am, huwag mo lang i-dare yung sarili mo. Huwag mo lang i-challenge yung sarili mo. Don't take risk sa mga bagay na alam mo sa sarili mo, hindi mo rin kaya. Yung mga nagtitake lang talaga, ma'am, ng risk, ay yung may mga lakas ng loob. Kapal ng mukha, natulad ko. Kapal ng mukha! Wala naman tachim po. Okay, pasada alas stresses at kapapangalaga. Thank you so much, good mga palangga. Sa inyo nga pag-ibas niya pagpangalagad, makaroon niya adlaw, it's Friday. Okay? So, until we meet again sa inyo pagpangalagad. Sa inyo programang para utuwasan, of course, and still with your pasinadyahon! You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan din ako, it might ayon yung hapon. Salamat din sa inyo nga pagpamati. God bless us all and bye!
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayad git. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with DVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. The

0: sa pagretiro. Tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo for the best variety of music.
9: Ito ang

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: She's crazy like a fool.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
0: every
1: much.
0: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, kaya tama.
0: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo,
4: for the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibu, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
8: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
7: Mm-hmm.
8: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
7: thank you very
8: every
7: much.
8: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
0: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Go! This is my radio.
11: I love this station.
12: They're always on.
13: Radyo Todo, for the best variety of music.
0: Ito ang

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpanua East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak it sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tumuduwag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gatado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
0: for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaus Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Sampon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sampon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sampon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Sandown Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
8: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
3: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
3: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: sa mga butika,
3: pharmacy,
4: drugstores,
3: tindahan
4: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
4: RISE.

0: R-I-S-E.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan.
3: Nationwide.
1: Nationwide.
2: Alam nyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
2: Kojic para sa linaw.
1: Gluta para sa kintab.
2: Papaya para sa kinis.
1: At carrot para sa healthy glow.
2: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap,
2: tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
1: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
2: Sa inyong mga lugar, hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
5: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
5: na may positibong epekto sa katawan
4: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
5: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
5: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
5: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Magandang kalusugan!
7: Sumasahing papawid na naman ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide!
8: Ang inyong programang nagbibigay ng gabay, inspirasyon, pag-asa sa buhay at tagumpay sa inyong kalusugan.
7: Hatid ng mga produktong herbal gawa sa Rice Brand, Luzon, Visayas at Mindanao.
8: At kahit saan dako ng mundo ka man,
7: ito ang palatuntunang
6: tagumpay sa kalusugan. Nationwide!
9: Ito na muli ang inyong lingkod, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa ating mo naman pala, dudunan, hatid yan sa atin ang ating mo naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Boss, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating mo naman Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Tanda ko man po kayo ng Pilipinas naroon. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating mo naman pala dudunan. Itawag na ang inyo po namang mga kwento at mga testimonya. Ang inyo po namang mga katanungan dito po sa ating programa. At inyo po namang pag-usapan ang mga bagay-bagay na yan patungkol po naman sa ating po namang produkto. Ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. At ang iba pang mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Eto na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Bebe, Oriental Mindoro.
0: Nanay Bebe ng Oriental Mindoro. Okay po, ilang taon na po si Nanay Bebe?
1: 76.
0: Umiinom na po ng Rice Coffee, Nanay Bebe?
1: Oo, matagal na, 2 taon na.
0: 2 taon na. Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating Rice Coffee?
1: Para niyong maawala yung ating mga karamdaman.
0: Apo, ano-ano po yung mga karamdaman po ninyo, Nanay?
1: Yung katarata.
0: Katarata, apo.
1: Yung merong ano, diabetes daw.
0: May diabetes. Paano po ninyo nasabing may diabetes po kayo?
1: Sabi nila, nagpatingin ako doon at parin kong albularyo.
0: Ah, albularyo po, hindi po sa doktor.
1: Hindi, kaya daw ako nalabang mata-diabetes. Pero sa lahat ako may wala.
0: Opo, mas maigi po nanay para makasigurado tayo. Although, pwede rin po kasi na ang panlalabo po ng mata, isa po sa mga rason ng pagkakaroon po ng mataas na blood sugar level o diabetes. Kaya, pwede pong ganun. Pero para makasigurado tayo, pwede kayo nanay na mag-palaboratory para ma-check po yung dugo po ninyo.
1: Mahirap nga po, walang pira eh.
0: Meron naman po bagang mga pampublikong mga ospital. Baka po pwede po kayo doon. Di ba? Pero, kayo po ba'y umiinom na ng Rice Coffee?
1: Ha?
0: Umiinom na po ba kayo ng Rice Coffee?
1: Oo, matagal na nga, 2 taon na.
0: Opo, so nakakailang ano na po kayo? Nakakailang box na po kayo ng ating Rice? Siguro napakarami na po.
1: Marami na, nasa 200 na.
0: Ay, wow, okay po. Yung ano po ninyo, yung mga karamdaman po ninyo na natugunan po ba ng ating Rice Coffee?
1: Oo, nawawala naman. Malakas ang aking katawan. Yun ang katawan.
0: Yes, yun po yung importante. Pag malakas yung ating katawan, magagawa natin yung lahat ng ating mga gustong gawin sa araw-araw po, nanay. Kaya po yung ating Rice Coffee nakakatulong po talaga para mapabuti po yung ating kalusugan. Kasi hindi po lalakas ang inyong pong katawan kung meron po kayong mga problema sa kalusugan, nanay.
1: Kaya nga eh.
0: Okay, so maigi na po yun na ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating Rice Coffee. Nakakailang sachet po kayo ng ating Rice Coffee sa buong maghapon?
1: Kumisay 3 hanggang 4.
0: Very good, John. At kayo lang po ba yung umiinom ng Rice Coffee sa bahay po ninyo o meron pang iba?
1: Yung aking asawa.
0: Ay, okay po. Ilang taon po si tatay?
1: 82.
0: Ano naman po yung mga nagbago sa kanya? Ano po yung mga napansin po ninyo nagbago sa kanyang kalusugan simula nang nakainom din po ng ating Rice Coffee?
1: Malakas din ang kanyang katawan.
0: Malakas din ang katawan kasi kalabaw lang ang tumatanda, nanay. Tama?
1: Kaya nga po eh.
0: Okay. Tama po. Opo, saan po kayo nabili dyan sa Oriental Mindoro?
1: Sa Bungabong.
0: Bungabong. Marami. Hindi na waubusan.
1: Hindi naman.
0: Hindi naman.
1: Ako nga, nga napangito ako mga anak, nasabi ko talaga niya lang nagbibigay sa akin ang lakas ng katawan niyang rescue.
0: Tama yun. So, binibilhan kayo?
1: Binibilhan ako pati ng aking mga apo.
0: Very good. Very good.
1: Excuse.
0: Ah, okay. Yan po yung pasalubong sa inyo lagi.
1: Oo.
0: Okay.
1: Bago yung bagang, yung anak ko dyan sa Manduking, sinabi ko sa iyo noon na may sakit sa puso.
0: Oh, kumusta na po siya?
1: Ayun nga, sabi din niya sa akin, ina talagang maganda ang rescue sa katawan.
0: Hmm, okay. So, umiinom na rin po yung anak po ninyong may sakit sa puso?
1: Oo, oh, aking inapadalahan talaga ng pambilit. Palibasa, hindi nga siya makapagtabaho.
0: Oo, oh, tama, tama. So, napakabuti niyo pong nanay. Talagang pinapadalhan niyo po kahit po eh, kayo eh, kailangan niyo din. So, kayo po ay nagpapadala po doon para makainom talaga ng ating rice coffee. Very good po yun, nanay. Nanay, yung pong mga anak po ninyo, sa mga anak po ninyo, yun lang po yung umiinom ng ating rice coffee, yung may meron pong sakit sa puso o meron pang iba?
1: Mga apo, natalo sa akin.
0: Nasa, inaagawan kayo?
1: Oo, nakikitalo. Lagi nanay, pero ako.
0: Okay, ilan na po yung apo po ninyo?
1: Ay na po, marami na boy.
0: Marami na. Okay, nakakatuwa naman. Makukulit yung mga apo, hindi naman.
1: Ay, hindi naman po.
0: Hindi naman, opo. Nanay, bukod po doon sa lumakas yung inyo po namang katawan, kumusta yung pagtulog po ninyo, nanay?
1: Ay, ayos naman.
0: Ayos naman. Si tatay, ganun din? Ayos naman yung pagtulog ni tatay?
1: Kung minsan, ay ako'y sa pagbabawas, ay naligtas ako ng isang araw o dalawang araw.
0: Okay lang po yun. Ang importante po, nanay, kapag nagbawas po tayo, dapat po ay... titingnan natin kung marami para, di ba, at least kahit papano po, nanay. Dati po, mga ilang araw kayo bago magbawas?
1: Yung tatlong araw, pinakamataas ang tatlong araw.
0: Pinakamataas na yung tatlong araw. At least ngayon, nabawasan na, dalawang araw, o kaya minsan isa na lang. Tama?
1: Kung minsan sa isang araw, dalawang beses.
0: Very good, John. Very good, John, nanay. Ano po ba? Anong oras nyo po ba iniinom yung ating rice coffee?
1: Sa umaga, bago sa tanghali, lagi ko pang inuulam nga sa kanin, pag-ulam-ulam. Yung talang kako ang gusto ko.
0: Opo, tama. Walang ulam, yun na lang yung sinasabaw natin, yung ating rice coffee.
1: Oo.
0: Tama, tama po yan. So, nanay, opo, yung pagtulog po ninyo, okay naman. Si tatay, kumusta yung tulog ni tatay?
1: Okay, hindi naman. Palagi nga nang nagsigilit.
0: hindi kayo naiistorbo sa hilik ni tatay?
1: Ako ay naiistorbo, natura ko ang mukha niya.
0: Baka naman hindi makahinga si tatay niyan kapag ginaganyan po ninyo. Ha?
1: Nga eh. Sabi hindi niya maturom, baling ba ang mukha mo sa kabilang dingding.
0: So, hindi naman kayo bangon ng bangon para umihi, hindi naman.
1: Eh, bangon niya, kumisa ng bangon ng... Ako laging naihi. Masipag mga araw sa mga hapon, ang dami kong inom ng tubig.
0: Ay, tama yun. Tama yun, nanay. Tama po yun. Kailangan po ng tubig natin sa ating katawan. Every day, dapat nakakawalong baso tayo. Hanggang 10 basong tubig araw-araw para yung hydration po sa loob ng ating katawan ay maganda para hindi tayo nadidehydrate. Okay? Mainit pa naman ang panahon.
1: Inaaway ko nga mga anak ko pag ako hindi pila pagdala ng pambili ng rice cooker.
0: Inaaway ninyo? Opo, tama yan. Para... Kasi naman, di ba, nakakatulong po sa inyo. Sabi nyo nga po, eh, yan na yung, for 2 years, yan na yung iniinom po talaga ninyo. At yung mga iniida po ninyong karamdaman, katulad ng sinasabi po ninyong diabetes, panlalabo ng mata, tsaka yung dating pananamlay po ng inyong katawan, eh, malakas na kayo ngayon. So, kailangan talaga ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga, boy, mawala lang yung, para magang usok siya, nakakwa sa mata ko, nakabarang. Sabi yun lang ang eh, ako'y makakatrabaho pa eh.
0: Yes, opo. Pero trabaho naman po kayo sa loob ng bahay. Yung mga gawaing bahay, nagagawa naman po ninyo.
1: Oo, nakakapag-ugas ng pinggan, nakakapag-saing.
0: Tama. Yun po yung pinaka-importante doon. Kasi sa edad nyo po, nanay, hindi na rin po kailangan na talagang yung trabahong mabibigat yung gawin po ninyo. Kasi medyo may edad-edad na tayo. Although, sabi nga natin, kalabaw lang naman yung tumatanda. Pero at least, nakakapaglakad-lakad naman po kayo sa loob ng bahay. Tama?
1: Ay, hindi lang sa loob at tagandili sa ako. Nakakaabot ako doon sa ating anak sa kabila.
0: Nakikipag-marites kayo.
1: Naiinip nga din sa loob ng bahay.
0: Oo nga.
1: Pero pinapawisan. Halos buong katawan ko ako lagi pinapawisan. Baraso hanggang ulo katawan.
0: Very good dyan, nanay. Maganda po yan na nailalabas. Lahat po kasi mga basura din po yan. Mga lason po yan. Yung mga lumalabas po sa ating katawan, mga lason po yan. Ibig sabihin, inilalabas na po sa pamamagitan ng pagpapawis natin. Kaya po tama yung marami po kayong uminom ng tubig sa buong maghapon. Kaya maganda po yung ganun, nanay. Kaya po nararamdaman po ninyo yung lakas ng inyong katawan. Kaya po, sabi nyo pa, nakakatatlo hanggang apat na sachet kayo ng rice coffee sa buong maghapon. Kaya napakaganda po ng kalusugan po ninyo, nanay. Sa edad nyo pong 76, napakalaking bagay po noon, nanay, na nakakapunta pa po kayo ng malayong lugar. Maganda po yun, nanay.
1: Ngayong Mayo, kumaga 76.
0: 19
1: ng Mayo ang birthday ko.
0: Wow. 76 years old. Napakaganda po naman. Okay, nanay, sa pagkain naman, wala naman kayong problema. Magana naman kayo sa pagkain.
1: Oo, kaso lang ulam.
0: Opo, nanay. Okay. May mga nakwentuhan na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, yung aking mga kapatid niya na may mga karamdaman din sinasabihan ko. Eh, sabi sa akin, nagdagas para ako kagad kisa sa kayo magpa-doktor.
0: Tama po yung explanation po ninyo. Kapag sinabi kasing dagdag gastos, kahit po sa pag, kumbaga, yun ngang pagluload ng cellphone, nagagastosan natin eh, di ba, araw-araw. How much more yung ating kalusugan? Tsaka, tama yung sinasabi po ninyo, kapag nagpa-doktor sila, dahil tinamaan sila ng sakit, dahil nga po hindi sila mapangalaga sa kanilang kalusugan, mas malaki yung gastos. Sa mauospital set, magkakaroon sila ng karamdaman, di ba? Katulad po ninyo, nanay, di ba? Maganda yung inyong kalusugan, nakakagawa kayo ng mga bagay-bagay na gusto nyong gawin sa araw-araw, di ba? Nanay, nawala si nanay. Naputol. Si Nanay Bebe ng Oriental Mindoro po, mga kaibigan. Tama yung sinasabi ni Nanay. Kailan po, kailan kayo iinom ng rice coffee kung may karamdaman na kayo? Aantayin nyo pa ba na magkaroon kayo ng karamdaman bago kayo uminom ng ating rice coffee? Kung sasabihin po ninyo, dagdag gastos lang yan. So be it, marami sa ating mga kababayan na ganun din yung mga rason. Pero kung makapag-gastos naman sa mga sa alak, sa kanilang mga bisyo, hindi iniisip yung gastos, yung dagdag gastos. 'Di ba? Tsaka kapag kayo po ay na ospital dahil po sa karamdaman po ninyo, dahil hindi po ninyo tinugunan, mas malaking gastos po 'yan. Kaya nasa sa inyo po, mga kaibigan, kung tutugunan po ninyo yung ating panawagan na simulan yung ating pag-iinom ng ating rice coffee. Tsaka alam nyo ba, mga kaibigan, hindi lang po yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1 ang available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong mga lugar. Dapat matikman nyo na rin yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1, dahil napakaganda din po nito sa ating po namang katawan. Para doon sa mga mahilig po talaga sa kape, yung kaping kape, mga kaibigan, yung ang lasa ay strong. Kaya nga po tinawag po natin yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Dapat po matikman nyo na po yan. Nasa kulay dark brown na karton po yan, mga kaibigan. Ang spelling pa rin, R-I-S-E po, mga kaibigan, para hindi tayo magkamali. At syempre yung ating sabon. And speaking of sabon, alam niyo po ba kanina, hindi ako kinikibo ng aking asawa. Bakit ano kayang nagawa ko? Pagising ko, hindi ako kinikibo ng asawa ko eh. Sabi ko, bakit kaya ganun? Akala ko tinutopak na. Yung pala po mga kaibigan, naubusan kami ng sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, wala siyang gagamitin. Kaya po galit sa akin. Sabi ko, mamaya, magbibilang yun na mamaya. Ayun, tinimplahan na ako ng rice coffee. Ano? Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, kapon na, hindi man ako, off na kayo, yung ano na sa oras.
0: Hello po, tatay. Ano pong pangalan po ninyo?
2: Surigao City.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
2: Nestor Ferrer.
0: Nestor, okay, taga Surigao. Okay po. Okay po, tatay, ilang taon na po, tatay?
2: Wala man yung rice coffee ninyo.
0: Pangalan po, ilang taon na po kayo, tatay?
2: 70.
0: Okay po. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
2: Wala pa, hindi pa nga eh.
0: Hindi pa, okay.
2: Nag-anong lang ako dito. Nakarinig lang ko dito sa radyo na maganda yung rice coffee. Si, palagi kong naririnig.
0: Apo. Tapos, kayo po ba ay may iniindang karamdaman din, tatay?
2: Meron ako. Kasi maganda daw ko sa may Bukol.
0: May Bukol, okay po. Saan po kayo sa Surigao, tatay?
2: Surigao City mismo.
0: Surigao del Sur, del Norte?
2: Norte po ito, Sound City.
0: Okay, Surigao City.
2: Surigao City, dito sa Norte.
0: Diyan po sa Farmacia Surigao, tatay.
2: Farmacia Surigao?
0: Apo.
2: Saan banda ito? Saan?
0: Yan lang tatay, ang nakalagay lang dito Surigao City. Farmacia Surigao. Surigao City. Wala pong nakalagay na address. Pero po ang nakalagay dito Farmacia Surigao, Surigao City.
2: Ay, okay. Sige lang at magtatanong na lang po ako dito.
0: Apo, tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Hindi pa,
0: tatay.
2: Pero ano na, in-translate na ninyo, in-describe na ninyo, alam ko na kasi yung gold na ito, yung karton na may gold na kulay, tapos meron na yung bang sa ano,
0: isang tasa ng kape. Isang tasa.
2: Araw na ano.
0: Apo, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog.
2: Sige, yun nga.
0: Apo.
2: Yun nga narinig sa radyo.
0: Apo. So, dyan po tatay, sa Surigao City, meron din po sa Gracian Pharmacy, Kinabutan.
2: Kinabutan? Apo. Layo yung Kinabutan.
0: Gracian Pharmacy, Surigao City, Gracian Pharmacy, tapos Aquarian Pharma, Caraga.
2: Aquarian.
0: Apo.
2: Dito lang yung safety limit.
0: Yes, dyan po tatay. Apo, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po tatay, R-I-S-E.
2: Alam ko na.
0: Apo, okay. Tapos tatay, iinumin nyo po yun 2-3 sachet sa isang araw. Yung dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po tatay. Ano po? Huwag po ninyong ihinto. Apo, huwag niyo pong ihinto kasi po may proseso po ito. Hindi po ito magic na pag inom niyo ngayon, okay na. Kailangan po tuloy-tuloy, tatay. Okay po. Tapos balitaan niyo po ako, Tatay Nestor, kapag meron na pong pagbabago sa inyo po naman problema, tawagan niyo po ako muli, tatay. Basta po, tuloy-tuloy, Tatay Nestor, ha? Tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Okay po. Magkaan ho bang ilang karton?
0: Ang isang karton po tatay naglalaman po ng 10 sachet ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po.
2: Okay,
0: nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
2: Ah, okay, okay.
0: Okay po.
2: Ah, sige. Okay, umaga sa halit gabi.
0: Ah, pwede pong ganun, tatay. Basta po, balitaan niyo po ako at ituloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pagiinom po nito, tatay. God bless po.
2: Ah, okay. Sige po. Salamat. Maraming salamat.
0: God bless po, tatay. Maraming salamat, tatay Nestor. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
2: Okay po. Salamat. Okay.
0: Ang kaibigan si tatay Nestor ng Surigao. Surigao City. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At yun syempre ng ating po namang mga produktong herbal. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Opo, opo. Sabi dito, napagalitan ka pala, Kuya Boy. Oo. Napagalitan ako ni Mrs. Ang mga babae ko minsan, mga kaibigan, bigla na lang nagagalit na hindi mo naman alam. Ang akala nila, kami po mga lalaki, hindi ko po nilalahat, ha. Huwag po kayo magagalit, ha. Hindi ko po nilalahat. Yung bigla na lang, di ba, na nagising ka, naubos na pala po yung, ginagamit naming rice coffee mix, rice 4-in-1 premium glow soap. Napakaganda nung sabon na yon. Gustong-gusto ng asawa ko yon. Sabi niya, bigla na lang nagalit sa akin. Hindi ko naman alam kung ano. Tinatanong ko naman, bakit ka galit? Bakit hindi mo kinikibo? Walang sinasabi. Bakit kayo ganun, mga babae? Hindi po lahat, ha? Nung aalis na ako, nakapaligo na ako, sinabi niya sa akin na wala na daw kasi ng sabon. Sabi ko, okay. Bibilang kita ng 5 mamaya. wala na daw nung rice 4-in-1 premium glow soap na may kojic, merong gluta at may papaya, carrot extra. Kaya po, rice na 4-in-1 premium glow soap po, mga kaibigan. Nasa kulay white po yung packaging po niyan, mga kaibigan. Tapos may kulay orange na parang 'di ba? Yun po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali. RISE din po yan, mga kaibigan. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. Napakaganda po yan. Napakaganda ng sabon na yan, mga kaibigan. Para talagang parang magiging artistahin ka po, mga. Diba? Napakaganda po talaga. Kaya sa Nung malaman ko na yun nga, sabi niya sa akin, wala nang sabon. Wala nang rice 4-in-1 premium glow soap dyan sa banyo. sabi ko, okay, sige, bibilhan kita mamaya, ha? Okay, 5. Pagtapos kong magbihis, yun, pag upo ko dun sa hapag, mga kaibigan, dahil magsasapatos na ako, tinimplahan niya na ako ng rice coffee. ganun lang pala talaga. Ay, nako talaga, mga babae talaga. Hindi ko po nilalahat, ha? Sabay na kaming uminom ng rice coffee. Ganun lang kasimple, mga kaibigan, ha? Kuminsan yung mga kababaihan, yun yung lagi nilang diba? Lagi nilang naubusan na ng sabon, ng shampoo, ng... Ay, nako. Basta, sabi niya, basta yung rice coffee, hindi ako mawawalan, ha? Okay, boss. Kaya kapag nakikita ko yung rice coffee, kung minsan nakakaligtaan ko, isa na lang, isang sachet na lang, ay nako. Talagang tumatakbo ako ng wala sa oras para bumili po naman ng rice coffee. Dahil kapag naubusan ng rice coffee sa bahay, World War 4. Ay nako, rice coffee talaga. Madaming nababago mong buhay. Anyway mga kaibigan, maraming maraming salamat na busa inyo. Paalo tayo. Wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa lahat po naman sa inyo. At sana po ay kayo din po umiinom na rin po ng ating rice coffee. Yung ating sabon mga kaibigan. E narinig niya pa na yung rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Naku, nagpapabili din sa akin. Hindi mo pa sa akin pinatitikim yung 25-in-1 na yan. Okay. Yes, boss. Ay, naku talaga. Anyway, maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na!

0: ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
0: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura, nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow!
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver it Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee agud dinami ra inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-opera sa akin. Anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products. Patata
2: Navara. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo, it More Power Biotic Coffee, ang ginami rin nyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.

0: naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
6: Radyo Todo, for the best variety of music.
7: Ino ang radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo.
1: Radio Todo. Radio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga peking balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Ngunit higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

listening to 88.5 Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

listening to 88.5 Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. May rest back na. Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.

0: ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
1: Magayumon at tuloy nagtugpa rung ugan, kainait aga-aga. May porsyonit kalibong nga magasa-gasa. Mahidayto nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iyapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 ka barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Maayong agapanay bilog ang Western Visayas. Ag sa mga nakagising pa, nakamukat dong mata. Maliban sa nagkakatugog pa. Dapat ya nga magpasalamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
0: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
1: Adlaw kitang Sabado. Parang kailan lang, 9 na kita sa buwanit Mayo. Matsamais nga ginasipad-sipad ang agat mga inadlaw. Daiwang dag-o na lang, eleksyon na naman. Mangin ka partner Banwa sa technical side. Engineer Dingdong Rubiso. Katuwang aton nga mga katodo patrol reporters nga naka-standby na. Sandang tagsanagsag ka mga area of responsibility. Balita alin sa Segundo Distrito, Katudong Ruliboy Herrera. Sa unang distrito, Katudong Jezreel Tosnerbar. Ag balitang ospital. Balitang Merkado Publiko John Cabicilia. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulid mailit na gabaga. Nagaasupang ang mga balita sa Gua at Sugulit Probinsya. Take over na Biko Makaron. Hasta kita alas 9:30.
0: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
1: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton Banwa kon may suggestion kabo, komentaryo, pananawan, opinyon. O basta no hitting below the belt kon sa mga boxing walang susuntok ng mababa sa baywang. Kon wa kamot pantel ko, kapinuna kamo sa mga puntat bukid. Importante man lang may cellphone, signal, load ka. Kon may data ka or may internet connection ka, mas guwapo pagit. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa pribado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6600 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mga official website sa www.radyotodo.ph. Dagarong pagpanamyaw sa amon nga mga suking manguma, mamumugon mananggiti. Timprano pa nagbugtaw, suki namon sa binit baybayon kasubahan. Mga senior citizens, veterano, veterana nga timprano managabugtaw. Driver nga nagapanaga sana sa nagapangunang karsanahon sa bilog nga probinsya. Agong sa pagmaneho. O tandaan pirmi, kabuhin ninyo, kabuhit pasahiro, bisan bukot pasahiro pangani. Una sa inyong mga lima. Likawan nga magmanihong mayang over pa. wa pa na umpawi, una pa sa impluensya at agwa di pataranta. Ay base madisgrasya or makadisgrasya ka pa. Sabas sa kusagong ng mga merkado publiko. Kapingidiya sa kalibo public market. Mga negosyante at agricultural products, una sa Tuting Reyes, una sa Julianas Market Mall, ag sa iba pa nga mga public market sa Binog Aklan, mga negosyante at isda, karni, tinuga, panakot, uga, bulantero, bulantera, kargador. Sa mga nagasusiluko, pag nagapabukot, habo, magamatamat na kamusikad, bangon, bangon, bangon, bangon na kaya gana! Sa mga wapa na kainit tubi, o init na kamutubi, ag magtimplat kape, ag samtang nagagagukit, mainit ka kape. Buksin yung mga radyo, inyong mga monitor, itutok sa 88.5 FM, magpamatit presko na kapangunang balita, banwa, sagwa, ag sugod, it probinsya.
0: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Race.
1: Alas 5:10 oras sa Pilipinas. Ano mainit nga mga balita lokal? Tagupang doon nga mga topiko nga to pagatawat kabuhi, sentensya, gustisya, makarong adlaw, it Sabado.
0: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, radyo, todo!
1: Una kita sa Dayagat Panyempo. Ay may bagyo sa gawat Pilipinas. Agaharang nag-ugan-ugan, pumusda kaina ita siguro mga past 12, doong mabasko ga-ugan, may portionate kalibo nga magasa-agasa. Unahon tanerong update, halin sa Weather Bureau Pagasa, pinakaulihi, nga data, nga ginpaguwat Pagasa, alas 4, kainat aga-aga, Mayo 9. Easterless nag-apekto sa Binog nga Pilipinas. Rason nga maka-experience kita it magakagaka nga mga pag-uganugan, may kaibahan nga pag-dugdugdug, pag-pangilat, ag posible ro mga pagbaha, ag landslide. Bangod kong mainit nga hangin, halin sa dagat Pasipiko. Samdang update sa bagyo sa Guat, Pilipinas, as of 3 a.m. today. Dong bagyong hagupit sa distansyang 165 kilometros este at northeastern Mindanao. Dagarong hangin, mabubaskog na, 75 kilometros kada oras, magapit sa sentro, agbugso ka nagabot 90 kilometros kada oras. Bagyo na ginimaw, nagahugag westward, 20 kilometros kada oras. Bangod ko nasabit ka bagyo, ay may epekto na. Rason nga nag-uugan-ugan banwa kapingid sa Panay Region. Samtang doong hangin nagbaybayon sa extreme northern Luzon, maka-experyensya ita kasarangan kurabat babaskog nga hangin ag kasarangat humbak kabaybayon sa eastern section ita pungsod, maka-experyensya at kasarangan nga hangin ag baybayon samtang sarabiling nga parte ita pungsod kay bahan ng Aklan, kita maka-experyensya at mahina hasta kasarangan nga hangin kama naman baybayon. Dong temperatura base sa dita't pag-asa alin sa lang weather station sa Diliman, Quezon City, gaabot sa 35.1 degrees Celsius dong temperatura kapin sa Metro Manila. Mainit wat yabot dong heat index rong kapaang. Yakaton sa Aklan kapingid sa kabisirang banwat kaliboraton nga temperatura kasarangan matinit magayom, pero ato nga temperatura gaabot sa 31 degrees Celsius. Hindo ng gabi eh, posible rong apag-ugan-ugan, rong temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 5:14, magayom kagangitan, may porsyon nga nag-uugan-ugan sa kalibo, temperatura 25 degrees Celsius, hangin nag-hoyop, west-southwest, 5 kilometros kada oras, sa bugso nga nag-abot, 13 kilometros kada oras. Air quality, okay pa man. Pag-abot alas 6, alas 7, magag-um kagangitan. Pag alas 8, alas 9, posibleng magatog parungan. Alas 10, as alas 12, magag-um kagangitan. Pag-abot ala una, posibleng man dong pag-ugan-ugan. O tambagon, bilog nga sangadlaw, ngarong panyempo magagumon ag may pag-uwan-uwan sa kabisirang banwa it kalibo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Lisok kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Ruatong naputo ang diskusyon kahapon sa pinakauling update sa politika. Rong pagkita namon ko nagtariwan ng adlaw ito mismo sa opisina at Oswag Ilonggo Party List sa siyudad ni Iloilo with Oswag Ilonggo Representative James Joang. Aga sa kahaba kamo nga istorya banwa pita-pitahunta. Ha? Pita-pitahunta. Kapidginong estado ita mga banwang na mensyonar it kongresista. Kama naman dong meeting nga natabo sa Shangri-La ko nagtaliwan nga Mayo 6. Kaibahan si Congressman Joven Miraflores it segundo distrito Maninoy ni Congressman Jo Joang. Aga bago gumupad pa China ko Mayo 7. Ito man sa meeting ko Mayo 6, Governor Joven Miraflores agrong batang mayor italtabas Jose Miguel Miraflores. Dong topiko sa nasambit nga meeting, dayang pagkandidato ni Congressman Ted Harisco sa pagkakongresista sa unang distrito Itakgan. Agkonpirmado ko taron.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Bukon nyo tatahaka-ahakag chismis ra. Ha? Kundi matabo gidara sa 2028 election.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Standby sa kabilugan kuwaton nga pag-ililiba. Sa pihak nga parte. Makamanumano taman si Mayor Simonet Peralta Francisco New Washington. Kung nagtaliwan nga adlaw, doong taga Department of Health, nagbisita na naman sa Banwa New Washington. Aga may ginhimo na naman nga water sampling. Pangaiwa hunda. Wapag kita kinabuitan iti resulta, pero base sa diskusyon ni Mayor Francisco sa taga Department of Health, matsabukon it manami itong resulta para sa taga MKWD. Kapin pa mismo nga taga Department of Health naka-experyensya kung purdoy nga serbisyo it Metro Kalibo Water District. Tagsandara magkaon sa Sangka Restauran una sa Tambak sa Banwa it New Washington. Ang taga DOH mahugas ko ta lima rotubi ha, sa gripo ahay wat nagatugo paglingling sa balde maitom ang tubi.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay po tambagon, kung may una man nga mga pagbago, temporaryo gang. Ah, standby ha. Kama naman, istoryahan tarong inaugurasyon nga naka tagana banwa sa lang maabot nga mga nadlaw. Konsen mangin dinapit nga bisita. Si Oswag Ilonggo Congressman James Jo Joang ay moro nag-alokarit pundo halin sa Pundot Oswag Ilonggo para sa rehabilitation at Dumagit Port. Panahon pa ron ni Mayor Anay Jessica Panambo. Panahon pa ni Mayor Panambo. O galing wa tama inagurahan ag wa tama buksan Dumagit Port panahon ni Panambo. Agmat sa matabo, tarong pagbukas ito Dumagit Port, makaroon ang panahon it mga puga, panahon ni Mayor Simonet Francisco.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: At ano rong bagantayan dingdong sa nasambit ng inaugurasyon? Ay kung maabot, banwa, si Congressman Jo Joang, base mangin kaibahan naman si Congressman Ted Harisco. Agkahapon nakabatong kita at information nga sa inaugurasyon ni Dumaguete Port, maabot man si Aklan First District Congressman Jess Marquez. Matambong man sa nasamit nga inaugurasyon. Di may matabo ba yung lamanuhan? Eh? Kung magkita si Congressman Jess Marquez ag Congressman Joang, nga kung matandaan ko Aklan Day, wagid paglamanuha ni Congressman Joang, si Congressman Jess Marquez, bakod wa kuno magtindog si Congressman Jess Marquez, kaya wa man maglamano si Joang. My goodness.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kon kay dingdong pa hilaw ngalamanuhan. Harap paro masadya sa New Washington. Pamati ka mo, ha? Noy, aga Jaya. Saan na ba ko nagbumbahan dahi wara eh? Paano abi? Ha? Sa pilang adlaw matabo, ngarong punga agrin, mag-ibat puwersa. Kung imong haloon nung punga agrin dong, ano rong guwa? Matsa orange, di ba? Orange eh. Pag hinalo mo ang punga agrin, i-check, i-check be. Kung orange gid man. Ya? Rumatabo kara, One New Washington, dong kulay, base kung mangin orange!
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
1: Sa pihak ga parte, balikan ta manifesto nga rat LMP. Ay kahapon, nakita ko yun, hindi lang pala si Mayor Prome, hindi lang pala si James Olanoy ang wa makapirma sa manifesto. Si Mayor Prome, si Mayor James, wa nakapirma, may tatlo pa ginyo wa makapirma sa manifesto. Lima ka mayor man wa ang wa magpirma sa manifesto it ilimpe kontra propose Boracay Bridge. Ano ang natabo?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Sa pihak kaparte, istoryahan taman na yung pag-ignore, ha? Pag-isnab, ita supplier ko na yung 35.7 kBA nga transformer para sa Kalibo Memorial Park ag crematorium. Tagadabaw ko ng supplier. Pero nagagawa makaroon, nga rong tao, dabaw rong address, pero rong tao, tagalinabuan, at tagalinabuan, iyaman sa Kalibo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Wa mag-aperban wa sa bitasyon sa gudang bayan. Inisnab sa gudang bayan. Inisnab man. Ha? It office of the municipal engineer. Inisnab man ni Engineer Danny Marte. Ha? Dong electrical engineer. Engineer 4. Kwato niyo munsipyo at Kalibo. Doon mabutig to. Si Attorney Molina. Wa matika explicar si Attorney Molina.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Anak ng tipakling talaga. Samtang sa pihak kaparte. Dayang post kahapon ni Congressman Anay Ted Harisco. Nga masyadong nagnakomit interest sa itpubliko. Ag dayang pagkita o nagtaliwan, brown? Brown dong ang nagawa dong? Brown. So, One New Washington, ang kulay, brown. Para si Tube at MKWD ra. One New Washington, kulay brown. Para si Tube at MKWD. Robatabo, pag iniba mo rong puga, a green. Pag pinag-sanib mo, hinalo mo ang green at pula, ang labas, brown. Parang tubig ng Metro Kalibo Water District. Okay. Sige, be. Hello, abe, ang puga. Combining red and green makes brown. Very good, gidong. Very good, gid.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Iyabi banwa sa rayang ginsend kakon. Ay wako iya ta ginsend kakon do rayang photo. Ginasampit ako galing ay out of the province ako eh. Kahapon hinambay ko kon sa opisina ra ni Congressman Jess Marquez. Eh, si Congressman Jess Marquez, ano yung natawag dong? Ito yung nga kay Boss Yudatan nga ron nga kwan? Ito yung nga sagwa, dong? Ano tawag ka ron? Ito yung sagwa na nga ron nga tag-karton? Ano ron tawag ka ron? Oh, harap pa hoy. May kay Congressman Jess Marquez, anong opisina bira? May nakabutang saylo ka mo sa opisina ni Papa Jess Marquez. Nagapong ko abili kara yeah? Sa tuo si Captain Juini Maglunso. Kina ako gito eh. Iping na si Engineer Titoy Rodriguez. Iping ni Engineer Titoy yung nagangisingisi. Kanam itong dong hibayag nga si dating PCL President. Aga dating New Washington is member Nonoy Rolly Ikinya Jr. Sa tunga rong manami man doon ang yumyuhum, ta? Nga dating Congressman Carlito Samson Marquez. Iya sa nang iping, rong nakakago, ha? Naka-jacket it Adidas. Nga manami man doon ang kwan, hibayag. Simpleng hibayag. Mayor Joris Bautista Suk. Iping naro, kanamiton gidong hibayag. Ha? Happy-happy ginimaw. Nyeben makirang. Ag, doon nga smile-smile man nga si Tay Lacio Guarino doon sa left side, sa pinaka-print ticket. Ginatubad nga ni Kararong daywang ka 1.5 liters nga soft drinks, Coke, tapos ay 1, 2, 3, up at nga ka-box nga pizza. May gainop kape. Kape galiin mo, Captain Juini, nga gininom ha? Okay, so, sang mo hapon daig to? Sa opisina ni Congressman Papa Jess Marquez. Sang mo hapon nga pag-inistorya? Balik ka na dong. Balik ka na ang brown, klaro na gidman. Ang istoryahan na bihay, politika. Suno, sa akong nasagap, ha? Sa akong nga drone, sa bilog sa mga topic, ha? Congressman Jojoang. So, ito si Mayor Juris. Daya ko nagtaliwan da nga pizza 7. Yeah, pizza 7. Kahapon, aba, may nagawa nga post. Post da ni Congressman Ted Harisco. Hararong nga post. Basahon ta kung ano nakabutang. Dato ha, kaibahan si dating Congressman Carlito Marquez. May post si Kwan, Congressman Ted Harisco. Sino pinaka-original? O sa'yo natin ang original dong? Sino original kara? Ato na ning uso yun. Ted Harisco. Sadyara eh. Ted Harisco. Sin ka na. Kahapon eh. Usoyan nga ni Dong. Hindi ko makita eh. Talagi na. I-plaster tanay. May kopya ko iya eh. Daya Banwa, hay shooting competition ta. National shooting competition. Iya sa Banwa, itkalibo. Hindi ko ma-open dong eh. Paano ko ba ma-open dong? Yabi nakabutang, banuang nagahibayag. Sa post ni Congressman Ted Harisco, hay hara. Araro ng caption o eh. Sa caption yung anay kita ha. Caption. Sa caption, nakabutang. National Shooting Competition with my anak, Mayor Jory Socro. Di kahapon nag-create na naman. Ha? Nag-create na naman. it istorya daya nga boss ni Congressman Ted Harisco ngarong caption with my anak Mayor Joris Bautista Sucro. E manak kahapon do kay bahan ni Mayor Joris si Kong Lito Marquez. Tapos kahapon do kay bahan ni Mayor Joris si dating Congressman Ted Harisco man. Agsad man kita nga matay digid mapugngan ng pag-inkwentro Itbatang Marquez, Congressman Jesus Marquez ag dating Congressman Ted Harisco sa 1st District. Sa 1st District daw hindi nagid mapunggan mga kasimanwa. So, kinpadagan kot mensahe si Mayor Joris. Kung ano ra ng botham bagon makon kara Mayor Joris Sucro. Kung nagtaliwan nga adlaw, ginimbitahan gali, ginkangay malang kung si Mayor Joris. So, sino gadabi si Mayor Joris nga balibaran dong kangay sa kadating congressman, kaibahan do mga dong ganon, nga mga taong ginpang-mensyonar ko kaina. So, nag-agtog ilang mayor, nga ginimbitahan sa opisina dating congressman, respetadong Congressman Lito Marquez, natural magto ka. Nag-o-istorya dong topic politika. According sa nasagap ko akong nga drone, hay, naipit man nga ni sa tunga-tunga do alkaldit kalibo. Daya man doon na nga, ginaproblemahan ay naipit imaw sa tunga. Bangod ko anang tatay-tatayan nga si Congressman Ted Harisco, ag bangod man kung tibiyog kay moro chairman itibiyog sa kalibo. Ag istoryahan ito nga, kabay pa nga maayos dong tanan. Kabay ko nung maayos yung tanan, pero base sa statement kaging buhian ni Congressman Jojo Ang, kung nagtariwan nga adlaw sa amon nga pag-uistorya, matsamalisod ta, ayuson na yung nga sitwasyon makaroon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: So kahapon, hay ito si Congressman, dating Congressman Ted, sa National Shooting Competition. Aga, amag ko nga nirong post ay may caption nga, with my anak Mayor Joris Sucro. So ginpangutan ako imaw. Rambay ni Mayor Joris, hara. Supposed to bigali, kono, dong bisita ta sa National Shooting Competition si Oswag Ilonggo Congressman Jojo Ang. Di, may kuan man gihapon. May Malaysia man gihapon. Assuming without granting. Just for the sake of argument. Nga uwa si Congress, nga umabot ginabi. Uwa si Kong Ted, umabot si Congressman Jojo Ang. Di ba nga magsakit buot ni Congressman Lito Marquez? Nga side man kita nga, sa likod, kupag kandidato ni Congressman Ted Harisco, si Congressman Jojo Ang. In the same manner, mauraman, natural mabatsagan, it mga Marquez. Bisan pa nga si Congressman Ted, adong nagrepresentar gang. Nagrepresentar yung ibaw kay Congressman Jojo Ang kuno. Pero sigurado't ako nga iba taro ginaisip kara. Kapingid ni Congressman Lito Marquez. Kahapon kaibahan kita makaron kasama mo siya. Kahapon magkasama tayo. Ngayon iba na ang kasama mo. Di ba?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo,
1: diba, Radyo Todo. Kapitana Juliet Onyet Tolentino Melgarejo. Pero doon doon sabat ni Mayor ha, nga nagrepresentar gang si Congressman Ted Harisco kay Congressman Jojo Ang nga bisita konta sa National Shooting Competition. Nga ay Mayor Joris da nga shooting competition. Karon sugpuna naton doon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Mas mainit pagidinto na. Good morning gali. Ay banga kahapon ka istorya ko si Mayor Boy Redison at banga dingdong. Good morning gid Mayor Boy Redison. Vice Mayor Toto Stanley Makahilig. Yo, good morning man. Kapabati na makaroon. Aga SB member Robin Seraspe. Itbanga. Ay, na-mention na rin Rubanga eh. Kung nagtaliwan nga Pisa 7, tagmagkita kami ng Congressman Jojo Ang. Imbitahan marang kita, sinugin kita mamalibad sa imbitasyon at sang kanungganon ang bantog ng Congressman sa Pilipinas nga si Jojo Ang.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Special mention na Rubanga, Roal Tabas, special mention Mandong Batan, New Washington, Numansia, historiahan Mandong Makato, Rong Tangalan, Don Abas, Ag Boruanga.
0: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
1: Dali lang ha, hawan-hawanan tayo yung mensahe. Dali lang. Good morning, Gid. Kapitana Juliet Onyet Tolentino Milcarejo. Standby ka mo, mga nangan. Si Kapitana Onyet, baka manumano ta. Pamati, taga-accounting, ha? Kore nga lang, huwag hapon may deklarang surplus nga rin mga barangay. Pilang dagon yun? Huwag hapon nyo maideklara? Ano ang problema, Madam Jennifer Policarpio Itulid? Oh, mga barangay kapitan, hindi lang ang dagaw, ha? Hindi lang ang dagaw. Ah, gusto na nga barangay Kalibo, ang problema ko ng surplus, huwag hapon ma-declare. Diyos mio, anong nangyari? Nag-iigod doon ato nga internet connection.
0: Mabilis sa himpapawid, Jujeth the Jet Reyes.
1: Hawan-hawan ang talimensahe. Oh, good morning nga kay Chile Tempura sa Thailand. Good morning, Jet. Shout out man kami sa barangay Lumaynay. Okay, Mr. Reynaldo Regalado. Una sa Lumaynay sa Banwait Altabas. Good morning, pa-shout out Abayon Family sa Pinamukan New Washington, District 3. Good morning din mga igbata. Una sa Pinamukan kay Analisa Abayon Piña Flor. Cho Mariner ha. Watching sa Caloocan. Good morning, nasa Caloocan City. Kaya Bin Melvin Clavel Bartolo, happy monitoring man. Madam Joanne Rapsing, good morning. Kay Kagawad Oscar Judicio Itatambak, Kagawad Tubi. Una sa Sitio Dumlog, Tambak, Gasagabak, Bose sa speaker, good morning sa tanan. Kay Toto Roger Lucero Nagales, good morning Ed, daga happy Saturday. Nga nagkakapi-kapi makaroon. Sagamat sa Diyos na kabugtaw manjet. Good morning, ag happy weekend mga katodo. Likewise, Kagawad Michael Villanueva Sulina. Una sa laging Barbawes naman siya. Halin sa naman siya, ag tukitat Italia. Ma'am Salumi Sulina Sorilla Villanueva. Have a blessed Saturday man. Una sa Rome, Italy. Ag kahapon, thank you gali kahapon ha, kay Mr. Mario Torreya. Nagbakasyon iya katon from San Francisco, California. Oh, thank you, Gid. Kay Madam Piniduilan de la Luna, good morning, man. Sa Pamilya Taharan, una sa Kabatanga. Oh, good morning ko, no? Halin kay Bless Taharan sa Libakaw. Madam Rebecca Pilayo Sunyo, live from Hamindan sa Capiz. Mari P. Bors, good morning. Have a nice day, man. Good morning man kay Will Andrade Tambong. Ma'am Gregoria Kadahing. Pa-shout out daw sa pamilya Kadahing ag Prado. Nahidlaw lon ko sa imong live radio. Todo. Oh, good morning kid. Good morning man sa Vice Mayor Boruanga. Kay Vice Mayor Pimi Kadahing Dumagin. Kay Marlene Sacres Igat, Madam, good morning. Bobotski Berti, Toto Boboto na sa Mabilo Kalibo. Kay Sir Ed Zabal, good day, Evan. Sa California, sa US of A. Kay Mama Puli Zabal, nga nagamonitor man katon. Kay Toto Tami Sulina, una sa Kainta Rizal. Good morning, samtang nagakapi, ag nagapamahaw, hinaga nga saging, basa ka na miton doon, makabusog. ang taong punong-puno ng pag-ibig, Tatay Jesus Jess Alcobendas. Ita Alcobendas Heavy Equipment and Supplies. Sa mga tagalawaan, kay Mr. Paz Kirimicho, kay Nini Ellen Di Justo, Madam, good morning, Gid. Sa Banwa Itlibakaw, kay Ruilim Yaba Indidanyo. Okay, paanin ko noy, ubos at pakilorong surplus. Anong klaseng surplus doon? Karin Mayor, good morning, Madam. Kay Mandel Rimilala Valencia, happy monitoring man. Alams na, oh, come on. Ma'am Maribel C. Chanko Ramos, good morning, Ma'am. Kagawad, Ante, Kumari, Nancy Soto Siso, no nasa Tambak. Agsamanog Kapitan, Ita Pampango. Cup Uno Season. Kay Jojo Panda, kay Nay Patring, nang Nancy Igos, nang Lilian Sablaon, nang Josephine de la Cruz, sa Tinigaw, kay Jake Aglocas Krail Rupa, mag-amang Rupa, kay Madam Margie Dorda Sacro. Tsa, ginalipat-lipatan mo, taro atong istorya nga to, Madam Margie Dorda Sacro, ah. Architect ka Arsenio Sacro, matya ginalipat-lipatan mo, taro atong nga kasugot, ginaywa. Matya kanamit na magtutanaw sa imong mga bonsai na. Oh, good morning, gina, kay Madam Margie Dorda Sacro, ag sanang mabuot, ah, nga asawa rong mayad nga architect, architect Arsenio Sacro. Ma'am G. Makiswani from Bacoor, Cavite, happy monitoring man. Thank you, kid, sa pag-monitor. Tawagin lang anay agisino sa naka-standby dong. Si Katodong John, ara na sa linya. Unahon tanay, balita alin sa merkado publiko, presyo, it nagapangunang baga kon sa merkado, daw matutawahin merkado kon. Ha? Daw matutawahin ratun nga tindahan. Standby, Katodong John, Cabizilla. Live sa Kalibo Public Market.
0: Rancho Todo live. Report, report.
1: Reshoot nagapangunang bakon sa merkado por si John.
2: Katulong nga git no, iya kita makalun sa katunganan itaton nga kilid mismo itaton nga mid-six yun. Di karami kita medyo matultawhay rin katulong nga git no, bukod masyado masangag dito abis sa print eh. Ay medyo masangag-sangag katulong nga git no, hindi natin makakuan din natin nga monitor no. Gani nagpulo pa mulya kita riya tigara sa kilid dahil matultawhay rin kara sa ako nga likod eh. Kaya paring mong sa baliro nga drive P6 yun, al sa ako nga printer ya, riyaro nagapuskos ang nagapuga at payo katulong nga git no. Sa mga nagawatuhat karon ag nagabubantay kiti kung ano mga isda ang mabakal ng daya sa sudita ito nga merkado publiko. Harar mga isda nga mabakal ninyo makarunya. Rupi na kamaabo makarunya, ro isda nga marot, no? Galunggong, harar o abo, binanyira, pagiparing rayan na De La Cruz, aburana, kay utol na. Aburandang marot makarun, binanyira riyar o marot makarun, katong nga jet, no?
1: Aba.
2: Halos sa parehas ng presyo, 200 kilo.
1: Ita, ba, marot, sa kabarato man, 200 marot?
2: Sinto sa kilt marot pero puti nga marot ra kat bilog ang puti nga marot ra no may naabing marot kita nga lapad ag may marot kita nga pula itikog no pero rayat ang marot nga nagabutan diya sa
1: suwi pwede ron nga sa bawan di ba
2: oh manami si kangon
1: din do ginatawag nga galunggong
2: oh galunggong
1: na ay kanami ron na manami sa bawan galunggong ruputit ikog do pugat ikog nami man sa ingon.
2: Oh, kung pulat ikog, manami sa ingon, nagdoyong nga lapad nga marot, manami sa ingon niya. Turun pa bilog nga marot, manami na si gangon, maski na ano na kailangan mo, manami pritohon, wag na problema. Abo-abo, makaroon niya rin nagsuod sa ato nga merkado publiko. May bisugo kita rin katong dito, 180-200 mandukil bisugo. May atong tiaw rin, tiaw natin 150-200 mandukilo. Pero ato nga durado katong dito, abo-abo ng durado rin. Iya kay Bradley Rimon, may durado yung mo, kaya ba siya maas pa? Halin itsinto o tsinta sa 220 kilo durado. May gurayan kita rin katulong adit, no? Sinto o tsinta, 220 kilo gurayan yan, no? May muluintok ng gurayan katulong adit, may mawagpo matang gurayan, no? Do yun, do, ma-presyo mo karon. May pakul kita rin kay Paring Roger, ba? Kakami na pakul ni Paring Roger ang bito. Sinto si sinta la taro kilo. May pusit kita rin katulong adit, no? Pusit na turiya, sinto o tsinta sa 220 kilo. May atong matan riyaro, matan atong 220 kilo. May atong riyang asa-asa, katulong dito, abu-abu man atong asa-asa riyan, parehas mando presyo ka na 220 kilo. Kay Bana Birasandar ang nagabot, nga it galunggong, it atong namarot, katulong dito riyang asa-asa, no?
1: Sin maghalin doon, Iloilo pa?
2: Duda ko sa Lilos.
1: Estansya pa.
2: Gani may ato niya natamban ko ito yung dewa kaklase na itong tamban niya. Tamban niya manam si. Agtamban niya mawag ko mata. Pwede tayo ihawon rin o. Si Sinta rumiintok manam si nga ra. Agrumawag ko katamban na isang gatos. Rokilo. May malasugi kita rin katulad nito. Tara, mga first class. Isda no malasugi. 400 rokilo. Ay kay Bradley ang sakong amigo nga gabigat mula sa Puyag Bantalaan 360 hasta 340 kilo kay Bradley 340 kilo sa atong amigo nga nagasait mula sa Puyag Bantalaan 360 man kilo mas burubura to kay Bradley ya kipi nga na yung maritradag lato ka no Bradley mo no may damol kita rin katulong adit no 140 kilo para akong paborito katulong adit o paraho kanam itong payukan masin pritohon imong asalon ra medyo ugsok ra katulong adit o paraho kagagot ra
1: ba
2: 140 latar kilo no agrupya ka manami ka na ay nanay marit ba ay nanay marit ka tanga makarog tangkok may magkos nanay marit ka makarog na tanga ag may maluintok yung mga rami sa ikon
1: doon ka manami no? Tapayukan doon tanga
2: payukan strong jet manami oh may 200 na tanga si nanay marit magkos tara no ag may 100 imo kilo ita maluintok na nga tanga na nami sa ikon strong jet no ag karamiton man agruliwit yung nanay marit gasi-gasi ka pa kaya 200 sa tarap kilo ngani ay makita kila ninyo rulatok na karang kito siya na ni Bradley Rimonra si Nanay Marit tapos gabigat mga bangos sa likod na karon haya bangos ni ano no ato niya kumpari man naga babak ita bangos o naga gabunlis no raton nga rin mga amigo riya may gusaw riya katulong agit no 250 kilo agrodanggit 300 rokilo ngani din mga isda ng babakal ninyo riya bukod sa kaabo-abo nga bangus makaroya magaling ka kapitan ni Rio Fernandez lucky for fish dealer na sa bagsakan area pasulod niya kay Ma'am Nining Tolentino pasulod niya sa Rodilin Punlis bangus ang sa kaiting ni Nanay Marit iya nga nagabaligat mga bangus kaabo takatingit no abo abundat kita ta bangus makaroya sa sulitato ng merkado publiko ngani adtong kamuriya dipindi sa klase dipindi siya ko no may maliintok na tangarang ang ginapakas ng bangus 640 hasta 160 kilo pero kag masabawan nyo tanato yung rap pwede si Gangon 180, 200, 220 hasta 240 kilo katulong agit no sa ato nga sorry mga bangus katulong agit no pagabot sa karne huwag problema no kay paring Victor Day mo or yun nagabligat karnit manok paring Victoria sa tunga anak arang halapot mo depende no ato nyo dress check nagro backyard 200 hasta 200 just matagyapon kilo o ato nyo native na manok 380 kilo pero kabo tropar si Carnet Manok ang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo no pwede at ako mo inyong paborito ron Adidas Tikton Atay kwan ron Isaw na Chicken Wing na ron mabakal ninyo iba't ibang presyo ron pagabot mas Carnet ato baboy ka trungit no apunta mas abunda matagapong kita Carnet baboy baka anwa
1: ay kahapon na ba kung nga kung nagtaliwan nga adlaw Lunes Martes puro kwan eh, manok nga inubaran.
2: Bawk.
1: Tapos, sinundan ita

0: 420 pero kabago truck parts internet bakag ano nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo adto ta kamura mamartida dela abot matang karniya abundant kita paabot sa karni no magaling sa print ito paadto ria kay parit tutong nagmi pumusino paadto paso dia pada kalikod ay abundant kita karni katulungan diyan paabot sa gulay wa problema ya sa print gabligan may mga gulay o puso anak sa sari mo nagulay na na riya di karon sa kini di taton nga physics yon ina di karon ginatantad ang mga ginasinsin nga gulay sa pinakalikod ina kay classmate mo katrong jet nagalata guni mo tot mga nakasari-sari na nga mga bilog mga binilog ng mga gulay katrong jet si ma'am si Mendoza malapad na dahiyum-hiyum mo to kina si imong classmate pagpagwaro na sa atong bagsakan nga riya abo maroon ang mga gulay gasun katrong jet no. Ina di karon kay Ma'am Maria Dina mainit ang tanang unga nagbugkos-bugkos sa narunangan nakasari-sari ng mga priska ng mga gulay katulong agit kabo sa narunang di karon gamit mga panakot gara sa akong likod ina sa Magallanes sari-sari store kompleto man di karon doon ang pag-abot ito sa pagkakan ina rato ng mga pagwa tanto ta klatsotsiron kakanin mga prusin product mga kakanin katulong agit pag-abot ikon sa aton pinakamin building pero ato nga grocery section Suwalog sa Junimura kay Parintoy ang kay Mahinda Josephine Ilorita Suwalog ana di karong sari-sari store ana karong printer ang kilid karong di karong pinaka manami pinakaabo ng mga putahero restaurant ni Brad Roy Buntugon restaurant nagasigabong kita ni karon no ibat ibang mga putahero mapigyan yung pangmasara ana karong nga presyo makabakal ka basin tunga makabakal ka makapamahaw ka nuna makakapit ka basin nanuro na abo-abo ana karong mga putahero na no di karong sa may grocery section sa may restaurant section sa karong katulungan yet no pagpagwa rito abo magyapon karon pa abo lapos di mo kita klatso chiron abo runa ro mga ginaga katungkit saging kamuti balingka agabi kun ano runa ro mga agao naton abo runa ti karon katungkit kan libot-libot kamo kay papa
1: mas abo tari karon sa klatso si mas abo tari karon pancion
0: sa kilid na abo ti karon nga pancion wala pa di karon katungkit dali na ato nga municipal cemetery no sa kili di karon palat pagwa kat trap chot kat palapos kat yung Cardinal St. Avenue katrong yet pero kaya sa katunganan kay papadad sa portasan papadad siya sigabong kita di karon kaabot di karon mga baho di karon makabakal kamo ita mga nakasari-sari ng mga baho ka kay papadad ana nga mga itlog ro na ana mga prutas ara kiting ro na karon mga nakasari-sari libot-libot yang kamorya ang magkakita ang maka malapad ya pa dabi libot-libot nyo halin ito ting restrain pantorya sa peace ag mid section palapos it trap chot road katrong yet. Ang bago ko mag-extro katong git, no? Ginapanawagan lang, no? Serbisyo publiko sa pamilya at bata, amigo, amiga ni Judy Ann Constantino Umabay ay mauna yung nagtaliwan sa pihak nga kinabuhi. Nagtaliwan ng adlaw, no? Agro na patay ngayawa sa ina na hamyang sa Andanga, residensya, ina sa may Martilino Street sa may barangay Andagaw. Agwa pa na katalana, reschedule, tanang ubong, no? Panawagan ng ikuman. Rugo panawagan ka na, bilog nga pamilya. Happy-happy na sinigid, no? Kay Kagawad, Honorable Junior Tapikan, aga Honorable Barangay Kagawad, Anami, Malihan, Junisio, ina sa may barangay Tabayon. Thank you, kid, no? Aga abuging samat, no? Kay former Kagawad, Kuya Rixis Dadibas, ina sa barangay Lina Buansur, Baptista, ito kahapon katungit. Ito kami sa residensya ni former Kagawad, Rixis Dadibas, katungit. Agra ako magkibahan, puro mga negosyante riya. De parang Roger Ambito, iya sa may Kalibo Public Market. Si Saturnino Nunez, no? Parang Roger Lucero nagalis, pinamati makaroon. Aga, ako mga classmate, ay may bata sa pinamukaan, kay classmate Alvin Mariano, classmate Rafael Salazar, aga kay parang Joel Peñaflor, no? Ina, kuwan sa andagin niya kapitan, kaya kapitan parang Eloy Delgado at barangay pinamukaan, ha? Aga, pinamati sa namakaroon ito katrong dito. Aga, agay na panawagan na no, kung inyo nga, kung sino nagpa-obrat mo ay gamaga tinangan ka mo bubong, basi na nung klase tanan mga roping, ay quality services kit inaroon sa YM Roping C4 Lane Quality Services, no? Tapos kontakal na ninyo siya kung gumanton, kaya Toto Gerald Old Sina sa may barangay at Tigayon. Sa akong guman ko, no, kay Toto Pringde, agay nini Amor Sampiano de la Cruz, Tagana, ta Ipan, Glass Aluminum Supply, an installation barato man sandaron ina man sa may barangay ating gayon katulungan jet diyan katong dito may ato dato nga balita no magaling sa ato nga may area o ba responsibility no iya sa ato nga temporary nga may Kalibo Public Market gapon para sa Todo Bico ako man sa katulungan John Cabisilla ng Radyo Todo kaibigan Radyo Todo
1: live report thank you great katulungan John Cabisilla live sa Kalibo Public Market dagapag

0: ng presyo. It bagakun sa merkado.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Timprano ka pa bugtaw, Captain Joy ni Maglunso, ah. Ah, wakagi nagbugaw, ah. Good morning, anay, kay JB Matore. Sa Matore family, ita, Olbuswang. Una kay Atina Elise, Giyabel, Gray, Nirigray. Oh, God bless man, nagmabuhay, mga taga Olbuswang. Si Rodelio Castillo, Ma'am Gina Cipriano, good morning. Kay Mr. Innocencio Rose, oh, good morning, kid. Greet mo rong Kapitoda Brothers. Good morning, kid, sa Kapitoda Brothers. Sa Daywar Yatara, di ba? Do Kapitoda, Daywang kagrupo ra eh. Ma'am Mila Rupino Ligaspe, good morning, ma'am. Ag dating SB Longlong Diasis, o naman sa Hibon, sa Banwa Itabas. Sino pa nabilin? Oh, bumba-bumba gagimaton. Ah, para sang kabumbahan yang kita. Doy Arthur, good morning, kid. Kay May Mikes, good morning, man. Kagawad Bueno Abapial, sa Magubahay, ag pamilya Abapial sa Kabaligan Batan, kay Mr. Manolito Manalo. O naman sa Tabayon, sa Banwa Itabanga. Happy monitoring, man. Dali lang, kid, ha. May nag-comment kayo na eh. Kung pitcher ng kaon na kalibo Mayor Joris Bautista sa Sucro. Ni Congressman Lito Marquez ko no. Kung nagtaliwan nga pizza 7. Makaron naging sandwich yun si Mayor. Naigpit yun sa tunga. Ayo, naipit gid matamatuod sa katong anan makaron sitwasyon nga ra. Si kalibo Mayor Joris Bautista Sucro. No, kung bugtaw ni Mau, mamati ko na ni Mau eh. Liso, ano kita sa biyak ng linya? Naka-standby na? Si Kato dong Jestrel Nervar? Pagbalik lang dong? O, ara na siya? O, naka-standby? Balitang pulis!
1: Radyo Todo Live! Report! Report!
0: Balitang pulis! Proceed, Kato dong Jestrel!
2: Kato dong Jet, no, bago kita karang mag-proceed sa itong karang mga pulis report sa itong karang unang distrito, no, mauna na kita karang sa itong karang Aklan Provincial Hospital sa pila ka mga insidente-aksidente naging padangat, no, sa itong karang bagay pabungan. Kusin, kato dong Jet, sang ka-vehicular accident ro naguntad, no, nasa may bahay, karat naman siya, kung sa sin, sang ka, sikod na ibian news, no, wagaki, naging padangat sa itong karang Provincial Hospital matapos ma-aksidente, no, sana karang ginaman niyo, karang motorsiklo, nasa may bahay, karat, ita numan siya. Ay ang biktima gikilakara kay D-Lord Sapiko Tablansa, no, kung si Timoray residente katudong jet, no, ita barangay Tabangka nakarasan sa mitan karang banwa nagangkon mo ra katudong jet it pila ka mga lastro no sana kan kresare nga parte tiawas na makaron na ipadayon nga gidabuong nakarasan ng karang provincial hospital samtang ka hapon man katudong jet ita hapon diyan nga nga sangka ay tagahon no sangka akiman rong nahuwag ka sa ginasakyan ka nga motorsiklo doon sa may bahin matakarahit makato no rin nga biktima yung kilala ka kay Edmond Tumano na tagudtod no 31 anyos kaya mo na tasawa ka doon nga jet no aga residente mo ra itatugas sa makato kung sino mo ra is naging padangat sa itong karang provincial hospital matapos mag-angko no italastro sa nakarang kinahal
0: ano ba ra imaw ra angka si Mau?
2: Yes, katodong jet, mura ang kasita motosiklo. Huwag natin information kung haman nahuwag mura katodong jet, sana karang ginasakyan motosiklo.
0: Eh, basi kung kuha ni Mau, basi kung na nadupilukan, huwag makapabuyot.
2: Doon pa katodong jet, sa bilog karang rason man siguro. Pero kapag itawagan na binatun da, sa itong karang Makato Municipal Police Station, is negative pa katodong jet, wata kara it record. Doon sa itong karang mga, police kasi nung nagdala ita karang katodong jet, sa itong karang provincial hospital, is ano nga ta itong kara MDRR mo baka to no katudong jet mo matara ita nagang ko yung moray pila ka mga gas no aga insigida mata katudong jet naging refer no sa itong karang outpatient department kung nasamitan ka na nga biktima samtang sangka muling incident man katudong jet o kung pagpamakol rong natabo na sa may bahay mata katudong jet no ita tambak ni Washington kahapon mga bandang alas dos man katudong jet. Dore nga nga biktima gikilakan na kay Chris Mundo Blanco sang ka senior citizen wala si 35 anyos katodong jet no aga residente man ito sambitan ka nga barangay nagtawag kita no sa itong ka nga New Washington PNP ag base information dahil wala man sila katodong jet yung mga senior citizen
0: wow.
2: Nga inaway Medyo ka mga ita, nauwan nagkaintindihan ba ka ng jet, dahil wa ka na ka mga magulang, laga na ulit, tangani ka na sa pagpamakaw kung sa inyo na katotong jet, ayro na ang contact right, nasabitan nga biktima, ay head injury, gita ba na makaroon naka, ano na ka na, na ginabuwang ba sa itong karang provincial hospital, apang, pero dahil matanga suspechado ka itong jet, yung karang nakapakaw, ginda naman sa itong karang New Zealand Penty, pati matalong pamilya, apang wa mata ka doon jet, et plano nga magreklamo ba? Kuro nga pamilya ka rait biktima, apang rait ang karang biktima, ipadayon pa ka doon jet, na ginabuong, naka sa itong karang provincial hospital. Samtang, kayo naman ka na ka doon jet, mga bandang last stress sa media, no, kadunong jet isa sa kabi ko accident man pero nag-aguntad sa may bahay mo takara ita Bukit Tigayon no kusin dahil kadunong jet niya biktima aging kailangan ka na kay John Barrera 42 anyos resident de Temora ita barangay Mabilo kalibo kadunong jet nag-angkod na lang malimaw no ita pila ka mga gas-gas sana ka nang iba-ibang parte kawas kusin kay sigita matay mo kadunong jet naging refer no sa itong karang outpatient department man matapos ka ng mga angkon at pila ka mga minor injuries sana ka nang gawas katunong
0: wa matay mo madisgrasya or mahugog sa Bukid di gayon
2: iba
0: sa sityo sa sityo Bukid di gayon yang natabo or insidente
2: sa may sityo Bukid katunong jet
0: nah.
2: Ay, kung ito mo nungkong sa Bukid Tigayon, basi kung bukid ka sa nangangkon ka
0: na. Dumdum ko, ito tayo mo na disgrasya sa Bukid Tigayon ay. Sa sityo, Bukid Tigayon yang.
2: Dahil nga doon nga dyan.
0: Proceed.
2: Samtang bugang pang malita ka doon dyan, no, sa may bahay matatangalan, sang kabe, kung raksinin ba, naroon naguntad, doon na ka nakahapon man ka na ito, agahon ka doon nga dyan. Premata ka na nga biktima, aging kailangan ka kay Jasmine na Tugba, no, 19 anyos mura, aga residente ni mura katudong jet. Ita aglo kay Makato. Ano pa sa hero tangani mura katudong jet? Ita motorsiklo karang nasa aksidente. Kasi nag-angko ni Mawita gas-gas aga igo sa nakarang siko ag tuhod. No, aga isigida gada tatong karang tangalan na Mendera Rimo. Iyak sa tong karang provincial hospital. Para man sila kaigo karang magbuong apang i-repair man katudong jet. Iyak sa outpatient department. Samtang diretso kita katunong jet sa itong karang mga police report, no, aging tawagan man natin ng pila ka mga municipal police station, ay medyo matutawa yung mga katunong jet. Apang, yakal sa banwata, kalibos ang kagagaki katunong jet, rong nakakontay mo ka sa itong karang provincial hospital. Matapos nga, ang kabun sa katunong jet, ako na ang kiton na karaita sawa, sana karang botkon, no, kayo na ang karaita aga-aga katunong jet. Disinformation sa mismong kibahan, at
0: yung karang... Sawa, kita rumangkit ha, bukot asawa.
2: Sawa gata ka.
0: Gaw, may una bing inangkit it asawa.
2: Oh, it iba. Ay, disinformation ka doon dyan, kinabuo natin, sa mismong kibahan, sa may bahayin ka right, Tanyo Busuang, habang nag-biyahe sanda, medyo, noon na panikar sa influensya mat, makailongin doon, doon na itong karang bitima, gana karang driver, ka doon dyan, is hatapakan ang nakaradong nasabitan ka ng asawa, doon sana ka nang may lawas mga aga siguro ang mga hilong aga may plano kung kadudong jet nga idugang sa sumsuman ay gingdakop ng kadudong jet rin nga sa pitay nga sawa aga pagbutang pagbira na sa ikog kadudong jet ay bumalik na mga rong ugo ka na sawa sana nga botkon ita nagdakop na ra aga sige na itong dumukot na karang ngipon sa may kilikil sa may unaan ba kilikil na karang kadudong
0: jet anong klaseng sawa?
2: Magkayo malamara ka doon.
0: Ay, hindi man poisonous, wa mat problema.
2: Bukod man yung binumos ka doon. Apang may kabahuan ni Moray, mga matbotkon, siguro nakot bahuan, pero bukod man mabahubahuan ang botkon, yaling araman. Ay, isig ka na lang, ano, ging bumagos man sa naka doon dyan, anda ka nang ginampusan at helmet, rong ugo karat sawa, ag ging daga, ag buta sa sako, mga, ag gindaga man din sa itong karayang Kalibong Municipal Police Station ko, turnover, tapos nagdiretso man sa naka doon dyan, tungkol sa itong karang provincial hospital ang nagpaturok matakara no it ano ka na
0: antay titanos antay titanos
2: antay titanos ka doon jet na sa itong karang akan provincial hospital aga nagbalik man niya sa itong karang kalimupente aga patay mo niya manik at doon jet rung ano man doon asawa kaya ging padala lang matatapang mga autoridad karon doon nasamitan karang asawa aga
0: ay base magbaho pa yun sa police station doon sawa
2: Alin naman nabihiyarang kadudong jet ay ato mga pulis na rin lumagubong ay ano ron, ging padala lang kadudong jet sa mga biktima doon sa may, taga ano, bisan na lang kadudong jet ay taga Banga taga Barangay Dingli, taro yung karang biktima nga ra napang presiding sa Naya Campi sa may bahay nito, ano, it puok pa sa nagadayon, apang ito sa kasidingler na nagauli. O si Nayigin, padala lang man ka nakadudun jet, dahil sabi tayo nga sa wak, aga sandaw tabala ka nakadudun jet, rung mag-desisyon kung alin yung nanda. So sabitan ka nga, sapat ka doon nga jet. Then siguro naman ito, gireport ka doon jet, no, sa magaling sa itong area of responsibility, magaling ka sa may Aklan Provincial Hospital, maaga pag sa itong karang pila ka mga municipal police station, dahil sa itong karang una nga distrito, kadudong nga jet. Para sa todo, birada, kumansi ka todong Gisrael Narbar ng Radyo Todo. I begin.
1: Radyo Todo, live, report, report.
0: Thank you, great ka todong Gisrael Narbar. Balitang ospital at balitang polis sa unang distrito. Alas 4 na. O sa amon nga pagbalik, balitang polis kita. Halin sa segundo distrito, pagkatapos siya mangkara. Alas 4 ang oras na ito. Tinsin nyo ng PLDT Home Fiber Prepaid. So access ka sa Only with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Only. Free Only Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampul-hampul, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: ATX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
6: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarapin namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: D3 Bio! Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kumakal sa mga butika. D3 Bio! Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kapeng may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page na Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
14: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
15: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
16: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 yung madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 bucks lang po ng rest of people, kuya boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
15: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
16: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
14: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
17: Walang inaatrasan. Totoo nga. Malalang katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Mga pasabay sa lipunan. May rest ba na? Todo radyo. Radyo. Todo. Komentaryo.
18: Balik sa aton nga pagpangalagad. Good morning kay Eric Nazario at kay Madam Vivian Bacalso Andrade. Good morning everyone and happy Mother's Day to all mommies. Mother, M is for million things she gave me. O means only that she's growing old. T is for the tears she shed to save me. H is for the heart of a purest gold. E is for her eyes with love, light shining. R means right, and right shall always be. Advance. Happy Mother's Day to all. More power, Jet, and God bless you and your family. Likewise, advance happy Mother's Day man ng Rolin Toto Goyo Tabor. Agad na kayo ng Noel sa istansya. Kay Kagawad to be, Don Cipriano, ita Mabilo, happy weekend. Toto Arbitore, bukod may ganot poisonous doon magkay, pero kung unahan kat nervyos, pag angkit kimo, mapatay ka sa high blood. Makisay-kisay kaya ang standby boy. Madam Gima Tolentino, ma'am. Good morning, man. Check talinya ni Katodong Ruli Boy. Balitang Police Manwa. Harin sa Segundo Distrito.
17: Radyo Todo Live. Report.
18: Incidente, aksidente ka nagkinatabo sa Segundo Distrito sa nagtaliwan nga 24 oras. Proceed, boy.
19: Ayas, katulong Jet, no, sa aton nga police report, haliriya sa Segundo Distrito ko ating probinsya Taklan, saan ka self-accident itong natabo alas 2:20 rong oras kinat mag-aaga sa bahinit barangay Bulwang, iya sa Banuat naman siya, no, malapit ayon, ikaw sa may protestant, boy, katulong Jet, no, rong biktima, din kila kay Gerald sa Pico 27 Anios, no, at sa residente sitio, Sintro, barangay Tabangka sa Banuat naman siya nga, kung siya nakaagom it mga last row sa nagkakanoy ko ay nga party itlawas ag rinasabit nga biktima gintaw antiyagi it una nga pagbuong it mga nag-responding nga taga MDRMO it banwat naman siya ag antes nga gintransport sa Dr. Rafael Istambukon Memorial Hospital. Sa investigation naman kung aton nga mga kapulisan nga nag-responde rung biktima nagamaniho ko anak na nga motorsiklo Honda Beat 125cc halin sa poblasyon sa Banuat naman siya. Pero pag abot na sa nasabit nga lugar, hay imaw hay na lost control sa anak na nga pag maniho ko anak na nga motorsiklo, kapin pa, reportedly imaw hay nakainom. No? Ang aksidente nga binungguan at nanarong nakaparking nga sangka truck malapit ayon sa may food stand.
18: Ay abaw.
19: Sa likod, anana binungguan.
18: Kunta mga saging nga kunta binunggu na.
19: Sa isagot ay likod nga truck. O ito imaw nga pinugot no sa likod nga portion ito sabit nga nagaparking nga truck no ginakarga man nga ni putas ring truck nga nakatudong nga jet no aga inatasabi net tao hamat anat anato nga silonggaban ay hilong so rong anak ra nga motorsiklo gindagariya sa aton nga naman
18: nakainom
19: sa,
18: lang nakainom ay kun hilong ron ay won ka maniho
19: nakainom nga ko pero imaw ay nagpauuhit ang makaroon nga sa Dr. Rafael Istambukon Memorial Hospital kung dahil gani sa sunod sa atong mga information nga nag-responder ng mga pulis ay medyo malala tama na raanan ko nga ay sa isagot ay binungguan na eh oo. So, anang motor, ay yamata po proper disposition kung aton nga naman siya pulis. Sa ibang mga municipal police station, pamat mga reported and toward incident. No, may pila ka mga self-accident, kita nga nabato ng information aga sa atong pag-chairman sa Daiwa Kabanwa, no? Like tangalan and makato. Wa it may ginpa-record, meaning self-accident o natabo, nga waon lang na pagpa-record sa aton nga mga kapulisan katulong jet, no? Sa Banwa, ita malay, wa manit mga reported ang toward incident nga nakaabot kapitan sa Estad Boracay, may ina, no? Aso naman sa kay patrolman Kadwada nga it malay, PNP nga, mana may una, pero mga, kung malang, mga minor, no? Away-away nga nahusayan man, pag-abot man na sa police station, agin release man na yagi-yagi, no? Patapos nga, masitol doon magtimbang abahin. So, matawhay, rong aton nga area, particular sa segundo distrito ko, aton nga provincial clan as far as peace and order situation is concerned katulong dyan.
18: O sin?
19: Ano initially rin ato mahatong nga mga information nag-report hari niya sa aton nga area of responsibility live nga nag-report niya sa aton nga naman siya municipal police station para sa tulo komentaryo. Ako naman si katulong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo.
20: Radyo Todo live report, report Todo komentaryo.
18: Thank you great katulong Rolly Boy Herrera. Balita alin sa segundo distrito sa Bilog nga clan matawhay. May mga biktima at aksidente, mostly motorsiklo. Pero what mga biktima o nagkinatabo ng mga bloody incident sa nagtariwan ng 24 oras sa Bilog Banwa ng probinsya Taklan. Very good, kid.
20: Radyo Todo.
18: Op, wag yan. Hindi iyan.
20: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
18: Kay Arlon Francisco na sa Parola, Lagatik. Good morning, kid. Sa mga taga Banwat, New Washington, matambay na kita sa People's Park, City Hall sa Caloocan, matanaw't nagasumba. Diba? Bukod mat nagasumba yung natanaw, sayod ko man ang arbitory kung ano yung ginatanaw sa nagasumba. Ha? Hindi ko na ko pagsugiri. Sayod ko man ang kung naman it nagatanaw kat sumba. Iba, no ginatanaw mo. Good morning everyone, mga katodo. Happy Mother's Day. Kaya Ma'am Annabelle Magnumaban o advance happy Mother's Day man. Ag advance happy Mother's Day man ng Bibi Chowa. Virgilita Bibi Chowa una sa uyuturong kay nung Joel Arboleda. Ag shout out daw sa grupo ito Sumba Rab Nation Aklan. Especially my group Sumba Mabilons. Alin kay Annabelle Magnumaban sa Mabilo. Anong ninyo ra? New Washington. Mabili New Washington, Tremaw eh. Sakto ba?
20: Todo, komentaryo.
21: Todo, komentaryo.
18: Samtang ginawa ito rin linya ni Purong Barangay Onyet Tolentino Milgarejo. Good morning man sa mga taga CBM Pawn Shop. Una sa Uyuturong, agay Tatay Ray, aga Nanay Ijel Hilario, Itroli, Bakausor. Halin kay Mike De La Torre. Ano ra, John? Anibersaryo. Reunion. Oh, happy reunion daw. Bat 78. Itaklan Academy. May misa ka mo sa Kalibo Cathedral. Ag may ilaba sa backyard. Sa Olbuswang. Harinda kay Kinet Tulio. Dong inyong presidente. Ita bat 78. Itaklan Academy. Sa inyong reunion. Sa atong pagkaunit kagag. Makarong adlaw it Sabado nagahambal. Sa Juan Kapitulo 14, sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makakarating sama kung hindi sa pamamagitan ko. Amen. Sa pihak nga linya naton, aga advance happy Mother's Day gid Kapitana Onyet, aga belated happy birthday kahapon kay Toto Terde, ito ta sa Middle East Daimaw. Ito tayo mo nag-birthday kahapon. Kapitana Juliet Onyet Tolentino Milgarejo, Itandagaw. Kure nga nga, huwag yapon may declare nga surplus. Kano patara? 2023 pa yata. Ha? 2026 na kita makaroon. Paano magamit ang pundo? Ay hindi may declare gihapon it accounting. Agko na ano rong problema. Kapitana Juliet Tolentino Milgarejo, Kap, good morning.
22: Ah, yes, a blessed morning, katodong Juchet, sa ato nga tagpagamati, itatodong radyo, med ayad ganyan agaon sa tanan.
18: Nawa, ano ro natabo? Hamanit dong surplus itang dagaw, iba pang barangay ita kalibo. Huwag ya po may deklara itatun yung opisina at accounting.
22: Ayos ako to dong judgit no. Last year pa kita nag-request karon ko ato niya surplus is 2024.
18: Okay.
22: 2024 ka ato na yung istoryahan ang 2025. Di bali abi man na 2025 katatapos yung imaw.
18: Oo.
22: Pero 2024, last year pa, ay gahinin yung nung kita kami kasi para ma-include yun ato doon sa ato niya budget man na supposed to be higher ato yung mga project nga dapat ay makago yung bagatanan man. Ay, last year gintuganan kami karoon nga by December gid nga ni
18: 2025
22: ha? 2025 lang kami December ay matapos yung da parmi na hambay nga dahil lang man na kaming bugan o amo niya gina I do not know kung ano ko na naginaubra.
18: Dahil do surplus, so, dapat na ginadeklara ro ni Mau bago magsirado rong libro.
22: Yes, oh dapat. Kasi sa makaraabi ka to nung Jujit no 2025 and 2026, every month kita gitara akong treasurer nga mag-submit it monthly report kuamon nga mga nang disbursements expenses lahat para ba yang ma-account man nanda ito. Kasi kung ako man nabigyan na pamantaw, kung late man doon submission, kaya siyempre, ano andang i-review, ano andang i-account.
18: Correct.
22: Kaya akong gitang mga ginapatinguhaan ko gitarong sa akong na treasurer, na i-submit doon monthly. So, premier kami ginatuganan, no? I do not know kung sino taruga buyot ko o account nga rait ang dagaw. Ay, kasi, siguro sa kabaabuon nga rong empleyado it
18: accounting
22: office. Oh, may mga naka-assign karon kung sino ri karon ro. Halimbawa, barangay bookkeeper, kung imaw man ri kaw naka-in-charge, no? Ay gituganan na bi kami kato it December man na matapos yun da para ma-incorporate naman sa 2025.
18: Sorry inyo nga 2023, balikan ko nga ro 2023 nga surplus na i-declare mata.
22: Ah, na-declare mata.
18: Okay.
22: Patuko ko nga to.
18: So, hagamit mata. Hagamit mata.
22: 2024. 2023. Oh. 2024,
18: ruwa. Okay.
22: Wa kami na-issue it certification. 2024 and sa makarabi, rundo 2025.
18: Mga pila, rung surplus, nga dapat nagamit kunta, na-implementar kunta ron. Tapos lahat mga pumuguyo.
22: Hindi, sabi na akong doon ma-accounter, surplus eh, natawag. Eh, siyempre, tag-subra sa wani mo ma-disburse it.
18: Pero mga man o sing pananawan, Kapitana, million man?
22: May million man.
18: Okay.
22: No, siyempre. Ay, ramon yagi nga, sabi man na sa among mga travel expenses, ay, uwa man yagi namon doon ginaubos. May mga tig-100,000 pa kami na binlan. Uwa man nabi kami, especially bima na dayang dagon wagit kami mga travel nga ginatunan ay siyempre ginatinuha man yan naton doon nga nga ro aton nga mga proyekto di karon sa proyekto maadto kisa magpinanaw.
18: Correct.
22: So ano man lang ako nga ginaangawahan man lang nako nagintug-anan abi kami kara nga po December matapos ang gituno. Ay karay ano ta kita ho June yung kita mangan-angan. No, so gina pinabalik-balik na akong ituron sa akong treasurer. Next month. Pero may makaroon ba ya? And until now nga, may wapat ah.
18: Ano ro rason ito, Bishop, na municipal accounting?
22: Ay, hindi ta. Hindi manabi. Abo manabi ito. Sandang barangay nga ginaano. Nga gina...
18: This size malang nga barangay at kalibo. Buko ba't bilog nga aklan? Ano nang ginatanaw?
22: Ang sa bilog pa, siyempre, rin ibang barangay nga to, no, mga previous years, sabagay na tayo, wagit ah.
18: Ang di ba, inyong aliga president, nag-request ita manpower na mag-ayuda sa accounting, kada barangay mag-assign, bisan job at order?
22: Yes, oo, nag-assign yan eh kami. Tambay ko nga ni nga, kami na tagaling, especially sa barangay Andagaw, kami na tagaling, Rogaswil Dumataas. Basta kung gusto nanda ito ginatrabaho ay ano man yan eh ay siyempre ratong tabikaran no ay ratong tabikaran ro ano baga ro sa insakto nga dapat batawan na lang ang certification pila pa ayhan ra mo nga surplus aron malang
18: ay, kano
22: ano nga to o pagpungpo nga to na ako na ay mga 5 million na ka to ra mo surplus
18: ay kabaho ro 5 million kabot ang project ro pwede mo ma-implementar karon
22: kabaho yes o ay pero syempre sa raya bi pagpungpo na ako nga ra ay halos ay gin-implement matanamon do mga amon nga sa budget pero siyempre sa aton niya ron nga pag pag halimbawa man na sa mga bidding ay uwan man aton gidon bukod man baga katodong judges nga ubos-ubos gid man nga ron. So haron doon nga dapat ay dapat mo certified ana da kamon
18: kun
22: nga ram surplus para
18: oh kun pilang pilang million aga may declare nga surplus para magamit yun ninyo certification malang eh certificahan malang nandaron nga waran yung surplus gamitan yun doon.
22: Oo. Oh, doyan gidman. Ah, may una nga ni parehas na ni ko ato ni RPT no. Ani kabaw-baw git katudong judget pero nabulig ko ato nga pag pagbiyabaw. Bukod ta be right na hambay nga personal or whatever man do ato karon na isip. Sa ato ni RPT makaroon aron man no nga umpisa nagtiyabaw kita, hag nagpadala kita et letter. Ay makaroon ay regular na ramon tanan na amon ni RPT sa barangay ang dagaw gin-release ka man
18: regular
22: 1 million man mana
18: ro RPT ba ano na once a year malang gin-release
22: sa aton niya revenue sa
18: real property tax
22: or real property tax di ba ka to nagreklamo gani kita kara ano mga 2023 uwa ta kamon marimit. So makaroon na remit na gidman katulong judget ay tumakon mo ay gacheck is na kung namatya mo may mga tig 900,000 may 300,000 eh ay kwarta at barangay ron nga ni hagag ha ano tabaga ha dugang sa aton nga nayang account nga ni ron ay makagubaga ang aton nga mga proyekto. Ay, aron man lang ako niya ginapanawagan, no?
18: So, sa RPT, wow, kita't problema. How about sa quarry, nga share?
22: Oo, ginano matananda gun. Gina-remit yung matananda ka mon.
18: Aga, inyo nga sa sidula. Okay yun man?
22: Oo, sidula. Oo, sidula, oo.
18: Ay, very good.
22: Okay.
18: Very good, ha?
22: Kasi yun, mabahugit ang bullying, no? Ato niya pagpukaw-pukaw. Sa ato niya mga empleyado, we're in charge sa ato niya rin nga accounting office. Kasi, imo isipon, kung ginatrabaho na ato niya, trabaho on time, di matasiguro mag-abot din ako niya, ika-declare ninyo pa mo na amon niya surplus. Singka-tingka kita nga, ang dagpo niyo, nagsara ato niya libro sa makarawa, kapating kasayon kung pilaro, balanse.
18: Ayun, 2024 pa tato. 2026 yung kita makaroon, Mariones de Garpong. Hindi mo ba tama sa iran kung na pila yung surplus?
22: Yes.
18: Kung pilaro yung savings?
22: Oo. Ano kita kasako? Aroon akong pangutana. Kung talagang hindi kaya it manpower, no? Isa kabuon mga empleyado, hindi mag-ano sanda sa barangay, magpangayo sanda it na yung ano. Halimbawa, kamit ang magpadala ko amo ni nga ano, una, kaya hindi man yan, tawa man natabo. Wa man natabo rundo yun. So, aron katodong judges, no?
18: Sa Monday, yata. Galing natin balikan do ato ng accounting ko, ano nga problema? Kung manpower, gilman, yeah. Pero liga, ma-provide do nga liga ng mga barangay, ita, manpower halin sa pundot barangay matbutang ni karon dita tigsang bilog empleyado nga subtunit barangay
22: dayo kita makaron do amon nya problema man no sa ako nya mga kaibahan nya mga kapitanes nga ako nga ni surplus hindi ta ma-declare dayo ko namat di man aton ano no ro aton mga ibang barangay especially dayo mga kaintok nga mga andang NPA kaintok ay mabawot ang bulig abi raya nga lang ma-incorporate pat sa tayang tagpo sa mga hapinlan.
18: Ano rote kang karat liga? Pinagi kay Liga President Nel Candelario?
22: Nag-request man yan imaw ka to parun kabuhay yung anak karong hininyo nga i-ano ko nakapahaabot yun yan ira sa ato niya MLGOO.
18: Pero kung what action, hey, hindi ta siguro pwede nga what it ta positibo nga kwan resulta. Bilang representante ninyo sa konseho, may oversight function imaw eh.
22: Oh, kaya nga ni, sa ato niya itong naging claim sa RPT.
18: Mm.
22: Hay, gin, di ba, napadagamit gali kita ka ito, i-complain kita sa ito sa Nayang Finance. Kaya ato gin aksyonan mata ni, ano, ni Mr. Ray Villaruel, agas sa harimit, mata sa barangay ro, amon yung mga share.
18: Pero,
22: daya nga ra, ay, gina, kung hindi kita kara mag, hindi kita kara magreklamo, or hindi kita kara magpaabot, kung ato niya na yung sitwasyon, ay hindi na siguro sanda mag-action man.
18: Sa lunes pa, ang tunay ko galing accounting, ang good namang utana kita kung anong problema kita at accounting. Ngaman itong surplus ninyo, 2024 pa, hindi gihapon masertipikahan, hindi ka po may declare dun.
22: Yes, something is wrong. May una, kita nga diferensya.
18: Ay, may problema, taroy, kung 2024 pa ta.
22: Ano kita rekon, hindi mabalanse. Ako yun ako niya ginahampay. Bisan tintimot aron, bisan pilat aron. Ay, dapat i-deklara ni mo, pilat aron anang nga ngayang surplus at barangay. Ruwa baga ma-disburse ko previous year para may balik mataron sa mga proyekto.
18: Okay.
22: Siyempre, may mga naka-line up, abim na kami karon nga project katodong Judith. Kasi doaton nga ron nga budget for 2026. Sabi man na, no? Ay, una o tayo, ganoon funded ron. Pero may mga naka-line up kita karon ng mga proyekto nga outay mo sa budget pero naka-charge man ay mao surplus. Kung may sobra ka, pwede nimo ma-implement na to ng mga proyekto nga nakapila nimo. Ay hindi ka karon maka-implement kung wa kay surplus kasi naka-indicate ito sa imong AIP, surplus nimo to ginabuga.
18: Correct.
22: So kung naka-identify kita mga projects tapos nakabutang ito charge against sa surplus ay paalin natin doon maano paalin natin doon ma-implementar ay uwa nga na kita certification from the accounting office kung pila yung surplus paalin mo maibutang rin ka to sa proyekto nga to
18: agwat at konkretong explanation ng accounting kung naman ita hindi na naman sertifikahan
22: uwa kita
18: ano rolas nga communication ninyo? Ano ba rolas communication itong dagaw sa accounting? O inyong surplus?
22: Ano, last week, ang dakamon niya, tugaan niyo man ay June yung mata. Ro 2024, ha?
18: Masa tindahan man, ha?
22: Sa June pata ko, no? Ay, usma akong June, ay, aram ako na, matapos nyo, mga termino ko, ibang kapitan. May election pang pag-abuton. Uwa, patanin mo na sa iri, kung pila rin balance, eh?
18: Ay, kamay pang hindi ko nabutan ito November. Ay, base ko nabutan pa ta November tong eleksyon.
22: May banning period.
18: May banning period. Eh, paano ka ka-implementar it project? Ha, kapin kung subukod yun ng banning period.
22: Aron doon.
18: May surplus ka may maturi kung banning period yun. Hindi ka ka-implementar.
22: Kapin pa sa mga maintok ng barangay. Halimbawa, mana may 500,000 sa na surplus. Sa minto pa barangay, kabaho nga bagay roman. Diba?
18: Correct.
22: Oh, ay, especially sa Andagaw, ay siyempre, magagpo roon, ay mabaho man manarap.
18: Andagaw rin yung surplus nga wag hapon may declare ay 2024 at 2025, abi. Ah, diba?
22: No.
18: Pero ibang barangay, matsamas malala. Pagid?
22: Yes, may una.
18: Pagid. May una nga 2019 pa?
22: Oo, oh, 2019.
18: No, Bakhaw yata, Bakhaw Norte, masa 2019 pa.
22: Oh ay iraton kong pangutana si may pakaayan kung una ka na andang mga record.
18: Ay ang bagay ni Kapitan kung may declare man naman yung surplus ay sa akong ibaraba na makabakay na kamit patrol sa barangay.
22: Mayroon dyan eh.
18: Eh, mabaho nga bagay kung ta kung may emerensiya ay paano ka makabakay at patrol sa barangay? Alin sa imong surplus ay wag ya po may declara nga ni ta accounting 2019 pa. Ay 2026 yun kita.
22: Rin niya ni Katodong Judith ako niya gina-explain kayo nung sa amon nga surplus, may mga naka-identify ro niya mga projects, charge against surplus.
18: Mm.
22: So, kung charge against surplus ron, dapat may amon anay nga certification, alin iya sa accounting, nga ro yun amon nga surplus, ag ma-implement tayo namon, dun do yun nga proyekto.
18: Ay, hindi ka ka-implementa, dahil wapat certification.
22: Uwa nga ni, yes, oo.
18: Ay, hindi nyo, o, rumag-uwa ka ron, paano ka mag-implementar nga hindi mo masayra nga ni kung pili mong surplus?
22: aron git aron ay kaya nga ni nag-implement ani kami na yang last 2023 nga to 2020 2019 2021 ay total na nakatunga surplus ay ako nga natandaan ay mga 5 million
18: kita mo kung baho sus mo nakakusip pundo ko tayo kaisot ka barangay ron surplus matatandaga ron ha pundo ko tayo yeah. Mubo ron pundo ko tayo tabakaw norte ron.
22: Yes.
18: Oh, pundo ko tat
22: day.
18: Daywang ka barangay ito ron. Pila man ang rupon yes, plasit kaano? Pila man ang rupon dot kaano? Eh sobra pa nga pundot sa kabarangay rosor plasit ang dagaw.
22: Oh, riba nga ni nga ano, riba nga ni naton nga kabarangayan ay randa yung mga NPA ay ting mga 4 million ay di whole year tani mo nga ginaano ron nga budget. Ay makon mo makon sa ruyon doon kun paalin man sa ato mga kapitan baga mapaigo-igo man yan yan ay sa salary una karon nabitanan.
18: Pero kung maga 2019 aga ma makwan abi may i-declare mabaho utang surplus on. Ro ibang barangay 2019 pa wa gihapon may i-declare kun pila ro surplus.
22: Pero natapos ta na, halimbawa man ro sang kapitan natapos na lang sir tanan na ma-implement anang surplus.
18: Ay Diyos mio. Ay iklaruhon na to sa accounting da.
22: Yun na panawagan. Siyempre, bisan sa akon makaroon sa barangay ang Davao. Da akon tangarong tresurer, ay, siyempre, stream ko tarong din na called anang attention. Ay, kung siyang adlaw ka nga ni, before the 15th, ay, gin-submit na namon among report 8 April. Amon bang disbursements, among transactions, sa doyong yabuan.
18: Okay.
22: So, ginaubrahan kita ron, paubrahan ko ng kita, endorsement, agin na papirmahan. Pero yung submitted kita namon, para what ba, sanap may makita nga, ay, what ano man na ramong, ano na, wak man iya inyong report, diba? Oh. Yun na nyo na sumada. So,
18: correct.
22: Kung kunta, mag-abot dun una sa andang opisina, anda yaging buhitan yun dun? Balansiyo nyo niya, ginanda kung tama, kung pila ka to, diba?
18: Okay.
22: Tuta, gatutan lang dahil sana pag-abot December.
18: Tanaw ko rin ito sa Monday kung ano explanation ka rin ni Madam Jennifer Policarpo Itulid. Haman ita, hindi may declare ng surplus ka na barangay.
22: Katulong Jolshit, no nga. Daya nga rahay, ato malang nga pag-remind.
18: Ang obligasyon na nanda ron eh. Obligasyon na ron accounting.
22: Obligasyon na tananda nga dapat. Ita o na sa...
18: Hindi nga ni kinangan i-remind pa natin sa nanda. Obligasyon nanda eh.
22: Ay, mga ni ron. Huwag kita na ila kung takara. Pero siyempre, gusto man natin do mayad nga pang gobyerno na ikataon natin sa atong barangay kaya ginobra natin da makarangara may deliver man natin do services nga madayad.
18: Okay, sige. Karon ang ani kita kapitana Monday siguro basi ko maabot ato accounting. Thank you, Gid Cap.
22: Apo gid salamat ka todong Judith aga med ay nga gaon sa tanan.
18: Aga advance sa Happy Mother's Day kapitana Unyet. Aga bilitin na birthday ka po kay Toto Terdi Milgarejo sa Abu Dhabi.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
18: Alas 6:42. Kung nagtaliwan tong adlaw, banwa, di ba, na interview na tong si Lieutenant Matias Matuakan, nga si dating Congressman Tedarisco, nagpangayot pasensya, aga ginbaton man ni Lieutenant Matias Matuakan. Tapos ko Lunes, pinagi kay Congressman Juju Ang, nagkapatawaran man, nagkabalikang loob man, si dating Congressman Ted Harisco, aga si dating District Engineer, nga nagretiro na, D.E. Libina Amar. Wow! Nano ka matuod? Nga si Congressman Tedarisco ag dating is member dingdong sa mapatil sa indi ha akon ga pamati ka man is Buenjoy Villanueva Prince kumpirma ha abi nano ka matod nga nagkita ag nagistorya kamo ni Congressman Tedarisco ag nangayo manit pasensya si Kong Tedarisco sa sangka Buenjoy Villanueva Prince. Ay, biktima ko naman pagpanamad eh. Matuod bagara, dating SB member ng kagawad, Buenjoy, nga nagkapasinsyahan man kamo ni Congressman Ted, ag makaroon hay, nag-okay man kuno kamugon?
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Aba, kada siguro sabat. Ah, nag-istorya na kuno sanda. Ah, apat nga oras, kid. Aga, okay yun kuno. Grabe ha, kadasig ha. 2016 para. Yeah, nga mga issue banwa. Aga, kahapon ko no, nag-okay na sanda. Duhambay ko no ni dating kag SB Binjoy, tapos yun to. Certain. Ah, grabe ba? Sapagkat, tayo'y tao lamang. Ha? Kung si Jesus Kristo nga ni, hay nagapatawad, kita pa kaya, ha? Nga tao.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Matindi. Good morning, Jet. Pakita miyaw, pamilya Barrios, Itapuis. Aga sila, sir, na. Aga happy Mother's Day sa akong asawa. Ag unga. Ag sa tanay nga nanay. Aba, unang Susan. O happy Mother's Day ko, no. Ang baninong Loret Barrios. Una sa Puis, sa New Washington. Ag sa angkanit mga Barrios. Iyaman sa sila, sir, na. Kabo tabi sandara eh. Ha? Sangka sityo tabi ro Barrios nga sa pro 1 2 3 4 5 ag size eh. Good morning gid kay nung Loreto, Loret Barrios sa kay nung Susan Barrios una sa barangay Puest sa Santa Macaronyon. Good day Mjet. May collab sumba kahapon ag noong Monday ro nga BCA Rob Nation Articulates agali Chosen aga Colendres with guest Casey Aguilar. Dancer it wawawi. Grabe ha. Thanks gid kuno sa initiative. Baling kay dating SB member Lillian Kim Poterol. Dating board member man ita Articulates Group.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Good morning to Jet. Kaina, hantay. Ikaw naman hanggang 9 a.m. ka. Aho! Asta kita hindi na. Good morning, kid. Pamilya Antesa Minyes Pastrana. Una sa compound nita, Antesa Pastrana Minyes sa barangay Puok. May fuel subsidy man kunta, kaya Jojo ang Jet. Ikutan na takana kung may ginataong fuel subsidy. Dong Oswag Ilonggo, Kabuabong Bantay, Bayan, wat makita pagabot it 9 a.m. Nagapaganago. Asa New Washington na siguro. Linda sa Banwa ito New Washington. Good morning, Jet. Very early ka. Nice ang tulog. Thank you, Lord. Ag nakagising pa. God bless us all. Good morning, Nini Landa. Serbato Sina Cruz. Wala sa Barangay New Buswang. Sa compound ita Matanga. Kay Sir Roger Delgado Makabales. Happy monitoring man sa San Ramon Malinaw. Ag happy monitoring man. Igbata ni Dorea sa California. Kay Mr. Noel Banjola, Blessed Saturday. Jonalyn Ricasa, una sa Banga, sa mga taga-Bakan, Banga, mayadman nga pagpamati. Ay hindi na, isuriyanta rong Banga. Banga the Beautiful. Idol Rugan Laurente, nga piyesta kahapon sanda. O stay hydrated everyone daw. O galing, wati mo sanda ka piyesta eh. Kay Tom Prado sa Burwanga, Ma'am Lina Mercado, happy weekend. Una sa Sydney, Australia. Hambay na ibata ni Dorayes, dapat tanan niya kapitan magreklamo. Tama gid. Ibata ni Dorayes, Melbert Bulos, good morning.

0: 49 banwa ang oras naton sa Pilipinas. Umpisahan tanay sa natabo sa Shangri-La. Nawa tong istorya at politika. Ay ginkonfirma ni Congressman Jojo ang kakon. Nga nagkita gid man sanda. Sa Shangri-La ito sa Metro Manila. Ni Congressman Joven Miraflores. Ruanang maninoy sa kasay ni Congressman Jojo ang. Agro ng mga igsuon, siyempre nga sanday Governor Joen Miraflores. Ag Mayor Miguel Miraflores. Ay ko 7 nagpa-China si Governor Joen. Makaroon dong acting governor si Vice Governor Dexter Calizo. Mationg Calizo, imamo ko nagatindog ga acting governor. Mas mahaba-haba. Ah. 7 to mahaba-haba tay, parang 13 yata eh. Mas mga 1 week ka sa China raton nga gobernador. So nagapungko makaon nga governor si Vice Governor Dexter Calizo. Agro nagatindog makaon nga Vice Governor. Kuna ako magsaga si SP Mark Ace Bautista. Raton nga senior SP member.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agdo sa sambit ko nung meeting. Haya, sa inisyatibo man ni Congressman Jojo Ang, ginimbita na ro mag-aba ng mga Miraflores igto sa Shangri-La. So, siyempre, may isang kiring kaon-kaon ag haistoryahan dong update sa politika. According kay Congressman Jojo Ang, sunod na kanara ha, nagprangkaw tayo mo kay maninoy na nga Joven, ag igsoo ng Governor Joen, ag Miguel Miraflores. Nga, suportado na rong kandidatura ni dating Congressman Ted Harisco sa pagka-Congressman bukod at 2nd District, kundi 1st District. Butang bagon nga, mahayahay na maninoy rimong sitwasyon sa 2nd District. Ha? Kundi mong hambag one term kagang, pwede ka ko na makapahuway. At pwede mo nang i-turn over dong trono kay Mayor Miguel. Ha? Sa pagka-Congressman sa 2028. At i-enjoy mo na lang ari mo nga life bilang privado nga pumugo yung akanon. E total, nakaplastar man tanan. Gobernador gon si Governor Joen. Mayor gon si Mayor Miguel. Negosyante gon si Luhan man. Inano pa ang problema ni Congressman. Magalagaw-lagaw na lang. Mag-abroad-abroad na lang. After ko ng term, dahil nga rin nga, 2028. Pwede gon nga manaog ha, sa pagka mayor si Mayor Miguel. Ag sumaka sa pagka Congressman. Aga busan manimaw ni Luhan sa pagka mayor. Dahil wala na. Wagon. Sino pa pero mapag-on nga pwedeng bumangga sa mga Miraflores sa pagka-kongresista sa Segundo Distrito maliban sa dating Congressman Ted Harisco? May una pa ba? Ha? May una bang kapasidad? May winnabiliteng kandidatong pwedeng bumunggo sa mga Miraflores sa 2020 election maliban sanang inkampod nga dating Congressman Ted Harisco? Wala. Meron siguro lakas na lang ng loob. Lakas ng loob. Pero sa ginatawag na winnability or pagdaog, wa gidakot makita. Butang bagon, matawhay dong dagagan iteleksyon sa 2028 sa Segundo Distrito. Baod kong pag-transfer da? Or mag-transfer iya sa 1st District si dating Congressman Ted Harisco. Ag-confirmado ko taron. Dayon nyo taron sigurado do pag-transfer na sa 1st District. Suno kay Congressman Jojo Ang. Sambilo gilang ruan ang ginaayo ko no. Agtaw kung papaano ra timbang-timbangon ni Governor Joen kapin gini Congressman Joven Miraflores.

0: ay dayang inkwentro makaroon itmag abang Marquez kapin gidik dating congressman Carlito o Marquez agjojo ang high personal daya biro anang ginagamit nga term ay personal ha personal tamanara suro ka na ginprang ka na si manino ng congressman Joven nga maninoy daya hingyo ra ha nga kung pwede ay personal taro akong pamanaw utang rayon suportahan mo Raymond Encampod agud nga mag-uli arong buot agrelasyon it magperskasin aginahambay nga ni nga soulmate hindi kang magperskasin kundi soulmate gid according kay Congressman Ted Harisco soulmate na si Congressman Joven Miraflores pero nga mag-encampod magkadugo ag mag-soulmate ng inkwentro kung nagtaliwan nga 2025 election nga wa gin-expectara nga mag-encuentro sanda pero natabo ang ini dapat matabo pero kung hindi mo gid man kaya nga talikdan si dating congressman Carlito Samson Marquez oro mag amang Marquez hey ginaayo kuno ni congressman Jojo Ang nga kung pwede hindi gon makisali sa First District si Governor Joen ag Congressman Joven Miraflores. Butambagon, ni Congressman Jojo Ang hindi yun mag-intra. Hindi magsuporta kay Harisco. Hindi man mo magsuporta or magsuporta sanda kaya Congressman Jis Marquez. Pabayan. Kung hindi gid, kung hindi gid na matalikdan ni mo, saan man kita ko, relasyon politikal ni Congressman Lito Marquez aga Congressman Joven Miraflores. Sa kabuhay-buhay banwa, pilang dekada kong nag-iba sanda sa politika. Nagbuwag man sanda isang beses? Bakod ko pag-enkwentro ni Congressman Ted aga Congressman Lito? Nga nag-isulta ko pagka-perde man ganin ni Congressman Ted Harisco against sa Congressman Lito Marquez. Pero after that, nagbalik man gihapon sa tibyog. Agbisan pa ngani, nga nagbugag temporaryo sa tibyog. Si dating Congressman Carlito Marquez, nasairan taman, nga permi man sa nga nag-istorya, ang nagakita permi sa Metro Manila. Butang bagon, sa piha ko na tabo, wa mata maapektuhe, ruandang personal ag politikal nga relasyon ang dayawa ni dating Congressman Lito aga makaroon Congressman Joven Miraflores. Pero pangutan na makaroon nga hindi pagid masabat-sabat ay wamang nga response ko no eh. Wamang response nung atong gobernador. Wamang response o atong congressman. Di bali na si Mayor Miguel. Ha? Pero o atong congressman ay marong may last say kara. Wagid, ha? Maghambay nga okay, ha? Hindi ako mag-intra, wa man mo maghambay nga okay, hindi ako magsuporta kay Congressman Jess Marquez, wa man maghambay nga okay, suportahan ko si Congressman Ted Harisco. Nagyuhom lang si Congressman Joven Miraflores. Usual nga nakikita natin nga yuhom ni Congressman Joven Kagamay Miraflores.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero pangutana makaroon, banwang nagapamati, kaya bang talikdan? Ha? Kaya bang ang talikdan ni Congressman Joven? Si former Congressman Carlito Marquez ag si Congressman Jess Marquez. Para mag-uli sanda kwa ng inkampod nga si Congressman Ted Harisco. Agwa, itbagina nga magpatunga kanda kwa ng ina-anak nga si Congressman Jojo Ang. Abo man siguro nakasayod, ag sayod man kamo, una sa Sirkulo Tibyog. Ano na tabo o 2020 election sa 2nd District? ang kun ano man doon ang papel ni Jojo ang sa ginahambar kadagagan ni Congressman Joven kontra dating Congressman Ted Harisco sang kiri gilang banwa nga diferensya 3,000 sang kiri gilang nga diferensya kung atong isipon kinugabos siyang siguro sa kwarta ro dating Congressman Ted Harisco wa mantisipar dong sitwasyon. Now balik kita sa pagtalikod kaya ba ding dong nga talikdan ni Congressman Joven si Congressman Carlito Samson Marquez aga Congressman Jess Marquez sa pilang dekadang pag-iba nanda sa politika bisan pa nga once upon a time nagbugag temporary sa Tibyog si Congressman Lito Marquez aga mag-uli sanda ko nanging kampod nga Congressman Ted Harisco or suportahan na Romanga Marquez talikda na totally doon ang kampod nga si dating Congressman Ted Harisco ag talikda na doon ang inaanak nga si Congressman Jojo Ang. Ag ano rong posibleng matabo? Halimbawa, halimbawa malatara. Nga, indigid pagtalikdan ko atong Congressman Joven Romanga Marquez. Ag suportahan na gid, Romanga Marquez. Bisan iyat imaw sa second district, sayod taman, sayod taman kung impluensya at puwersa ni Congressman Joven. Imaw matagi hapon dumala, mailas sa ikara pag-abot sa partido sa Tibyog. Imaw matagi hapon nung may desisyon ka na. Pag sinuportahan na si Congressman Lito Marquez, natural si Jojo ang masunggod ra. Masunggod ra. Ambay ko nga ni, hey, doktor nga ginagamit abi ni Congressman Jojo ang personal taro andang ra nanday Congressman Marquez eh. Kapilang beses ko na naginhambag ra. Bukod lang itsamon nga pag-istorya ito kahap kung nagtaliwan nga daw sa Iloilo. Kundi bisan sana nga mga pagbisita iya. Pagbisita na sa Iloilo, ginhambag na gumanda. Ha? Pagbisita na sa Balete, ginhambag na ra. Pagbisita na iyang alsa-alsa at alima nga to iya sa covered court, ha-mensyonar man nga nigihapon ra. So, pwede baga nga talikdan na si Jojo Ang. Ag siyempre, may mga kwan doon, konsekwensya man doon. Ay pag tinalikdan ni Congressman Joven, si Jojo Ang, aga iya umapin sa mga Marquez, masunggod ra. Ag may una ron nga konsekwensya. Natural. Natural may una gidon. Now, pag tinalikdan man ni Congressman Joven, Romanga Marquez, ang suportahan si Harisco bangod kay Jojo Ang, hay may konsekwensya man doon. Siyempre, kakandidato pa itong gobernador. May one term pa si Governor Joen Miraflores. Wag mo na yan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Karon ng anay, hasta kita dingdong, ha? Sa kaya bagang talikdan ni Congressman Joven, do mga Marquez, mag-uli sanda ni Harisco, ha? Ag suportahan na doong kausa ko ng inaanak na si Congressman Jojo Ang, or totally talikdan na si Kong Ted Harisco, pati ro ang inaanak na si Jojo Ang, ag suportahan na Romagamang Marquez. Dahil wa man ang rubatabo, naipit. Makaroon sa tunga-tunga, agwa pakita tabatian nga statement halin sa aton nga dating gobernador ug makaron congressman. Ginahinamba nanda, mabuhay pa man mana eleksyon. Oh, come on. Adlaw-adlaw may eleksyon. Adlaw-adlaw gid isuran eleksyon. Daywang dag-on na lang dingdong eleksyon na. Ano gid lang balis karon dong daywang dag-on. Aktwal yung pisa makon nga Mayo sa national nga level. Nag-arangkada na Ha? Kabon nga mga gakandidato senador nagaamat-amat na pangampanya. Dahil dayong bugan itmayo rubugan nga ginatawag pre-positioning pag-abot sa eleksyon. Ngani dapat May of 2027 nakaposisyon na. Ha? Nakaposisyon na kamo. Preparando na. So makaroon may pre-positioning na kung sa mga disaster dingdong may mga kalamidad. Duhin mo karon nga bugas, duhin mo karon nga mga food facts, naka-preposition na. Ah, siyempre may pag-abuton nga bagyo, nga kalamidad. Para pag umabot ng kalamidad, may haom ka, ah, nga pang-ayuda. Di mauron man sa politika. Ah, di ba nga, Engineer Titoy?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Di ba nga, nung Efren Trinidad? Di ba nga, Mr. Ivan Patron, sir? Di ba nga, Mr. Benji Tokol? Di ba nga, Mark C? Di ba nga, Jojo Patron? Ako gina-mentionar ka ng mga political operator da. Ha? Mga political operator. Sayid Sandaron. Di ba? Alam nyo yan. Alam nyo yan. Now, agto kita sa mga na special mention. Aba ko hugato naton nga maghambal si Congressman Joven. Sa makaroon, wa pagid eh. Wa pagid. Tabatian alin kay Congressman Joven. Agto kita sa special mention nga mga banwa. Ha? Alin sa 2nd District, Pagtot 1st District. Atong pita-pitahon yang. Alas 7:05, oras sa tuwid kinyo banwa ni dating kagawad nila Inocencio Taiko it barangay New Buswang. Agdong oras sa tuwid kinyo it PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT prepaid na. Sa amon nga pagbalik ang mga banwa-banwa nga na-mentionar ni Joang. Ha? Balikan ta banwa dong posibleng pag-iba it puga agrin agmangin brown nga Tubit Water District. Pagkatapos sa mga standby
1: todo komentaryo, todo komentaryo.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pag-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Anli, free Anli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spingelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na uwa pa kagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong yawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun ako. Yung doktor nang rin nag-offer ka sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban
5: City? Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: This
3: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
3: Ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Huwag na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po dito, sigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Balik sa aton nga pagpangalagad.
3: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo. Komentaryo, todo, komentaryo.
12: Alas 7:15 na. Good morning katodong Jojet. Ask ko lang, ano ginman nga pizza rong eksaktong Mother's Day, makaroon nga Mayo. Thanks, Jet. Ma'am Lionela Salvador na dati. Dong celebration it Mother's Day 2026, hinaga po. Mayo, Jess. Tomorrow. Ngani, para kimo, advance happy Mother's Day. Hinaga. May 10, 2026, dong Mother's Day. Happy Mother's Day kita sa mga nanay. Okay, Nanay Julieta Nining Reyes, happy Mother's Day lang, ha. Agay, Bujong Inday, happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa mga nanay. Haring kay J-Lo Flaviano, kay dating kagawad, Mila Tayko, advance happy Mother's Day man, Kap Mila. Kay Madam Blinda Taay, good morning. Madam Bill Arsula, hindi na ako magtamyo kay Mota, happy Mother's Day. Hindi ka pa naman mother. Happy weekend, God bless lang una sa Hong Kong. Good morning, advance happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay. Abigid kay Nanay Mayet Flaviano. Agsang gwapang asawa, aling kay J-Lo Flaviano. Nga ang mga botante sa Sikin District sa 2020 jet. Nambay ni dating Ismilonglong de Asis. Istoryahan ta. Ha? Dong first ag Sikin District. Ano ba mga banwang haminsyonar ni Congressman Jojo ang samon nga almost 3 hours kapag istorya? Halin sa Burwanga, patabok sa first district. Dali ang git. Ay sa linya naton, si Makaron at sa wapat kontra gihapon da. Nga ginapanan aw. Nga kapitan it poblasyon. Nel Ibardulasa Candelario. Kapitan, good morning!
13: Hello, Mayor Ed, nga gahon, katulad yung jet, good morning, it's a karang nga pa, mapilitundo radio kalibo, good morning, katipanan.
12: Matsa, ano post para Makaron? Makaron, ha? Ano post paghihapon Makaron? Dahil wak pa matileksyon, ngayon, wak tayo mo it, kontra, ay wak patileksyon. Kapa, may imo nga nga, ginaduso nga ako nagtaliwan nga Martes nga resolusyon. Agabugit ka na maangal eh. Do titulot hindi gani resolution gani ordinansa gid ordinansa 057 declaring the road along Purok 2 to Purok 5 sila Serna interior as no parking zone aga may penalidad do magparking kap
13: yes sir tama sa mikro na bayang ay sa proposal no proposed ordinance pa yan. Hindi pa mayan yun. Kung matandaan yun yung mura katulad yun, sila rin abi ato yung karang resolusyon, no? Pasa no? Sa ato niya sanggol yung bayan. At yung hinyo, no? Ato yung karang transport and traffic management at ato niya LGO Kalibo, no? Kung pwede nga nino ayusin nato, nato niya niya traffic no or parking sa current sa aton nga lugar eh dito sa barangay Pumta sa sila sa na interior no hari niya, niya mention mga ni halin sa Purok 2 pato sa Purok 3 4 sa 5 at kung matandaan man nimo no katulad ni Jeff bilang years naman niya no ato niya barangay poblasyon barangay council dayaw na council no nagtaliwan ay nang nag-agigal eh no dahil na naka-propose man if different pa niya meron niya mga resolution niya yung pasas sa Raguneng Bayan niya kung pwede pabulig man no? Kung pwede tapos niya hindi tigra hindi karoon niya no? No parking zone niya kung makita amin nato no katulong Judget mabahugi drop niya problema hindi karoon sa pagparking mga it, mga sayakyan hindi sa area since yan may isot pa sa ato niya bayan noon ni Karoyon aga ginapartingan pag-ed so agos kung may mga emergency ato niya mga ambulansya pagayo na ato no, ato niya kung ano kung sa pati ato niya mga fire truck ay nalistan yun kasi ato niya patrol no at ato niya barangay ato mga kapulisan kung umagi sa gabi na iwanan niyang landa because sa dagan landa ng mga bicycle o ang mga sayakyan tapos ay hindi na naman din mahalin dahil luwak rin sa gusto ng tag-ana doon mo lang rin mga problema ipagayo ang gid no sa ato niya may mga emergency kitang maano ay listan gid ato niya mga emergency vehicles doon mo lang gid katuyuan karon na katulong gid taga ato karon nga mga ibang modo dito sa area ay ato niya matakas dati rin niya patawag no sa ato yung barangay council barangay poblasyon ang meeting na mo sa dag sa naman mismo no kung mga pumuuyo di ka sa lugar especially di ka rin sa kahabaan daya nga lang hinahambangin nato niya ang daya ay nagkasugot na kami karoon dati no nga kung binabuugit yung nga tikir nga no parking nga dyan na mismo mauuloy no parking yan ay dahil kahit matalanda ron yung kato yung mga igmango di ka sa Sila Serna interior nga para man ganda daya nga lang mga hugag no itato nga konseho makaroon sa sanggolang bayan kung ma-approvan ha kung ma-approvan nga katulong Jujet ay dahil may mga umpisa man ako karabi yung nagkutan na nung sa ito sa legal at nga naila man sa dahil para man kanda bikaroon niya sa bikaroon niya lugar mga taga-una mismo na yung arang tikam
12: actually sa sabi na to dahil siyempre hindi kita pwedeng ubra mong parkingan karsada eh bisan niya pa sa sentro hindi ta kani pwede dahil karsada taron parkingan mo ta eh obstruction ta kani dapat doon eh. Kapin pa kung umabot ko it maliko ko kung pagto it 345 kung ay maisot man ang karsada ay hindi man pwedeng one side parking okay okay pa bidi ka sa artisyan pasugod mo matya pwedeng mag one side parking ka magapadyapad pero pag lumiko ko tayo mo pagto 345 ay matya hindi uta pwede dahil maisot yung tarong karsada bi
13: Kesta na rin na karoon yung jet. Nag-meetingan yun na mo nung pilang business yun doon. Nag-ramon masingan sa ato niya traffic management, no? Sa ato niya committee on transport. Eh, Masa nag-haistoryahan yun na mo pilang business. Pero problema ang ganda mo na, pero tawan man natin baga it, ngipon, no? Rolaye. Ano ang ganda to? Dahil pamata sa pag, ano ganda na sa mag-single out sa so, di karoon niya lugar. Pero, rung sa amo ko dating pag-istorya ay nanis na gita kita, no? Especially kung gabi nga aywanan niya tananda o taksay di sinuro tag-ana ay doon niya tricycle, although kilaga matay di karoon sa doon yung lugar, pero paalin baga natin mga mabuo, no? May matana kung may ato niya ordinansa o kung ipatuman gid, no? Rura yung haranga galayan di karoon din nga yung baga natin, no? Man umano natin para man doon sa mga iaton tagmangod yung matagad di karoon dito sa lugar.
12: Eh, paano kung narukuhan na pagto ita Rizal? Haman ita pagto at 5? Rugi na padiklarang ano parking? Paano rong purok dos pagto Rizal? Pagto ita 1 ag 6 sa posit Rizal?
13: Ako makita din natin mas magagko na dikatulo no, ato nga ron niya bayan, no? Ato ni Chichi. Although, may halos may shoulder parani, may mga bukot ito bukong baga ito na mga simentado mabaw-bahog ito di karoon lugar as in 20 meters na siguro di karoon niya ron kumpara na ito di karoon sa alin sa prop 2 sa step prop 6 mas sa 10 meters ito ron so mabaw ito ato nitong ano nga ron mas in mag 2-weight parani mas may mga kaparking nakaka-two-way taga po ni Carlos sa lugar. So may mga ano man ba nakita na to ni Carlos yung dami sa lugar niya ron akala sa Prop 2 sa Prop 5 baskin aton kung umagi atong fire truck observahan nyo na to yung karambayan ron since yan nag conduct man survey no ato niya ato niya kalibu fire ay diging parani, hindi parani siya dito sa nakabaking, hindi nga nila what caps hindi ka to sa Prop 5, hindi ka to magigo or ato ito niya fire truck. So, how much more niya parkingan pagid, no? Kita ito niya mga tricycles niya o ano pa, anong klase mga sayak yan, di karo yun niya ng katulad yan.
12: Okay. Maagi pa mat public hearing da, siyempre, may mga piktado eh.
13: Yes, abo pa man doon. Actually, may amun din nga niya ng mga kaina. Abo pa ka rin, amun yung pakistorya man niya ni Kevin Karan ni Attorney Jurgel, no? At may anong mga suggestion yung tapakamon. Pero yung takamayag niya po na kung ipasa para maistoryahan git if mayad, no? Katulad yan.
12: Sa committee level yun da ni SB Matt Guzman.
13: Yes, so din pasok sa committee ba.
12: Okay, sige. Nawakap ba totally ako gidman ha. Kay nabi kay ka istorya ko si Kapitan Unyet. Reklamo nga rat mga barangay sa surplus. Pero poblasyon ba may surplus pagyapon kamong wa gyapon may declare ita counting?
13: Ay yes, may na gina ron. Di nga na yung pinang ka-resolution man, nakapasa man yan na ka-resolution ka sa Sanlan Bayan niya. Pwede, mabuligan no, kaya nga mga opisina, ito niya LGU Kalibo no, para mapadasig dahil mabaho nga bagay at ron sa mga kabarangayan no, kaya nga mga surplus, ramo niya rin niya sa one-on-two-man, ito niya mga shares no, sa MTA, at iba pa. Especially sa mga ma-input na dato niya ng mga kabarangayan katulad ng Jet, no? Tama si Kapitan Unyet, no? Sa Bato Gabi Moron, sa Guest Gear Head, din, no? Mapadasig man, gaya nga rin ang mga hinahinyo na to sa mga opisina ito ato niya LGU, especially sa accounting, no? Sa budget office.
12: Ay, mga kumo, 2024 nga surplus na naroon ang buo, 5 million. Budget yun at sa kabarangay ron. Nga maisot.
13: Oo, ron. Ang pagsayin niya, mabaw pagkana gapon sa Luro Anat ang Barangay ang Dagaw. At mabaw nga bing bagay ron niya, i-deliver niya, ginura yung aranga, kung mabuo, yung aranga budget niya, aranga surplus, ay ma-taot pa lagi natin doon sa servisyo ito at sa kabarangay.
12: Pero sa Macau Norte, matsa 2019 pataroon ng surplus, huwag niya po may declare.
13: Yes, amon mga 2 years pa man madabon daw niya nga ginahinyo man yan no. Actually, nang katunjud git may ato niyo nga ni karon no nga sangka personnel nga hinyo man kun matandaan ni man pasa kaya sa
12: resolution.
13: Abi na istoryahan gid yan isa naging pasa gid namo no, sa committee ba no. Nga ang istoryahan niya kun pwede buligan ba i-augment through opisina ito niya accounting office. Kaya sa kakulangan ng that personnel man. So, last month, na istoryahan namon doon ito sa kusin naman ni Mayor na nakapadugang nga ni Kamit sa bilog. Daiwag nga ni Kutan Amon karoon nga na inyo ng madugang personnel no, sa ato niya accounting office. Ang sayuran man ato doon, nakalisod ng tatanang uubrahon. Ako lang nga, itanabing kaya tanong tao ay nang sa bato pa lang, no, amon niya kita sa tunong kung hindi yan ay nandama pahulam dahil ribang opisina man abi ay pag namon niya raya nga tao kung pwede lang mahulam ay gusto rin nga
12: hindi man abi pwede nga mag padaga kang tutbisan sinong empleyado nga what background sa accounting.
13: Yes, oo. So, amon na ni man niya kita katol kakaya man halin sa barangay populasyon no, namon niya mga yan sa amon niya treasurer's office man niya sa barangay. Tuhan niyo tayo, naturamong ninyo, ako pwede i-augment no? Ito sa accounting office. Aga, hindi na po ba mata to, katulong jet, pero ano, pag-transfer lang dito na kuga, maging nangugat yan. Hindi mo, maging natapos yan, dito ng mga papeles.
12: Pero, ro, sa bilog, ron, bastante yun doon, para mapadali, doong pag-ayos ng mga dokumento, mga papeles, o nasa accounting, good nga ron, mga surplus-surplus ka na, ma-declare gage, ag ma-certifikahan ka mo para magamit yung barangay.
13: Eh, siyempre, sa amo niya rin pag-istorya sa to, no, that time, di Ma'am Jennifer, no, ito niya, accounting office, sitio, ay, siyempre, kurang gina ron, dahil, pilang, sa dati, pagkatanda ng personal, nga, nag-retire, no, nga, wapat ang Japo ng Bailuhan, ay, kurang gina. That's why, nga, among karinginin nyo, ano, daiwa, gina, katawo, nga, halin, sa ato niya, dati nga, iya, sa barangay poblasyon, nga, at iguan gina ron, aga, sa dana, yung mga mundo sa ato niya, accounting office, pero din, mga samakaroon, ay, naging nyo pa, nga, may mga tapos niya, sa lahat ng mga opisina, nagsaksan ng mga transfer sa ato niya, sa accounting office.
12: Ano ba, Rokwana, wabat pundo para mag-hire ita additional manpower ng accounting naton? Sunggo ba kita sa PS Cup naton? Ngayon di magong kita maka-hire ita regular tanang empleyado sa accounting, ng mga accountant?
13: Sa mga tuon, siyempre, saan nang ito makasabat ka ron? Hindi nga niya, saan naman nungaan at ato niya mga punto, no? At ato niya LGU.
12: Siyempre, kung kugang, kung may nag-retire, dapat ga-hire kita?
13: Yes, doon nga doon. Siyempre, dapat ay mga rin naman ka to, may mga idea man, no? Rapid ka itong mag-istorya naman sa opisina ni Mayor niya. Kung pwede nga, bilingan niya nga, at mga dati nga, expert ito sa rin niya mga ubrahon, i-hire ka po natin ang anay in, kasi sa mga allowances yung kita anay, no? May mga makarang mga idea yun. At, yun nga, eh, hopefully, yun yung kakulangan ng mga personnel sa aray mga opisina. Dito, epektado kita sa sila room. Yun
12: yun. Mga kumotaro, ibang barangay 2019 para ng surplus ay di tagihapon na magamit 2026 yung kita makaroon.
13: Tapos yung term, diba?
12: Oo, 9 years man lang kami rong term at kapitan. Kunuha it extension nga ra. Ay, 9 years ay 2019, 2026. Tapos yung doktor mamatuod aga hindi tagi hapon may declare na yung mga surplus.
13: Nagugtang yun na ito, no? Di may yan, yung hinaingit na ito yung kapitan, especially. Pero mga kita amin na yung sanat maubra, since yan, iwak patagat mo, hindi pa tayo declare yun doon. Eh, tapos yung CEO man, no? Hindi kita nandaran mabuo.
12: Hindi kita magamit. Hindi kita rin mo magamit. Dupundo.
13: Kasi yan, sa ato niya, barangay poblasyon, no? Bawag ko lang man, kito judget, no? May proposal kami ka itong loan niya ni para magbakal kita at yugta no, para sa ito niya MRS. Ay, yun pa ngayon man kami at updated niya financial statement. So, hindi man ka-provide gapon na ito niya LGU Kalibo. Santa man, gapon niya ang pa ngayon. Kaya di man gapon ka loan. Dahil yan eh, sa updated no, yun pa ngayon at ating mga bangko. So, apitado din na yun man gapon na garuyin sa mga servisyo.
12: Oy, dapat ay mga nga naghahandom kita nga mag-city tapos ay matsa rato ng accounting dahil yung problema nga ra bukod na kahapon or kung siyang adlaw kung siyang buwan o kung siyang dagunda dati yun ang problema ra kapitan o dati yun ang problema ra
13: so, tama yun doon matanda na ito pilang business na ito sa topic pilang dagunin siguro sila yung istorya kaya katulog dito.
12: Hopefully, masulbar din nga nga concern nita ka barangayan na ikaw, Abi, bilang representante na sa kwan, sa konseho.
13: Yes, doon din doon. Nag-ruling nga ang pumanong ko rin test karoon ay mga, I think last month or 2 months ago nga, ruling nga niya, beginin nyo, no? Tapusod. At by, ang mga trato na yung may, no? Rayan, daywa nga na ka-personnel niya may itao. So, dahil mga opisina nga rin, agmapahulam na sa ato niya, accounting officer o municipio, katulong dito.
12: Dahil may mga project ka, Bing, ginpunduhan, halin sa surplus, ay, hindi ka may ka-implementar dahil loin mo surplus, huwag ka po may i-declare nga ni.
13: No, oran na din nga ni. Gisumpo-sumpo na bidahin doon puro hindi man at mga problema. Pero, pinanaw oras baga katulong dito.
12: Okay, sige. Hopefully, masulbar da. Kapanil, thank you, Gid Kapanil, ha. Salamat, Gid.
13: Thank you, Gid Kapanil, sa kahit yun ang termong natanin mo sa barangay council, barangay population, no? God bless, Kapanil.
12: Likewise, Kapitan Neil Ibardula sa Candelario, may nag-visit siya. Paktay si Kapanil. Saan ang ordinansa nga ron? Abong maakig. Kung eksakto tayo mong ginobra, hindi ka dapat mahawag. Ha? Basta eksakto tayo mong ginobra, hindi ka dapat mahawag. Kung para sa kadagayaan itanan. Plus kung may emergency, may sunog, tapos hindi mo tamaagyan, nakabalandra rin karun. Ha? Pero, tricycle, sagakyan, kaisot man ang karsada, uborong paparkingan. Kung may emergency, hindi kita pwede, bawa kita ron, karsada, uborong matang parkingan. Nauso, abis sa kalibo, karsada nangin parkingan eh. Pero sa kamaturan, karsada, hindi mo dapat uborong parkingan. Overnight tayong sakyan una. Yung tricycle, overnight na sa karsada. Oras ito emergency. Nagka-problema tawton yung mga ga-responding police, ga-responding taga-Bureau of Fire, ay nakahambalang ta sa karsada. Kaisot mo lang karsada, parkingan pa. Pero hindi ka dapat mahawag. Ha? Kung sa eksakto matay mong ginaobra. May maakig nga pilambilog, pero may malipay nga abo.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Ito importante man lang karon. Hay, abo, imong mapalipay kaysa maakig. Ah? Importante karon, abo ro malipay kaysa sangkiri nga maakig. Pabayero sangkiri nga maakig, importante abo nga malipay.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Ay, good morning, Gid. Kagawad na Jiri Adok. Ginatamyo na Gidoan ng Unga. Kay Jinky Sunyo Adok. Ganagapamati makaron. Thank you, Gid. Kagawad na Jiri Adok. Good morning, Mayor James. Ma-return ko lang ako, Mayor James. Good morning, Jet. Yeoman Gali, madagagan si Arisco sa 1st District. Sigurado taron confirm mo mata. Confirm mo mata rin kami dagagan tayo sa 1st District. Tiyana mata kinamatarong abi. Kinamatarong tanana nga magkandidato sa 1st District. Kung sa tanaw na hay mas manami sa 1st District, hay tiyana matang right dun nga magkandidato.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Alas 7.35. Ginaakusar abin na kay Congressman Harisco, pati kunurong Boracay Bridge kay Congressman Ted Harisco. Asabat yun da pilang beses man actually. Yung mga issues nga ra, asabat yun man pilang beses da. About sa mga Boracay Bridge nga ra.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Agdi man natong pwede ibasok pati rong Kalibo Airport. Saan natabo sa Kalibo, Kalibo Airport? Ibasok natong kay Harisco. Ay matsa unfair man para kay Harisco. Huwag man kita sa nag-aping kay Harisco. Pero unfair man nga ibasok mo ta kay Harisco. Pati rong pagpundot flight itpal sa Kalibo International Airport. Aga, sinabat man ganit PAL management na. Hamad nagpundo sa nasa Kalibo Airport, perde dong negosyo. Hato tarong negosyo ni Tan Agniang sa Katiklan. Kaya igto tasanda.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Karon sa Papa Dan Resto Jet, nakabalandra tagid sa karsada rong glass stand una. Kat gina-display nga ron. Dugang para mga nakaparking sa yakyan. Anong action it barangay? Ti Municipal Road, abi. Ah, dapat na itong pautanon ka rato nga Municipal Government. Rato nga mga Ordinance Officer. Pakigreet nung Ray Family sa Puro 4 Badyo naman siya. Gamonitor gid, adubadlaw si mong programa. Thank you gid. Kay Neil Crispino Ray, ag Ray Family. Una sa Puro 4 Badyo naman siya. Siya ligid ha. Siya yung tokaina. Naputo gabi kita eh. Kay nang Tina Guboy Tambong. Good morning gid ng Tina. Una sa Tamalagon. Katulong Jojet, pa-shout out sa Linda Buwan Norte sa tatlo kong gumankon nga guwapa. Guwapo. Kay Tor Lawrence Kunanan. Tia Iluna Kunanan. Agateo Kunanan. Halin kay Jepre. Kay Andy Magpusaw, happy monitoring man. Exciting nung 2020 election. Exciting gate kapin sa 1st District. Madam Idel Rogan Laurente. Good morning, paring Abel. Abilito, Abel Prado de la Cruz at Purok 2. Good morning, Dubasura sa Capitol Site. Yes, sa may Daisy Street. Hamanitwa, tagihaponan na ginapik apa. Kaabo-abo nga basura, aginakalat it ayam. Agbabaho un katunong jet. O, barangay, ano na tabo na naman? Guba na naman natin nga dam truck. Mga kagawad it istansya, kagawad Losbel Isada, kagawad Romel Dislate, kagawad Prides Mundo, kagawad Junjun Fernandez, Cap Daisy, sino pa ibang kagawad? Ha? Itistansya. Rayang basura sa Capitol Site sa may Daisy Street, kan opera. Kabuhay yun dah. Huwag hapon ma-pick up. Ano ro problema? Era nagreklamo si Mr. Samuel Escaluna. Ag mga residente na sa may Daisy Street. Nagabagaho uno basura. Kan opa huwag hapon ma-pick up. Kabay pang ma-pick up it barangay yun da. Cap Daisy, ma'am. Good morning, shout out tiya sa Katmon Altabas, sa Poblasyon Altabas. God bless. Likewise, God bless man. Kay Ninya Bilarmino, wa matapos na piko kapon, masadyar ato. Kapamati kami si Dr. Jones ag Milby Tolentino Mariano sa Mabilo. Di kayo na ginumpisahan ko nga ni. Padayun na natin doon. Good morning, Katulong Jet, pa-shoutout sa Huyaw-Huyaw, kay G-Lord Ihoy, Jan Lenar Masalio, Rector Ray, Gerald Cuasto, Gina Lynn Cuasto, at Erika Jean Octavio. Halik kay J.R. Cuasto, nasa mga taga-Huyaw-Huyaw. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay. Salut kinyo tanan. Lalo na sa nanay ko, Erlinda Ining Nervar Arsula. Una sa Dahasor, Banga, I love you nanay. Sana ka pa baga maging nanay man. Para sa pag-greet ko man kimo it happy Mother's Day, Bill Arsula. Good morning, watching from Taiwan. Have a blessed day. O happy monitoring sa Taiwan kay Bingay Almanon. Di karon na jet sa ruwa sabi niyo, napabayan man lang mag-park sa bike lane do mga sayakyan. Kaya ga-traffic una aron sa may bad, sa may, ano ra, Banjo mismo. Agali? Ay bukod man lang hindi karon do problema sa kalibo ay tanan nga kanto hay problema gid do parking ra illegal parking. Good morning again Katrina Jet. Mother's Day is every second Sunday of May and Father's Day is every third Sunday of June. That's why hinagaro Mother's Day second Sunday. And tomorrow Jet Maiten is our 29th wedding anniversary. Aba, advance happy wedding anniversary gid. Nang rolin na Tabor aga nung Noel Tabor. My wish, may our Almighty God bless us with good health, long life, happiness and more years to celebrate as husband and wife. Thanks again, Jet, and happy Mother's Day to Bujong Inday. Thank you again, nang rolin aga happy wedding anniversary in aga ba o today? Hinaga man Mother's Day pa abi. Wedding anniversary pa. Good morning sa tanan nga mga igbang hod ko sa laging Banua West tag sa akong nga tiyo si Sunny na aking gronima kung hindi ko mabanggit. Good morning gid call Sunny Beltran it laging Banua West. Aling kay Junelen Vega it numan siya.
14: Wala ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
12: Nakontak mo na ba, Imodong? Or pagbalik na lang naton? Ha? Kung wa pa, pagbalik na lang. Ha? Pagbalik na lang naton. Standby mga nangan, makamanumano ta si New Washington Mayor Shimorit Peralta Francisco.
14: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
12: Now, balik kita sa mga na-mention ni Congressman Jojo ang mga banwa. Nga, posibleng may matambo nga kwan, nga alliance, ha? Posibleng ani, nga rong magkalaban last election, posibleng magkaapin man sa 2028. Pero mga posibleng matabo sa 2028 or dayang year or next year. Mga posibleng matabo sa rayang nga pinakalites nga political development. According kay Congressman Jojo Ang, una kita sa Burwanga, last election, ginsuportahan na rong mga labindaw. Una-una, dahil kay Juan Conoy, kay dating Mayor Inday Labindaw. Ugaling, last election, huwagon makapapili si Mayor Inday Labindaw sa pagka-mayor. Dahil tapos yun na ng term. Nanaog imaw sa pagka-sanggunang bayan. Di man pwede nga magpanaog mo sa pagka-vice mayor. Ay roan ng kaliado sa partido, Mayor Dumagin, hay first termer pagang nagpare-elect sa nang ikaiwang termino. Soro kumandidato ay dayrongin kasugtanan ko not partido itibyog sa Burwanga si Mayor Quezon Labindaw. Ang bagay ni Congressman Jojo ang mahina abiro PR ni Liga President Quezon Labindaw. Sambilog sa rason naman it na perde imaw sa bakaron Mayor at Burwanga Alan Nonoy Dagohoy. Pero sa Burwanga, suportado na gihapon do mga labindaw. Last election. Naro pangutana makaron, ano ro posibleng matabo? Ay si Alan Dagohoy suportado man ni Congressman Ted Harisco. Agara nga magkalyan sa unsa na ni Congressman Ted Harisco. Imawgid yan ni nag-back up kay Kong Ted Harisco. Ano dong posible nga matabo sa Burwanga? Between Alan Dagohoy nga suportado ni Kong Ted Harisco. Ag sa mga labindaw nga suportado ni Jojo Ang. May matabo baga? Nga ariglo, arrangement sa tuha ni Dagohoy ag ko mga labindaw daya makaroon sa milog sa ginaplansya. Ay may sakit buot man kuno sa labindaw kaya dating Congressman Ted Harisco. Di pwede pabaga nga mag-uli aga magmayad yung manong buot at mga labindaw kay Congressman Ted Harisco nga dati man okay man sa dati ra. Okay man sa dati ra. O galing ko 2025 before mag-eleksyon, hay mat sa nag-gas ay wrong matamis nga relasyon it mga labindaw ag Congressman Ted Harisco. So makaroon may ongoing makaronda nga negosasyon. Kung ano matabo between labindaws ang incumbent mayor Alan Dagohoy.
14: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
12: Good morning mate. Happy Mother's Day kay Nanay Chari. Wow, happy Mother's Day gid kagawad to be Chari Baltasar Yap. Aga Nanay Naida, ag tanan niya mother, shout out sa Mubunyans. God bless us all. A blessed weekend sa tanan. Good morning again kay Toto Ibi Yap. Kagawad to be Chari Baltasar Yap. So advance happy Mother's Day. Ani kay Toto Ibi. Halin man kakon siyempre. I want to Rumalay. Ay, wa naman, wa man namin siya na Rumalay. Eh? Wa man namin siya na Rumalay. Ni Congressman Jojo Ang. Pero hambay ko nga ni, Rumalay nga ra. Pero posibleng inkwentro ni last term mayor Promi Bautista ag dating mayor Jan Yap. Ha? Ag Hector Kasidsid. Basi kung magtandem si Hector Kasidsid ni Japak ag Jan Yap. Ha? Hector Vice Mayor, Mayor Jan Yap against Ninyo Kawaling ag Promi Bautista it tibyog ag bukot tibyog.
14: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Ay, si Promi Tibyog. Last minute, abi. 5 days before election. Si Promi Bautista bumaliskad. Ha? Harin kay Harris kong inasal sa barong alima ni Kong Ted Anay. Ni Promi Bautista. 5 days before election. Gulping nagbaliskad si Mayor Promi. Humabyog. Ha? Pagtotibyog. Sa bilog man sa rason daman ita doon ginexpektar nga banting hindi maglaba sa 9,000 ay umiba rong epekto sa Banwat Malay kapingit sa Boracay.
14: May punto ang bawat komentaryo Jujet Reyes.
12: Agto kita't nabas ay naminsyon na rabi rong nabas man ha ambay ni Kong Jojo Ang ginsuportahan na gid si Kwan Mayor Anay Maria Pinsaleta last election. O galing, wagit na himo si dating Mayor Maria P. Lasalita kay Loverboy Papa Ball Mayor James Solanoy. Nagpapati na makaroon eh. So ano rumatabo sa Banwa it Nabas?

0: pwedeng panagagano ni Mayor, wamat ibagong siguro nga pwedeng bumangga kay Solano yung makaroon. Maria Pina Salita, I doubt. Ha? Nga makasarang pagid si kapinaka salidaut uman si Mayor James Solanoy. Matsamalisdan yun si dating Mayor Maria Pina Salita. Kapin pang ini man manmanami performance ni Sala Salita during his her incumbency as mayor. Ha? Itanabas. Rason yan nga perde man ni mo sa Nabas. El, hindi man kumbinsido dong Nabas doon sa performance ni nila Salita, ma-issue pa nga sa Water District. Si Noli Palomata ay matsamalisod yun nga bumalik sa politika after ko dayong beses sunod-sunod nga pagka-pierde. Pierde imaw sa pagka-mayor. Sangkiri gilang kunta diferensya. Sobraga gilang dayong katos kontra Maria Pila Salita. O galing binagbag man imaw ni Vice Mayor Stephen Bolivar sa pagka-Vice Mayor last election tagmag-tandem sanda ni dating Mayor Maria Pila Salita. Binagbagit sa natandem nga Solanoy ag Bolivar.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngani, posible. Posible rong suda libre sa Nabas. Agto kita at ibahay. Ibahay, wow, tat problema rin ibahay nga ra. Mahayahay tarong sitwasyon sa manwat ibahay. Ang magwani, kung matabugid man, hay basi kung si Mayor Miguel sumaka ara sa pagka-congressman, ag basi, rong babaeng Mira Flores Luhan manaog sa pagka-mayor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agto kita itangalan. Abay ni Kong Jojo Ang, sa tangalan, hey, pabayaan yun do mga puentes. Sino paabi? Pero may kapas nga bumunggo sa magbagang Hodyo Puentes. Ay, makaroon suportado man da ni Ted Harisco. Bisa niya si Ted Harisco sa 1st District. Sigurado, suportahan na gihapon do magbagang Hodyo nga Puentes. Ay, sumuporta gitudo-tudo ka na ra last election. Nga ni, suportahan na ra. Bisa niya tayo mo sa 1st District. Hindi naman pagpabayaan doon magmaganghod niya Jean Puentes sa Gary Puentes nga ra. Hambay ni Congressman Jojo Ang, di sino pa manabi? Ha? Sino pang may kapas sa tangalan nga bubunggo sa magmaganghod niya Puentes? Kahapon may na-mensyonar nga ngagan. Ha-mensyonar dayang either konorong daughter o si Engineer Manix Fernandez. Si Manix, di ba, imo tag-anara it, alingin nga construction company. Nalipat ako nga gan eh. It, construction company ni Kwan, ni Engineer Manix. First Makin! First Makin. Nalipat kita ko First Makin eh. Either ko no, o nga, o mismong si Engineer Manix Fernandez. O nga, ni former aga late Engineer Anicito Abilio Fernandez. Si Engineer Manix Fernandez. Dong komandidato kontra sa magbaganghod nga Puentes. Thank you, good engineer. First Makin. Hayro pangutana. Makasarang baga si First Makin? Si Engineer Manix? Sa magbaganghod nga Jean Agari Puentes, malisod nga hampangra para kay Engineer Manix Fernandez. Halimbawa, madaingin manimaw, or bisan doon ang unga pa, komandidato mayor sa Banwa Tangalan. Marisdan gihapon. Ha? Pagbasi kung matabo, kung may unang arrangement nga matabo. Ibasi kung wa manganit kontra magbaganghod nga Puentes nga ra. Kung matuod ha, nga may matabo nga arrangement. May matabo nga arrangement.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agto kita tangalan. Hambay ko may mga arrangement. May mga alliance nga matabo eh. Agto kita ita makato. Ha? Natural sa makato. Suportahan gid. Ha? Ni dating kong

0: pantidaris ko, pero pagbabalik politika sa Makato ni dating Mayor Ramon John Legazpi. Siyempre, iba uta kung si Ramon John Legazpi yung taga-kandidato. Iba tabi si Ramon Anselmo, ag iba mata si Ramon John Legazpi Jr. Pag si Ramon imong kontra, iba utang istorya ron. Ha? Di ba nga, Mayor Leoncito lang ko'y mationg. Iba utang istorya ron. Kapin pa, kung si Mayor lang ko'y, ipasa na rong bula kay Manog Retired General Aden Tupas Lagradante versus John Legazpi ay ibang usapan yan. Sayod taman, dong kapas ni John Legazpi. So, base, ha? Base may matabo man nga arrangement. Halin sa Makato, mapanuman siya kita, pero aywan tarong naman siya anay. Masadya naman siya nga re. Mabalik ka na kita ni Washington. Ha? Ay makaroon na yung New Washington nga na base magkulay brown. Para si tubi, it New Washington. Pag pinaghalo mo na pula at green, ang labas ay brown. Tulad ng tubig ng MKWD. Sa linya natin, Mayor Simonet Peralta Francisco, ma'am. Good morning.
1: Good morning, Katatang Zet. Agabi-gabi kita, tumaman ng programati.
0: Pag pinaghalo mo ang green at apula, brown ang labas pala, no? Mayor.
1: Meron ba yun?
0: Sa kulay lang, sa kulay. Sa kulay lang.
1: Okay.
0: Now, Mayor, parehas ng kulay ito bin nyo sa New Washington. Abot ko nung akwan, taga Department of Health, una, last few days, matsa hindi manaming experience pag-abot sa tubi, nga gina-supply team KWD, after nga gindayaw-dayaw naton, kung nagtaliwan nga mga inadlaw, Mayor Simonet?
1: Katulong Zet, no, if you remember, di ba, kung mga naging ganito, almost a month, wala nagka-problem tayo sa nagtuhawon do inquiry ato niya SB sa water quality. Now, relative di karon ay after mga pinang-adlaw ay nag-flushing sanday. Kapasalamat man kita kasi nag-flushing sanda.
0: Okay.
1: Pero apparently, ay nagbalik kumatay mo si dati. And this time around, ay medyo mas nag-abo ro, nag-rapad ba ro, affected people.
0: Mas naglala, ah?
1: So, oo, medyo, may mga nagbuhin-buhin, may mga nag-lighten, pero nag-abo, pero naging apektado yung quality to water. So, relative di ka to sa ato na itong nauna nga itong inquiry, ay nag-create kita it local drinking water committee, no, which is mandato man yan ni Ron. So, di ka to sa atong pag-create, ay kaibahan man ka to, no, ibang mga stakeholders, agro metro Calibo Water District. So, relative di ka Ron, sa metro Calibo, sa local drinking water committee, nakabato na ko nag-executive order na creating the committee. Notified man ng Metro Calibo, after 2 days, nag-call kita itatong yung first meeting para i-discuss nga nero problem natin sa water. Ay nag-reply ka ton do MK to the person of general manager that they cannot take part to of the said meeting kasi without the proper board resolution ay outside jurisdiction ng general manager to pag-intra sa dikaroon nga local drinking water committee. Now, according to DOH, nag-letter sanda sa DOH questioning nga nila ito na microbiology report to which hamburwan at DOH sa itutas under legal division do interpolations under reply. So, kita masaya in pursuant of our committee ay nag-request daw na ogro DOH kasi nag-request kita is another sampling, hindi ka tuman sa mga affected ng mga panimalay kung para confirmatory testing kung ano yung current status after pilang adlaw ito yung mga water susunod na itong mga panimalay to which ginotify man natin do Metro Calibo. So pag conduct it resampling, nag-entra man do Metro Calibo at saan na nga mga pag examine, no, ko web, eh, say, do, uwa pa ba tayo